0: ba nlo to ba nbo loke epe ile oni gbejere mo o ni sirerere kan lo sire laye to ba lo wa bo ni o ma lo re o ma bo re gbogbo ile to ba te ire ni bo ba de lu re ire ni bo ba wa laju ire ni ire ni te laaro ire ni te losan ire ni te lale o ni gboke pe gboro ibuburu in the name of Jesus
1: amen
0: o kan ra bale
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen
0: e mo pe oruko yen o yi pada apostle ati woli mustafa solomon oruko yo yi pada lati le se ran se ti do ka godin church e ko ta wa wa ni lu badan gbare mu idiobi bo ba ti lo re meji so pe se bi oba lo nlo bakan na gbogbo wa la mo pe camp wa wa ni mu fu ape lona ilu eko pelu ogun olorun ibada ti ma npade ni ososu nigba miran a bo si friday keta ba mi a bo si friday to kein e gbo gbogbo en to ba ri mi gbo ibi kibi to ba wa mo so tele loruko jesu anu wa ori
1: amen
0: anu wa ori
1: amen
0: anu wa ori
1: amen
0: opo sunday abi thursday ni mo ma wa ni ilu eko lasu igando road o type bus stop so pe se bi oba lo nlo won mu ede be bo so tele buluwa ti n bete mi e wa ni waju oluwa nte mi do aye re adide
1: amen
0: o ma wu mi ta ba le gbadua a fe ba ile soro o ye ti ye gbori le ko se rere ni mo so fun pe ile ma n gboran ile leti mo ni awon prayer point kan bi ta fe fi gbadua to ba sese mo e ti wo bata ye to ba si nu moto taye ba gbo mi to wa o le dide duro lati gbadua yi wa fi ese kile wa poruko jesu lekan to ba ti n da pada wa wa ni ile gboro oluwa lori re ibodo gboro wonu aye mi lori iwo ile

ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Saturday. Today is Saturday 11/07/2027 mo ki gbogbo eyan omo Olorun to logun to logun mo ki yin te leso ni kutukutu laaro kutukutu loni ojo Saturday. By system convention one lo die die. Tomorrow is going to be the climax, the final of the final. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank, ti Midiri Market, Gbagi Titun ni ilu Ibadan. Mummy se le roju dide. Daddy se le gbianju. To ba dide te ba le dide. In to ba mu yin dide, awon omo re o dide. In to ba mu yin dide, ise to nse yen yo dide laye. In to ba mu yin dide, gbogbo se re ni o bere si dide. Ase igbe dide ko wonu yin lo loni Saturday. E ja ma bo ni bi pepe. E n bo wa joko le nbi pepe yin ni. Because intervention la ro yato kin kele die. Ma kan ni e joko. Ibe le ti ma rawo pe mo dupe pe mo ji la ro yi. Bo se dide to n dide lo bi pepe. Idunu yo subu lu ayo fun o. Ipinu Olorun fun aye re yo si di mi mo se. O de je nkuku so bayi pe adua ti e yo gba. Eyin te n wo mi lori Facebook e te soju e ni adua mi a gba. Adu awon omo mi a gba. Mo kan do bale mo sun soju kan. Mo fe ke mama dide lo je ki n gba adua yen fun yin. Iwon ba awon to ba dide, adua re ti gba in Jesus name. Ba se lo bi pepe yen, a gbo won pe soke. Nibi ta ba ti n ko yan pe iwo kan mo ra wo pe Oluwa mo dupe iwo la kiri sore. Mo dupe lowo re. Engineer, e pe Pastor Mrs. Temitayo.

yago eni to ju o lo oni Jesu olugbala eni to le sanu ewo eni to le fun oni simi be se juwo si yen e kan ju owo yen se eni baba mo dupe temi o se ibi to boro mi de o se ibi to nba mi lo emi awon woli mo gbe oga titi lai ni mama yin o oni lojo kokanla se be se joko yen e le ki hallelujah nla meje ti abati wa ki hallelujah meje yen tan lori joko awa dide aki merin e joko pada adu ataro yi iwon ba won ti won ba mura tan ni o intan se laaro yi o ya to gedegede o olon fe fi ami si o lara o somebody shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ewo mi o ogo merin te wa fe se yi si jesu ni o ogo merin te fe se yi si omo maria ni o ogo merin te fe se yi si oba ologun ajobo eni to le gba o to le ran o lowo e wa dide keni ma ni e joko pada ogo merin somebody stand up and shout ogo merin oya ogo ogo ogo ogo merin yen ki emi mo poje o se itewo gba e joko pada e joko mo mi bi n ba ti ku n bi ni sin 6 mo ni ma do ri facebook 6 la ro yi ni daji kutuwai angbara di fun convention bi oluwa se nbe ti emi nbe laye to je climax lola and latojo sunday eje so pe monday ta ti bere ola ni o pari and gbogbo sona church wa wema la nbo awon kan ti de le latana awon kan si wa nbe lati jo monday wema lati wo rode wo moto gbagye le fe so kale ni wema jesus city lo ti ye ka se bo nitori awon atunse to nlo lowo nbe ati bi titi oju ona be seri on lo je ka dogbon si eyin wo le fe oju ere ami kan ti o mo je ki eyan mo poju ere nbe lare oni mo fe ka fi gbadua loni oni won pe ni divine involvement awon ti won ba gba oju ere olohun lolohun mo ba won da si ami niyan ngba mo divine ti favor tumo si according to current English dictionary eti won release ni Oxford University mi ni pada sinu e ikan ninu ami po ti gba oju ere olohun ikan ninu ami ti oju ere mo ba sise oni idasi to ba se pe fun re nikan lo mo da gbogbo nkan se ko si ami yen lare mi wa mo boya won kan fe eyin wo le fi ami oju ere the mark of favor is divine involvement do you want mama se bi to ba nkan de yen so ni lo ko lohun bo dasi aboro po le da se pelu agbara gbogbo eyin omo olohun te ba fe e mo binu ma tun gbe yin dide wa wa ibi kan to le feyin ti because involvement to mo si you was see me je nbo se bayi loluwa wi to ba le dide feyin ti nkan kan ma tun ni e joko pada loruko baba ti omo ati ti emi mimo gbogbo eni tin bo mi laaro yi olohun yo bo dasi gba ase ati ami idasi latorun wa enikan ni define involvement and that simply connotes God participation in the subject matter enikan ni ki le wi yen idasi olohun lori oro koro lori nkan ki nkan to ba nla koja iyen tumo si pe when the almighty God get involved in your affairs in a person's affairs nigba ti olohun ba ba yan dasi nkan and case ti nbe nle mo so ni lo ko lohun bo dasi ni se situation awon mo re yi so ni lo ko lohun bo dasi se un ya yin lenu ki se gbogbo case lohun mo dasi o awon to ba sa awon to ri oju rere kokan lowo e oni mo ba dasi e wa mo nkan be se wa yan nibi pepe yin e do bale e wa koju soke iyen ni pe eyin yo wa nle your back will lie down and you will face the front you will face up wa gboju e soke ninu we Psalm 121 agba adua tawon mo awon ji David gba niyan emi o gboju mi sori oke won ni nibi ti ran lowo mi yo ti wa oni ran lowo mi yo ti owo oluwa wa eni to da orun ati aye ami akoko ti won fi mo poju ere nbe lara eyan oni idasi e wa kigbe baba ba mi da soro ise mi aye ti fe mo fi mi se yeye and systematically se mo pe second half la wa bi eyan ba ile go leleyi itiju ni o ba mi da si oro igbeyawo mi
lona meji gbogbo eyin sister te ti mari ibe gigun enikan ni o gbogbo eyin brother te ti mari iyawo e kan be nbi kan the bone of your bone kan be nbi kan and gbogbo eyin omo olodun te ngbo mi awon anointing meji meji ti mo fun yin e mu eyo kokan bo ni ola gbogbo eyin te wa sona church e mu anointing eyo kokan wa mo fe ko yin be se anointing ara yin mo fe ke anointing ara yin seju mi meji meji anointing mo fun awon eyan Jesus city tori ta fe fi se ta fi nse na ni atojo Wednesday latin no oil so gbogbo eyin te ni enikan ni wo fun mi iwo na mu bu oil te fi nse be budani lo ra fi sinu ta sinu igo ta sinu bottle kan a fe jo ra mu olorun ninu convention odun 2026 yi mo fe ko da soro mi baba da si mi ara mi gbe kan bo se dobale yen to koju soke olorun jo ba mi dasi oro mi ba wo mo mi dasi esa ko si awon ti olorun ba se lore to baba won dasi ti won ki ni testimony egbo mi sa it will appear to olorun ba bo dasi asi you are wiser and more powerful than other people yo da bi eni ko gbo bi eni ko mo se ni ah won la ki mo ogun mo te ki ewu o mo le mo olohun obo ogun ni ti olohun ba bo ogun yin ewura koni le mo idasi olohun ni be se dobale yen ni baba ndasi dasi oro ise mi olohun ba mi dasi ba wa nkan se tete wa nkan se soro aye mi baba tete wa nkan se soro ise mi o wa nkan se soro oyun mo fe loyin olohun wa yi pada ko mo yi segbe ko mo yi segbe osi mama e wa gbo nkan ti ami oju ere ti won pe ni idasi ohun ba de nothing become impossible for you again ko wa sin ti yo soro se mo seri baba ti gbadura tan ni sin mo so fun awon eyan ki won lo pade mi be ni agun mefa ni ori YouTube TikTok and Facebook so a minimum in si se yen laarin 1 hour 6 to 7 o na ma fi se lagbare ni to ni aye atun meku amanasha ala ye ye ti poju olohun mama ni ra mu le ba ndasi fun in the name of Jesus Christ en to so le kan si baba ba ndaso ro ijo mi eyin pastor e gbadura yi mo mo toju mi ri ba ndasi oro ijo yi mo si jiya jiya ninu ise oluwa ti mo ti bere latodun na mi na le afigba to ba ndasi ni 2020 oh enikan ni se so si yun mo se bo sese bere ni ah ah nigba ti bonki wa ni 2001 gbogbo awon mo church ni mo ko lo ta lo korin nbe awa gangan be nu prayer warrior ta shata moto meji metala 13 bus ni mo fi ka won eyan lo sibe a tun pada di oju eta na mo tun wa ijo yen koko dagba ise yen koko lo waju mo sa nba fa be titi mo fi ko de wema mo si tun gba e ti ribi ti pastor ti mo fi nu so si gba bolu tori ko si telo mi obasa ni omo gbo church won pe kan lojiji o de lojiji esa ko de lojiji igba to lo yo si mi loje ojo olorun ojiji ko to dodo mi mo ti lo 27 or 28 years ninu se oluwa but le kan na to de bayi o wa da bi ala ebe olorun wa da si mi wonu ile ti mo nsun olorun da si awon omo mi ah women convention only ola la pari e ola na ni o je climax gbogbo awon to lo ba won da si enikan ni se yen wa wa nu bible ninu Exodus chapter 3 verse 2 bibeli so nipa awon mo israeli awon gangan le example to da nigbati olorun emi awon woli ba won da si ah loju ese ni nkan mo yi pada Nigeria sese lo boya 60 something year ta ti gba independence awon mo israeli wa ninu ide fun 430 years odidi ilu kan 430 years ah ewo go fa gan tin ba wo tawon eyan ba nso Nigeria awa la se ma gangi o lo bere lowo awon ilu olu la won ti en gbe they spend 430 years ki won to wa gba ominira ki won to gba itusile won lowo awon mo Egypt ah ojuri to gbogbo eni to n gbo mi ki olohun ko dasi oye dide mo mi e wa dide daddy
e wa mo so tele mi be lo mo lo waju to mo lo eyin

0: Oluwa mi banda si baba mi dasi mi Oluwa mi banda si Esa interfere nu so niye a to to win is tin ba ti bo sori Facebook enikan ni kini di ai je be ebi ni ai je be yeye ni eyin mama mama to mo re ti pe laje yi ogbo wo lo fe dasi ti Olorun ba bo dasi owo to yo mo fun iya mi ni o mo je o ola to yo mo wa elomi ni o ti o ba bo da soro oga re ah won yan je e ki gbe baba ri fi po ba n da soro mi olorun ojiji ari fi po yo si mi lojiji be mi wo le kan na divine involvement is a sign of divine favor and ninu women convention team wa ni divine favor eni kan ni woli be se se nso inu yin dun bo lolohun se le ban dasi je n kokko so number 1 ki wa pe mama to do yi mama kan ni how can God get involved bo lolohun se ma ba yan dasi the first thing when God decided to be involved or to favor you is he will raise a deliverer for you ti olohun ba de agbe olugbala olugbeja kan olugbala kan dide fun o eni kan bi bawo eni to le support e be se n kigbe nisin ba baba ndasi gbogbo oro to nso yi o mo na ti o gba iwo ni lo ati ba ronu ti e oju ko so lo if there is a man that can pray there is God in heaven that can answer prayer provided ti wo na ba ti da Jesu oluwa mo eni to ba da Jesu mo gege bi oluwa to olugbala re ah ki pe to lo mo fi tete dasi anybody ti o tun dese because bibeli ni bi n ba gba ese loka ya mi o ni olohun ki o ni gbo adua mi o ni if I regard iniquity in my heart God will not answer my prayer and e wa gbo mi gbogbo eyan omo olohun a gbe olugbeja kan olugbala kan olufani lowo kan yo ran si olohun ni lo kan so latorun ma fun yin lese bibeli yen o le gbe woli kan dide o le gbe pastor kan dide o le gbe contractor kan dide o le gbe businessman kan dide o le gbe nikan ti o kan dide mo fe ko ni se lofe ki aye ere o le ba bo soju e wa kan ri oju ere ti o se ko ti o se salaye wa e wo nto mo so nti ya ida ni nsin engineer mo me sumo to se o ye so
1: oruko mi ni jene adebayo jenes lati zona church ejigbo
0: ejigbo le ti wa source wa lejigbo yes
1: be ni sir so o pe odun kan la na gerege ti mama ti mama se beje ti mo wa si bibi yi
0: ni odun kan
1: be ni
0: ni last year
1: ti se be de ti a do ti be yen awo sukorin ni bibi yi
0: eh
1: le wa so wi pe awo suta korin o ta se first o ka do ka jeun o wa ba sa joko ngba mo re titi mo pe bi pa bi ngo te ni ki wa gun ba ri e de ye ti kala omi omi yesu re ni so yesu oro mi je si omi yen e ni ka si so nti aba fe si omo mi si re mo ti ri ni si o ti le lori merik igba to ti jade school tan ni ti buru re mo ti ma ti yen ti ma pe phone re pe yen ba n pe won ni ajeni me bi pe won le wale ajele mi se o ah
0: yo la jeni
1: be ni mo nawo nawo mo ka akiri ka akiri o su mi mo kan gbo pe yi lori radio jan na ni pe iwa ya kan be o tani o tojo omo re o da je ni o o lo se ah mo le mi number wi o nbo ni o gba mo ba dide njo mo ba sari ka ke dako yin yan ibo ni bi bo ni ba so fe pe ah ni kidi nbe yen ni mo ba ju o to ba na o mu mi de be mo ju gbo asajo wa ni jo wa se ni jo ti o be de yen bi en se ni ka so so mi tan ta mu mi tan to ko ba mu wa je mo fe je o ki wa o je lo ma wa go to lu bo ba mi 3 mi score hello mo ba bo ta hello abibu abibu ni o ni elomo emi emi mama re o ni nbo lo iko o ni mo
0: pe yin fun re
1: o pe me ne ni jo yin ti kuro o pe mi ni bi bo se mo mi tan o pe mi ni mo ni ah o le bo yin si le bo lo wa lo ni ebi we ma le wa o n sise kini to si be ki pade ohun ah iro ni
0: mo ba o to n pe yin laje
1: mo ba mo ba fe bale mo ba sare
0: e fe ba ta mo fi
1: be ni mo ba sare ke ke ke ke ke ke ngba ti o lori o nbo lati okan bi gate emi na nbo o ke pa o me mi o godun erin ti se
0: church
1: o ni me mi o godun erin ti se o de mi na ko o ba royin fun mi titi o ye ki n wo moto de ye iwo rodu ni ese le mi ati ajo re de be so o ja pari ti o lati o wa ni me mi o de pe be de ti yin na on the 12 ni se wa n lo ni tori julai le na 12 mo ni be ni a ni e ma lo ma se birthday fun
0: o lo won se birthday
1: ma se birthday o ni ki mo lo si ti mo de si o se birthday fun me o ra phone fun me o sa se to se da do da si pa na fun mi lowo mo a pe ni February mo da mo ni abibu ipe ti mo le ma wa e da ko je pade mi Jesus ti pelu se re ina o ni we a try o na
0: o lo mo try
1: eh lo ba wa ni ni match but to a match lo an rere pe o ki wo ya ti ti un so testimony to ba ya emi na so to na mo ni ma so lo ba ya ba di fe bla ba ku nbe o to je kan ta ni match e lo ba pe hello me mi baba yen sogun mo ni baba oni sogun ah mo so be mo o ni bo ti e jogun ni ogole ya re si te ba o ni customer kan to wa jamne o ti jodu meta ni o so so bo ko special for mo pe se ti won pe o ko lo o so fun pe e to baba jo won idariji only boy today, lady joker, man, hello, I've been below, no, I'm not going to last be a second. So, can I get some phone pay? Pay, pay, pay, oh no, ballo, dalo, nobody would try to pay the ballo ballo. Tell me for a lad, what about the week and Murphy Leo, tell me, yes, Amy, came your daddy Joe, Torino, that's when let's set book ballo, right? Let's be a meta, a lady should go away. I go away from. He made two bed too sorry. Oh, Tamiko, oh, two, oh, you say, go, go, go, pata, to the engineer, go, go, go, pata, pata, go, shit. But you pay, eh, book, you bonus by Shell Lobby.
0: Ah, Baba, you pass Shell Lobby.
1: He pay me, he pay getting you. He can take out my bed, talk about a year, yeah, that one. He pay, he pay to Daniel, he get your boat, your gobby. What's in the world?
0: Mama, woman, you're calling in terms.
1: Any cocker, come you. Any cocker, come you. Any cocker, come you. And I'm
0: coming. Abibu, you want go?
1: Abibu, me. O du bi o te ngba lo lo bayi to la gbani gbo poko wa lenu se o wa lepe ti pe bo sise lepe ha in toju mi gidi e so osunu gbo 77 oni ma fun mi oni ma yo ta bi pe soto soto ma ni wo ti da ba wo sa toju
0: ya soto
1: ti oni soto ha daddy o mi ti mo mu ku ti gbo gbe fun ko mu ni igba to dele to dele ko ba yawo mo oluwa ko sire pe lo ba ya re laja emi ti lo o
0: iyawo so ba nfun and now we're medeji me ma boy o le dide wa ki pe ta lo de mi to kon de ya mi ah emi o ma boy o le so ro ba yo ta lo de mi to kon di omo mi wa di egba ro oluwa loruko jesu idi aye ja lara mi eje wa won aladu oya yes, manash, legade yede bodasha, ide, maja, maja, maja, Jesus, what do I want? Amen. Mama, oma yin tu odun melo.
1: Ah, o ti lo bi 34 years bayi.
0: Oma 34.
1: Ben.
0: Number kini?
1: So yeah, oh, number two.
0: Oh, number two.
1: Ben.
0: You are one year long. Mama, in the convention last year, that is July 9 last year. No, oh, ni no biti antiri yano. Mama, la one ju e baale. And now one egg that you see leni. I do a yoke ni ma kwe te fi joko. Now one ye. Wake we baba. Lulu o Jesu. Owo mi le ki mo ni o tu le e je won awon to le soro ya ah baba bi owo agbara nla tu owo mi le na sambara katahalash yash tu owo mi tu visa mi le tu onje mi le tu ka mi le Jesu oluwa wa won ni nigba ta won dele omo yen bawe nle lojo yen awon jo rin de worodu ni o wa ko sibe o je lo laja pelu iya re emi ti lo fun o mama yi ogun yen o ni ja yin mo titi doju ale lo mo yen o toju yin iwa so nikan oluwa yo gbe awon yoku na ga e ma tinu ogo wonu ogo in Jesus name. Nice. That is what they call divine involvement. I dasi niye gbe yo bo lohun to fe ko lohun dasi o di dem bi to ba wa wa tewo mo fe gbadua eyin omo lohun ni ola se ri pe ya won ko mbi ta tin gbadua ah ko ni be ibi to ti gbadua yen na ladua re ti down awon tin gbawo re wo awon tin lo agore ti won fi so fo me pa je ni olohun ti pari won o pari se sara won nitori pe mo so tele si omi and lagbara olohun to ba dola ola na to ni pade weje we mu mi convention of idigbodo lola anointing mo fe so tele si egbe anointing won yin dani yato si pe ngbe dani bo e jo ntori olohun gbogbo eni ti ba nbo mura o oto orisirisi nkan ni o sele and ago mejo la bere gbati o ba fi di bi owo gbogbo sona ti o ti wa ni nbo ni wema esa gbogbo eni te n gbo mi bi to jina join wa la ro la isin kan na si ni a se service meji tayo tayo ni mo fi so fun o pe olohun a da si o ye tewo etewo gbogbo eni to ba si ami ni igba meji olohun mo bi o ni kile o to su loni kile o to su loni mi omo na bi ti wa gbe oro won gba loruko baba to mo ati temi mimo ki arugbo ojo jesu omo olohun ko da soro re in the name of Jesus ami meje amen amen amen amen amen amen amen so emura o la ro la ago mejo ni an kin to mo lo gbogbo eyan omo olohun kan fi rugbin kan ti ka fi se tola kan fi da mewa re ti olorun irugbin dasi mi ni mo fe ko file ida mewa oluwa dasi mi account number church lele 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank ni account number church ni ti yan ba wa wole sare lu eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank ni yan Comfort Life Mission na ni o gbe jade and ko to di pe mama lo gbogbo eni to ni anfani ati gbo mi ese bibeli ta fe ka loni ati pari iwe Jeremiah lana lagbare ni to laye atun iwe Lamentations iwe ekun Jeremiah on la fe ka 1 to 5 na ni akatan loni ni 1 to 5 akatan loni ni o 1 to 5 ni gbogbo eyan omo Olorun ti won bi ekun Jeremiah la fe ka and akatan patapata loni 1 to 5 pe na lo wa nbe ko wo 6 gan eyin omo Olorun te mark birthday yin ati wedding anniversary yin wa kunle ire ati anuko bayin ilekun ilo siwaju ko si ni waju yin in Jesus name happy birthday long life and prosperity anuko mo dagbere fun ilele yin in Jesus name oda president wa governor wa your excellency Nigeria gbo enikan ni mo be si a testimony mi ejo loud ko clear ko neti lori number 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 send the message ire atanu ko bayin God bless you.

0: Oni ada ti o pe kolobo o se se ko kokko pe ko bo ko bo eni ti o pakaba o se se ko kokko pe kabakaba oro ti o pada jakan o se se ko kokko lowo ejanu to ibi aba de laaro yi boya ka mo pe adupe o pe akaba tan gbianjo ati pe latoye joy ti san jo kabakaba kabakaba apada ra kaba ohun pe kolobo tan gbianjo ati pe tin jo kolblo kobo kobo kobo apada ri kolobo ohun pe o adupe lori awo ti won ti ri dola ni ijoba abile oriire ti won je awon ti won tin be ninu aamo lati bi ojo bi melo kan ni isin ni ipinle oyo royin bo nbe amo o ye ka ti e kokko menu ba na mo kiyen ku ojumo o 32 fm 94.9 lori royin baba vendo fun to wuro toni bo ni weekend wa se nlo sa ajire ajire bi lagbara olohun oba ibi to ku gege bi omo orilede nigeria gege bi olodun ni omo ipinle oyo ati lati nu molebi kan sinu molebi mi ta tin ra wo ebe so Olorun oba bipe ko dakun ko dabo ko gbadura wa lapa abi lapa toun Olorun oni sa igbadura wa o e ka bo le nkan si awon we royin ojojumo wa bi won tun se fojulede na la tutu ko won de laaro toni opo iwe royin ni nbe nwaju mi o iwe royin Saturday Vanguard nbe lapa abi iwe royin Saturday Sun to fi mo Weekend Trust ati Punch Saturday Punch ajowode laaro toni na ni Olu Shola omo lo ko mi agbeniso yin nu ti e retire 44 minus 4 laaro toni titun sojo Saturday mo 40 laipe laijina na gba ba ti ka won royin ohun de sa kan alari si wi si wa fun to wuro yi ti won je barista akoni ni waju adajo Yomi Ogunlola awon na otumo gbegede won na lenu wa die die won tumo ba wa fi oju to to wo awon iroyin ta ti fi sowo ta e wa ja mo muroyin ohun gege bo tin fojulede ninu we iroyin ti Saturday Punch agent ti be gbera so ama iroyin ti mo fe ka e ko fe si we iroyin to ba jade lo wi lede Nigeria laaro yi te ni ba nbe tori lati bi irole ana ni iroyin na tin jaro iran Bebi o ti ja wipe isele to waye ni ipinle Oyo ni joba abile oriire ibi awon agbeban ti won ti lo ri ji awon keko ati oluko gbe ni joba abile toriire nile eko meji ti won si tin be ni aamo lati yojo yi opo ifewonu opo ro lo ti jade lori oro na amo o lana ini ro yin filede wipe leyin ti awon ti won be ni akata na ti won ti lo odidi ojo merin di ni ogota itawon eleyinbo gesi npe ni 56 ti won ti lo lakata awon ajinigbe won ri won dola o iwe iroyin Saturday Punch gbe labe iroyin ohun o tu jo di mimo wipe se ni opo be ni kigbe ba won kan tin salamdulillah in la won kan so po lohun oba adupe o lori bi awon ti won be lakata ajinigbe na bi won ti pada wale oju iwe kerin na mo si wa o iroyin tugbe o pe ijoba apapo won wa foro lede pa won ti bes ni gba awon iroyin kan ta won kan tun gbe kaakiri wi pe se wi pe ijoba won ti fu awon ara abi ni kankan ti won fi tu awon ti won be lakata awon sile ijoba apapo wa soro pe e mama ba won gba awon iroyin leje be won loro ori be o won ni awon o fun won ni kankan koda awon tun mu awon kan bale ninu won be ni won fi kele ofin gbe won e gboyun ninu we iroyin mi amo gege bi Punch ti gbe eni mo sin mu sowo ta ati wi pe won la won ti o tun wa mu pe lori awon ti awon molebi won ti won faragba ninu isele na ni o awon ri daju pe idajo ododo o waye lori oro won de na bi awon kan tin dupe lowo Olorun oba pa won eyan won pada wale in to koju senikan eyin lo ko selomi ibi awon molebi oluko to ba isele na lo bi awon tin so wi pe ha omo se o awon oture ni ti won mo o pe lodo ti won awon dupe looto pa awon ti won be ni aamo ohun pada wale amo won ni eni ti won na nko pa awon o ni ri mo iroyin re Saturday Punch won gbe be ninu iwe iroyin ti Weekend Trust loju iwe kejo bo la won ti gbe ti won awon ri wipe awon ti won be lakata awon ajinigbe won pada wale o gege bi won ti ri won dola eja lo sinu iwe iroyin ti Saturday Vanguard loju iwe kerindini ogbon bi iroyin ti fojule de nbe lori oro na si ni o gege bi won ti wipe ope o awon oluko ati awon akeko ti won ti nbe lodo awon ajinigbe oni won ti ri won dola o oju iwe kerindini ogbon Saturday Vanguard ibe mo wa labe iroyin ohun ijoba apapo wa tari oro kan sowo ta ki won wi o won pe mesan ninu awon ti won wu wa laabi na eni won ti ja okun emi won be na lo je pe mejo mi ninu won eni won ti fi kele ofin gbe loni sikun bayi ti won si tin be lodo awon agbofiro are orilede Nigeria are Tinubu lawon na dupe pe ah won ra won omo idola won si ri won gba pada atawon oluko won be na gomina ipinla oyo eni oro kan gbangbangban gomina makinde awon na lawon dupe o won dupe lowo are won dupe lowo awon ti won je so alaabo won dupe lowo gbogbo awon omo ipinla oyo patapata pe lori isegun yi awon dupe o be ka tun wonu iwe iroyin ti Saturday Sun ba won na ti soro pe lori bi won ti dola ohun agbarijo awon ti won je so alaabo won ni se ni won fi oro ohun se ajijo won kan gberu dori o bo ti jo wi pe eja fagbara kan gbara kan fi mo kun imo laarin awon ti won je so alaabo ina ni won fi fori jopo ko to di wi pe won ri awon ti won tule ohun ti won tu won sile e lo soju iwe kerin oju iwe karun Saturday Sun ibe mo ti ri iroyin ohun be na ni are Tinubu tawon na ti pase wi pe gbogbo awon ti won ri dola na ke se pe keko mo ko won lo le o e ko won lo sibi ti won o ti seto ilera to peye fun won are pase be be na ni gomina Makinde ba won na ti foro lede wi pe ah bi igba won bu omi tutu si awon lokan ni o okan awon se bale ni nisin Saturday Sun motiri awon egbe oselu awon na toro egbe oselu APC egbe oselu APM egbe afeni fere tawon na je egbe to je ti awon mo ile Yoruba MBF gbogbo won ni won foro dede lori oro na ibi won ti wi pe looto o awon dupe lori e to waye yi amo ki ijoba mo teti ki won si mo wararo lori wi pe ari daju pe irufe isele be ko pada waye mo pe ka so ka mo daru aso be soro mo lori lede yi nipinla Oyo ati ni gbogbo ipinle tin be lori lede Nigeria re ja ko nbe ka tun lo sinu we iroyin mi ni bi oro tutu jade o eja fese kan de oro oselu lodun 2027 ni bi eto di gbogbo ti o waye baba fendan le ngbo 32 FM 94.9 ambe loju opo Facebook 32 FM 949 feyin e loju opo Facebook wa ele mo gbo wa lori Mixlr lori Radio Garden lori YouTube e mo gbo wa kitikiti tasiko ba ti tona bi royin ohun do ba se ri lokan yin e le mo fi ari wi si ti yin na sowo si wa loju opo ti Facebook amaka sita ti asiko ba to lori pe a seto edibo lodun 2027 bi awon iroyin kan tin fojule de saaju wi pe njo sese ko je wi pe eni tin se gbakeje are lowo lowo Kasim Setima ina la re Tinubu yo si fa lowo dani wi pe ko wa DJ pelu won gege bi gbakeje lodun 2027 awuye wuye tin waye lori oro won tele o amo oro ti jade ni isin ni bi are Tinubu ti fidi re mule wi pe Setima na si ni o omo wa ni ejo se ohun na ni o si do legbe won tawon o si jo DJ dupo gege bi are ati gbakeje are lorilede Nigeria ibe eto idibo ti yo waye lodun 2027 ebe won tin foro lede pe ko to di wi pe ajo eleto idibo INEC won mu gbendeke de ba awon in ti won tin so pe e foruko sile o e mo ruko yin wa o awon ti e ba ti mo wi pe won dije ninu egbe oselu yin ninu oro ti o tun ni se pelu eto idibo dun 2027 iroyin kan na foju lede o ninu iwe iroyin ti Saturday Sun iwe iroyin Saturday Sun na gbe iroyin ohun lori oro Tinubu ati Setima te ba doju iwe karun dini ogbon eba ninu iroyin ohun bi awon kan na tin foro lede pe o egbe oselu APC to fi mo igbimo amuse ya awon ninu egbe ohun won ti pada fori oko so dun lori wi pe muslimi ati muslimi ina ni o tu pada mu ticket ohun o enyun are tinubu ati shetima oju iwe karun dini ogbon ni iwe royin Saturday Sun ibe ni royin ohun to tin ba si be no mo ri royin kan na bi mo ti taju kan lo sinu iwe royin ti Saturday Punch ni oju iwe keje ninu iroyin ohun gomina tipinle oyo Seyi Makinde baba na foro kan lede o won wi pe lodun 2027 e lo ri gbo o keku le ko gbo ko so fun toko pe awon egbe oselu alatako lorilede yi ke awon o ni faye gba ki won fori le kobo loju o ki won se magumogo wuru wuru nibi kankan ti eto idibo ti waye electoral fraud en loyinbo ti won fi ge iroyin ohun lese laaro toni eyan wi pe in to ba ni se pelu pe won daru won daru abi won fe ma pamu e o ti ye yin baun pe boya to le yori si pe eru awon araalu en ti won dibo en ti won te ko wa pada foju lede o pe lai ko ni sele awon o ni faye gba nkankan to ba jo be en ti araalu ba te ina ni ko di kika ko si di gbigbe jade oju iwe keje Saturday Punch mo ti riro yin na oro ture o loju iwe keji Saturday Punch na mo si wa ibi enikan to na pelu awon ti won ti ri da pada lati ile South Africa pada wa sori ile de Nigeria latari awon akolu tin waye ni ile ti South Africa awon bi won ti soro wi pe Olorun oba lo so awon pada wale o pe te ba ri in ti awon omo South Africa on ti won foju awon gbe ko se won na bon si won bayi pe ba so Olorun oba to se be to do le mi ohun oto kila in loruko eni ti o soro ni iru re iroyin Vanguard loju iwe kefa iroyin tun gbe wipe ni apapa ni isin awon oko agbepo nla nla lati won gbepo lati ebu ifopo won ni won ti beres ni da idaduro won ti mu idaduro de ba awon oko mi o ti won gbiyanju lati rin ni agbegbe ti apapa ni pinle Eko loju iwe kejo Vanguard enikan na foro lede to je SAN ti o je agbejoro agba lorilede Nigeria Mato Magaji o ninu oro kan ti won fi n foro wa lenu wo oni o ti ejo wi pe opo ti n gba ni nsin pe awon oloselu kan eni won ti n ragabo awon adajo kan ti won si ti mu won ma be wi pe adajo yen omo wa ni na omo wa ni na emi kan mo so be o te ba de ni iwe iroyin ti Vanguard lo wuro toni eba bi won ti ko sinu iroyin ohun loju iwe keji leni ogun won pe lapa bi abi bo wa ni oda oda won yin a doju oja ta ba ti oju oja de a mo gbe amofin Yomi Ogun lola wole baba fendo le ngbo 32 FM 94.9 emo yi ko nbe
1: Ma wo mi bi mo se fe yin
2: mo n gbo 32 FM
3: 32 FM 94.9
4: The FIFA World Cup 2026 is here. Watch all 104 matches live on StarTimes, from the opening match to the final showdown.
5: And this time, it's not just watching, it's watch and win.
4: Subscribe or buy a StarTimes decoder and stand a chance to win the 10 million Naira grand prize, plus many exciting prizes nationwide. With subscription packages starting from just 4,000 Naira. Recharge now via StarTimes app or visit any StarTimes office or dealer outlet near you.
6: StarTimes, enjoy digital life.
7: Lopo igba awon eyan ki mo bi data won se man tete jo tan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update ni e ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 Gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbon to ma nwi
8: Yay! Mo gbe o. Data ti mo sese se ma ti to.
9: Se mi o so fun e.
8: Jara e. Ma je ki phone e ma fi data re se oble. Se akiyesi auto updates. Pa awon apps ti o ko ba nilo nigba kugba.
9: Ero ibanisoro la so le mi o. Kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re.
8: Je igbadun data re ni wele mu. Live it 100 MTN.
10: Dukan mo ti pe niyan ojo na rebia na ti o ba kiloye o la bi ige olaku leyin kini olubadan ti le badan tetale logoji waja ni ojo keje osu keje odun 2025 adupe lowo olohun fun igbesi aye baba wa oninu re to tun se orere to fi omo re ati ebi rere sile asiko yin je igba rere alaafia to ti rorun fun gbogbo ile ibadan ni le oyo oba kiloye owo la bi lakule ige ka die si lomo olofa mojo omo abisu joko ijakari loru ofa eyin lomo bure lare iko gbodo jukan oba kiloye owo labi olakule yin gbogbo ebi ni seranti yin olukede ebi oba akiloye o labi olakule yin kini.
11: My brother, I hear say Lafarge don't change name.
12: Yes, now.
11: Lafarge Africa PLC
12: don't transform.
11: Come become HBM Nigeria PLC.
12: The name don't change. But now still the same Ogbonge Cement and other building solutions company. We help build Third Mainland Bridge, National Assembly Complex, First and Second Niger Bridge, them, Cocoa House, National Theater, plus plenty of Ethereum construction for this

0: but Krista ka lo sori le de China
1: o se pe Canada se run mi lo ni
2: he so di ha
0: Krista 13 towns atawon atiko ehan 13 towns atawon atiko ehan ninu league orile de China ife se won se yi abi ku meji to le so logun de ke la won mejeji ṣùgbọ́n ẹ̀ náà ni tó wà lókè ta ẹ̀ntì ẹ̀hún sì lè fún ángò kan àdèmà gbójúkò ń bẹ̀ ìwé over 0.5.
1: China ẹ bá ti rí ẹ mọ́ tó ń bọ̀
3: bá tẹ́kùn ṣe sọ
1: bá tọkùn ṣe sọ ń bọ̀
3: bá tọkùn ṣe wí
1: league one àbí.
0: Yes. Super League China
1: ó ti yẹ mi kí ni mi ò yí o ok
0: ó ti yí báyìí
1: tí mo
0: 13 towns at awon ti enan
1: o 13 town ati jaye enan ah Victor home over 0.5
0: home over 0.5 away over 0.5 ninu fese won se yen
1: awon ta tete won to gbe
0: Shanghai se huwa
1: ile lo wa un
0: iko egbon de nigalu okay nigba kan ati Beijing Guoan Shanghai Shehua atiko Beijing Guoan. If I say once a lay, go meji mo need over 1.5.
1: Over 1.5.
3: Over 1.5 da.
0: Over 1.5 fun if I say once a lay, ko Shanghai Shehua atiko Beijing Guoan. Imi to tuwa, ninu ligo ile de China only if I say once a lay, ko Shenzhen Xinpeng Cheng. Atawon atiko Qingdao West Coast. Shenzhen Queen Gempeng atawon atiko
1: Shenzhen ati Qingdao abi
0: yes Qingdao West Coast if I say won say another go market over 1.5 tabi ko Qingdao to wa locate komi awon kan ewe over 0.5
1: over 1.5 yen ko mi o ti pe mi
3: e ja duro so over 1.5
0: Chengdu Sheng atawon atiko Chongqing Tonglin Long
1: Chengdu Quanbo ati Chongqing Tongliang
0: Rongsheng na lo tun je Quanbo
1: e Quanbo ta te iwale e ma iwale
0: emi o emi le temi ko ye
1: okay e sarawa
0: e sara yin Chengdu Sheng to wa nle ninu fese won se yi e le gbe 1x en to ba tun fe lo go market here na over 1.5 e tu wa
1: e we over 0.5
0: Krista
3: ba ma gba gba
0: Krista
1: ta gba ha wa ya
3: aya aya
1: yebo
3: ya ya
1: ta gbe ke kan na jo wo Chengdu Guanbao
0: Guanbao ko wo Chengdu o
1: eh
0: se o ni o ko won le lo ko jo to to e ti me wi ni o
1: to gi angle so
0: eh
1: oju mi ti fi na
0: mo sa o
1: jaro ti late
0: ele ele o mo na bi to ju le wa
1: o to gi angle bi
0: eh
1: ewe wa 0.5 ni
0: okay away over 0.5 1x tabi over 1.5
1: Colombia to ti de o
0: ninu fese won se yen
1: won to ti interesting elomi na play awon to ni poso goal o
2: ta tun je ti
1: o bo black yen ni o
3: eyan se problem ko na gba lu babe lo
1: ah ilu ti o mo lati keke abi bi jan bi si
3: ah en toju wa na loju gbogbo ma nri na
1: e mo na pataki re a ma so Argentina gbogbo guy kan Liberia ni o ni ticket so ba un te to gbe nko ni country awon ngba ta Argentina lori pe wrong ticket ni
3: ah
1: so won sa ja Argentina lati 2018
3: gbe
1: mo ile ti ya were street lo wa
3: gbe
1: asin kojo eyan mo
3: omo olomo
1: eh ko sin to buru ti yan ba lo loyinbo e mo se finding sin dada o be yan ba lo me yan won sana loss ni o e to ba ti ku okin ja bobo un se ri o olorun yo wa

0: street lo lo ngbe
1: odun mejo lori oda en to ni ni gan pariwo lowo e
0: wo mama mama sabola re were were ni
1: olorun aso wa
0: ami olorun lana ah look kan wa te ko to ba ti lo to once pan loss ni
2: bi lu teni tele ni kan lo ti ori moto la ri
0: kan ni ari oso oso meta to ti jelu to wa e o le se nikan lori ati kete kete oko kan kan ja
1: ko won ogun ile loss na ni
0: ah o le ri o oju ti

0: Kivo 3-in-1. O mini koloku ko fi kun. Kivo. Dari mix.
1: Ko si onje ti ko wu kokun inu. Ijoye pataki ni amalala wujo okele. Ala shiri oni nawo. Imule ya oni buka. Ko ba gbona. Ko se tutu. Ki o besa ti loworo. Ah, ofun mi.
2: Bodun ba ti dun arorogbo bodun ba ti dun ara usa ira kana magbo ipo dun je 32 fm 94.9 feyin e lo tun ti te pepe itu ayaju amala amala fe elekeji ru e lo tun ko lojo kokan de logbo osu kejo odun 2026 29th august 2026 ati sheri ama tun se yi ati tun ma sopo lopo ru e loke pe ton ti gbadun alujo agwada eri kekeke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti pe lope eweju gbegiri ila eforiro eran pomo to kata mora si korobo to suri amala la fi joma se jo e egberu meta naira le ofira ticket je gbadun to gbadun pelawo lo nje igbalode lawujo to yayi taye igba ti won bibire food canteen loke ado ya adija lamala ni jana di oyo iya oyo alamala loja agbarimu atawo lo nje igbalode mi ko to sibe awon odiche won yi bi ta lo le je su amala ba kitan laarin iseju aya tabi ta lokunrin na to le ru amala to fele to kuno bi eti ateni to le yara tete jamala to gbono laarin iseju aya of any form e wa fi 32 FM laughter house premier hill mokola ibadan bo ba wa dojo kokan din logbon osu kejo odun 2026 katuyaya tuyaya bade ni recreation club ni doju kwada masigba ni lu ibadan o la to ti so di woke buka buta ton teran to jire pe lalojo to bagbamu ele so ni gbogbo ayajo ojo amala amala fest 2026 lati ra ticket e ma bo ni laughter house sabi ke pe number yi 0806 218 5194 amala fest 32 FM 94

0: kuba gbona ko se tutu ki obe sha ti loworo ah ofun mi
1: ileleyi o
2: eja osan
3: bodun ba ti dun arorogbo bodun ba ti dun arawusa ira kana magbo yi podun je 32 fm 94.9 feyin e lo tun ti te pepe eto ayaju amala amala fe elekeji ru e lo tun ko lojo kokan de logbo osu kejo odun 2026 29th august 2026 ati sheri ama tun se yi ati tun ma so popolopo ru e loke epe ton ti gbadun alujo agwada erikekeke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti pelope eweju gbegiri ila eforiro eran Pomo, to kata mora si koro boto suri amala. La fi joma se joe, egberu meta naira. Le ufura tiket, je gbado to gbadun. Pe la wulun je igbalo, de la wujoto ya yi. Ta ye igbati wan. Bibiri food canteen loke ado, ya adija alamala. Nija na adi oyo, iya uyo alamala. Loja agbari mu, ata wulun je igbalo de mi. Koto sipe, awan odiche wan yi, bi. Ta lo le jesu amala bakitan, la ari ishe jua ya. Ta bita loko, rina oto le ru amala to fele to kono bieti. Ata ni to le jara titi jamala to bono, la ari ishe jua ya. Of any form, and was in 32 FM Laughter House Premier Hill Mokola Ibadan Boba wa dojo kokan din logbo Oshuke jodo 2026 Katuyaya Tuyaya Bade ni Recreation Club ni doju kwa dama sigba ni lu badan Ola to ti so di woke Buka Buta Ton teran to jire kwe lalu ju to bagbamu Ele isho ni kbo waya jojo amala Amala Fest 2026 Lati na tiketi Emma Boni Laughter House Sabi kekwe nomba yi 0806 218 5194 Amala Fest 32 FM 94.9

Igboda, Igboda, Nikan, Nibi, Aye, Owo, Osana, Baba Kongo, Pwemi, Yipe, Awanti, Walo, Enta, Woma, Ni, Enta, Woma, Dada, Ni. Enta, Enta, Woma, Dada, Ni, Pwe, Ko, Tasola, Ento, Wa, Legbere, Obi, Inka, Legbere, Li, Mba, Tasola, Inka, Mamba, Wan, se bi joy man so si gba sola ba won kan gba won gangan ko ni ta sola ni ti baba ti so o le n to mo daada le o da e ma wa po ta sola ko ta sola e lo do e be ba de be ko pa ko jina baba yi tun pe mi pada pe ohun ti dodo ohun ti ku bayi o o ni aye oro fanu oro se sola ya polisi risi na la mo gbon gba ti a ba ti aye se pa va ri ohun tin gangan ba mo mo se kun abi ba soro oni igba ohun bi tohun wa lodu e tohun bi pe bo loro fanu iya ti awon gbo lori radio bo lo se je oni nto so ni ke owo sola ohun ni tori won da die die so n lo ngba ti won o fun ni ohun ni o da ohun ti ta ehun kokko da 40,000 pada fun yin nanu owo ohun ma fun da yoku na fun yin ibe mo ti wa joye o baba ohun pe account bi de receipt ba se send odidi owo si in ti nbe lori phone temi ta ti send se mi ohun ti da te wa na lo down ni o fe ye mi mo o ba se send odidi owo ohun receipt re nbe lori phone temi bayi in ti mo so e mo ba o da e pada e ba ti debe eni ke ko pe mi abi ke pe mi nbe abi ke ti e gba number re ke fun mi boya lawon da awon ti fun number temi o olohun o pe mi awon ti fun number mi olohun o pe mi titi di bi mo se n sore ri pe e wa ma je ntan yin saju ki baba yi to pe en to je ki eyin ara muslim to je ki ma gbe fun yin dada laaro e ati gbogbo en to ran wa lowo lori oro ko to di pe baba ti mo salaye oro ti won yi pe mi nbo bi owo bi osan na ko pe ta pari eto ni iya igangan iya to oro fanu dele ti won ni fanu fura won won pe mi lowo osan won ni baba en ta won ti npe latodun ti e gbe ti bo eyin na pe ti o mo ti pe awon bayi bayi pe ngba to pe awon sani e sa se sare send account number e sare bo send account number to e kan ti e ko send account number won ni nti okunrin ohun to to eyun taufiki ti won to won ni bo se pe awon ti an paru e ti ko bo send da kun e ko send aka number so na e da kun e ti send e so suru la bi shoko bere o kiki ti kan la e bo send aka number yin o iya nsi pe mi loju ese pe o da awon ti fe send awon ni ka won o bun mi gbo ni o ti pe awon bayi pe ka won o te account ranse mo ni etesi ete account number si be on dun be igbo daaro e mama e tun pe mi won ni awon oju ese la won ti send the account number si lata na o titi di aaro ita soro won ni o ti send 1 naira sibe

0: Taofik Olalekan eyin o ni o ko ti account ti e gbe sori ti account to fi gbowo nu Taofik Olalekan
1: padaruma
0: 90,000 ti won se janu account ti won awon iya won send owo ohun re alati re fun baba ti won ni o so fa won pe die die won dawo so nlohun ko mo alati ba se da die die ko mu ti e jade alati odi 90,000 ti won na won san mo fa nu ohun re lowo temi ton send e baba un te ijebu iyo ni jebu la won je ijebu ro ko won won la won lo du e ti o ni ohun fe so pe ohun o fun 40 tori die die won da bo ba je pe n to so fe yin nu nti awa gbo ta se ri eri re mu dani lasiko oni temi so fun yin bo didi 90,000 kan na won la won te si ọpọ elomi gan pe mi lana pe se mama o se won ni awon boys ti won le arrange kan lo ba won e ma ja won o se yun awon ta konu ta fi beru eto ikale ọpọ nkan ni alaye ni ma yanju opolopo nkan oni baba jo soro ntubi nubi ti ma yanju bi okunrin bo ba je po didi owo ongun o si lowo re je mo bo ba je pe bayi ni je mo n to ti esele lori oro

eto cha o dollar lo gba lo kankan ni gbogbo Nigeria gbogbo le Africa ti kaakiri agbaye te America lati owo bi aye osamoro le ana iroyin ti o gba lo to munu awe eyan duju lati igba to ti jade la lana ja wi pe eh ko se nti o gbo pe iroyin jade tinu ri odun ti o ti e duro dupe lodo Olorun pa dupe o iroyin to mi gbogbo everywhere bayi a dupe koda eh un o lero orun sun gan moju ana binu temi gan se dodo o ni ti iroyin awon akeko atawon oluko won ni ayaya agbegbe o ijoba abile oriire ta gbo ni bi ose bi melo seyin koda o le losuro pe awa jini gbe won ko won sodo sugba ngba to dana a gbo iroyin to munu eni dun aye nipa pe awon oloba o ti tu won le aki awon ti won je osise le ise ologun orilede ya tawon ise leto abugo won ye ise ribiribi patakun takun ti won ko lori e ba won mo ise di pe won tu won le

Olorun ba ko ba wa fi mo be ka mo gburo e mo nle yi ka mo gbo ni bikibi kankan mo tori pe baba la ni ri bi nle ka ta po dokere ki wa ni ka won ro okere se ani a mo ri nle ka tun mo ri lokere Olorun baba fe le yi se ko mo be Ba won si se leto abuwa mo ba ro an lagbara mo ba duro ti an mo je won o si sesin

0: atanatiro yin to ti gbode de Abuja de gbogbo America de United Kingdom Canada gbo agbaye won tin yo se se ke bo adupe o bo ti e je pe bo ni ayayowo ba ti kun to ile aye sugbon ka tun dupe ka dupe fo Olorun
1: bele bele laye gba o ile aye
0: awon eyan kan meji meje pe eyan ti won o da yi jade ohun Olorun ba yo ba wa butura sinu le
1: bele bele laye gba o ile aye yo be
0: yin ni o ba munu gbogbo wa dun tan yan yan gbogbo won tan wole won jade ṣugbọn a tun dupe na tun mo ti wa n ba yin soro laaro yi ai ka kire orile ede yi lawon eyan ti fe mo kini tin sele ki lo tun sele lo lo bai lori oro yi akoroyin ile ise wa ni 32 fm larin waju ogundele o wa lodogbo bayi nibi ti a gbo pe awon mo n wa bayi lati ma se awon eto imunibo sipo pada fun won ba won to wo photo lana kabiyesi olorun olarewaju ogundele wa lodogbo bayi o si fe fun wa labo nbi n to sele lowo lowo lori oro n bayi ati po tawon mo wa kini tin sele lori e wa pelu won bayi ni odogbo oya o lanre eyi oya lucky ba n gbe lanre wole ba n sa lanre wole abi ati e sa video ro ja gbohun ena jo jabo ogun tin lo lowo bayi update bi toro de du adupe awon mo n ti jade kini ti wa n sele bayi lori oro

0: Larry,
1: hello, Ekojumo.
0: Ekojumo. Asiko, akuriri, akuriri. Itori wipe, ajatoba loli ekun tobo. Kakiku oriri. Lono ba ye, odogbo lewa. Abibe ako, ne, aibareke awon ologun. Ibo ni nkan de duro lori oro awon omo akeko ati awon oluko won ti iwon ri gba lana yi ibo loro de duro bayi kini tin sele
1: gege bi wipe ko nse iroyin mo pe awon omo ti won ti gbe ni orire ijoba bile orire ti ipinle Oyo ni Ogbomoso won ti ri itusile gba ni ana nigba ti agboro yi lana wipe won ti ri itusile gba nkan to wa sele ni pe lale ana nigba ti mo poro yi te agbo oro yi gugu awon ni oyin papara apejopo iye ni ile gomina to wa ni Ikolaba lana lati ba gomina soro lori oro yi to se gomina na do de ki awon omo yi ki won de wa ba won nibi ti nile sugbon ko pe ndo bi agomokola abo ale ana ni won so pe ki gbo ni oyin ma lo pe o se se ni oro yi gomina gba won ko won ri awon moyi pa lo awon orimo ologun sugbon ni aje de laarun bata de de ile ijoba laarun yi won ni ka ba lu so ni odogbo gbara de dogbo awon moyi ti won gba sile yi won ko wa ni ile iwosan awon ologun to gba itoju lowo ba ise mo wipe nibi o bi ko si lo bi ogota ojo ti won ti wa ni ele ato to wa ninu igbo yi
0: lakati awon ajinigbe
1: so pe awon ko so won wa ni ile iwosan bayi lodo awon lodo awon mo ologun bayi ti won gba kini sugbon gba ta de bi be ta wa oniroyin bi awon pe boya lati obe awon mo ologun won ti fa awon oniroyin lati gbo kokan lenu awon omo yi lenu awon eyan lati ba won soro sugbon iroyin ta gba nisin ni pe gomina nbo wa si be nisin lati wa ye won gege ta si wa bayi nisin instead of talking to you, you're not, ti won lo lo be sabewo si awon omo ati awon oluko ti won gba sile bayi ti awon ni oyin si duwa wa koda gan awon ni oyin parapata lati ilu Abuja lati ilu Eko ati lo lo ti won ba ni lo wa ni bayi ta wa na duro sibi lati wo lati ba won soro ka won bi nkan se nlo lati fun awon eyan ni iroyin bi nkan se nlo bayi ba si wa ni bayi awon ologun to duro wamuwa mu ninu bo ti je pe inu baraki won la wa won duro wamuwa mu lenu ona ti ìjẹ́ pé wọ́n ò pé irú kọ́kọ́ gbọ́ òfin ló bá nígbà yẹn ní ta wà nígbà lónìí ṣùgbọ́n àwa náà ń dúró láti gba ọ̀rọ̀ lẹ́nu àwọn ọmọ yìí àti àwọn ọmọ ológun tí àwọn tí ọlọ́run ta ọwọ́ wọn ṣe àṣeyọrí yìí kò lórí pé adẹ̀tún bọ̀ wípé náà pé ó ṣeé ṣe wípé kí wọ́n kó àwọn ọmọ kan fi àwọn ọmọ ilé gómìnà lọ́wọ́ gbọ́ àìtí mọ akọ̀ǹgbọ́ náà ni à ń gbọ́ bí àyè sọ̀rọ̀ náà ṣe ni kò tí ì fìdí múlẹ̀ tó ni àníká
0: kódà láàrin o ṣeun àkọ́kọ́ ń bẹ̀ ni pé àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ tó ń ṣojú ẹkùn àríwá ọ̀yọ́ ìyún ọ̀yọ́ north nílé asòfin àgbà nàìjíríà sẹ́nẹ́tọ̀ Fatai Buhari ẹ̀nà wà ń bẹ̀ kábíyèsí sọ̀hun tìlú ògbómọṣọ́ náà wà ń bẹ̀ báwọn ìròyìn tí à ń gbọ́ ní ọwọ́ bíi wákàtí díẹ̀ sẹ́yìn mo fẹ́ kẹ́ tàn mọ́lẹ̀ sí a gbọ́ pé wọn ò jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn lókọlókì tí wọ́n fẹ́ wo àwọn ọmọ ẹnu ilé a gbọ́ pé wọn ò jẹ́ kẹ́nì kankan gan wọlé ṣé wọ́n ti ń fún wọn láàyè àti wọlé.
1: Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni wípé pé ọ̀rọ̀ yìí ó jẹ́ nǹkan tó yẹ pé wọ́n ní láti fẹsọ̀ ṣe àwọn ni kódà gan gbà tí sẹ́nẹ́tọ̀ tó ń ṣojú àríwá Ọ̀yọ́ ìyẹn sẹ́nẹ́tọ̀ Fatai Buhari tí àwọn náà fẹ́ wọlé wọ́n rí dájú pé wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ dáadáa kódà gan kó tó rí pé wọ́n wọlé wọn láti gbàṣẹ látòkè wá kí sẹ́nẹ́tọ̀ Fatai Buhari gan káwọn náà tó lè ráyè wọlé kódà gan ẹlẹ́jìn parọ́ fún yín orí adé tìlú ògbómọṣọ ọba gandhi ọláòyè àwọn gan náà ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ bá ìyẹn goc bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lọ bá goc ye juice lo a ti juice lojo wole to je pe e gboro yi on lati para peso si
0: oni
1: won ni kawo yan ma wole gbugbo won lati gbe ase after da won oga won loke kawo mo kan te le wole to wa won mo bi te ro ko awon mo yi si won tin gba itoju lowo lowo bayi ile ile fun awon omo ologun
0: ni odogbo e seun igbagbo wa wi pe ti gomina oni me ro seyin makinde ba de awon o wole
1: Benny, to repay and go pay to go in nobody, go in over me. Go in over willing to repay. I want the gunny, I want gullo or don't want the gunny in Lorova. At Yare, so to go in nobody, go in over me. But I should pay go in to bow out, you know, sorrow. Laddy mom be think on do bye bye. No time, right?
0: Oda, Ocean Walland, why you? I allow by your daughter, Cushe.
1: Okay,
0: hey, Boba Shane law. E tun mo fun wa labo e ma je ti wo disi kankan nbe bo ba se nlo ni odogbo bayi lori ora won mo
1: a se le ri pe gbogbo ran la fun yin bo ba se nlo le okokan ati ni jeji
0: oda o seun o seun de ku se nje ko lo ba ko do ti a aye lori ora won mo oni da egbon olanre waju ogundele akoroyin ile ise wa 32 fm on lo fun alabo ni ibi to wa ni odogbo bariki awon omo ologun lodogbo ni bi ti awon omo akeko won ati oluko won ti won ton wa bayi ton tin gba itoju ni lewo san awon omo ologun inu oro re e dakun elomi opolopo eyan gan lo wa e ja fe lo wo won fe lo wo won won e se da pe wo e je won ara won bo sipo pade dakun e ma ja wa so pe awon no lo weju wo mo se egbo ogun tan ba so awon tin wole gan egbo won ni ase mo gba ki won to di pe won o je nikan ko sugba ni gbagbo ge bo se so pe ti gomina seyi makinde tan ba de be tan ba wole tan jade boya won ba won royin soro boya won ba won royin soro oloba yo je kele ko je opin ru e ka ma tu gboru e mo le ka ma gbo ni bi ki bi mo ile aye o fele o e mo ti le ise 32 fm e mo wa be e mo pe bo ba ti nlo na la wa mo awe se pe kini bele bele la e gba o ile aye o fele o gbo agbegbe ti o ba ti ye ka lo mu royin wa a de be ni logan tin lo lowo onu o tori opo eyan mi so won lati kun lo abuja won lati kun lo kini kan on o ti ilu abuja odogbo won wa bayi ba tin soro laaro gba le o fi mo loni orisirisi video lawon eyan ti so won mo ni won ti fe mo ti wa nu balu won ti wa lo na abuja won ti wa kini kan won ti wa ni gba won ti wa lawo lo je ka fe fide e mule ni akoroyin wa na fi ni o gbona dogbo ko lo wo si ti moju e de be o ti

1930 ba mi aye raye ninu awon oh oba to npe nu mu di a to sola o aye raye apata piti ta ye o le dari so apata aye raye o oba to toju alase jubo mi gbona asoro fi ja lo baba mi a to fara ti bi oke oke to ju oke lo akoda aye o asedan ipile se ati okan ba to mo pin lati ibere baba mi sara re hallelujah si o go si o olorun ijile fe o adupe o baba aye raye olorun aye raye oba nla ni o alagbara ni o ade o to be o tun ju be lo oba aye raye agbe oga ase oloba fun isiniye yi oh god baba aye raye yi mo ni o wa su fun ara re o kede ara re o so wi pe awon to ni lo ke se awon tara won ti da tori na awa tara wa ti da o ni eyin ta ti gbala edide fun igbala awon elomiran oh god ohun to ye ko je ogun wa ko je ipin wa ko je ilera ilepa wa ko je ipinu wa re ko je ilakaka wa ko je afojusun wa ni pe ka ma gbe Christ soke ko le fa awon eyan sodo ara re ko le jere ki ijoba re ko le di gbigboro ki oju ko le ti orun apaadi esu ese ati gbogbo ohun to lodi si alaafia Kristi ni itedo gbogbo be ni ti a ba se le o da mi loju pe olorun oro to so wipe ki esi emi wa pelu re nisisin ati titi de opin aye olorun so pe ki esi emi ki yo ko emi ki o fi o sile ibikibi ti olorun yen ba wa ta ba tin gbe soke be ni yo gba ijoba yo fa ijoba esuya yo da satani loro yo gba kokoro lowo awon ika eniyan tori pe ohun lo ni kokoro dafidi lowo baba mi ti si ti enikeni ko le ti tori akoko be ni oro yen o pon dandan mo ni ninu iwe luke ori keta lese keta yen na ni o so pe bi ko se pe eyin yi pada lo ka ninu bibeli re bi ko se pe eyin yi pada ohun ti o sele o wa nbe yes sugbon tori pe awon oni segbe tori pe awon ni parun e je ka ronu ka pa iwada ka si yi pada ninu iwe luko ri kerin le ni ogun yen o wa n tesi waju ese ketadi ni adorun adota o luko ri kerin le ni ogun ese ketadi ni adota o ni tori na e ronu ki a le dari gbogbo ese yin jiyan be ni gbogbo ese wa ka le dari waji o de wa tun so wipe ka ma waasu ironu piwada ati irapada kuro ninu ese ni oruko ohun fun rara ohun laarin gbogbo orilede ibi ta lo gangan re e ronu e ma waasu ironu piwada yin fun rara yin e ronu ke pa iwada ise ta gbele olowo niyan pastor evangelist mama baba iya ninu ile baba ninu ile omo iya okunrin yi ohun ti christ olugbala gbele gbogbo eniyan olowo ni pe ka ma waasu ironu piwada ati irapada kuro ninu ese ni oruko jesu christi nje se ko la kon pe oruko jesu o nje fun inu inu fun o nje gbogbo re ni oparun eni keni ohun ko ti eni keni le ni je aba suda kaibo o ba ni private jet ko su ni private jet ko je ti gbogbo aye ko je pe iwo lo npe mi as onje wa lo toilet sha ni wa lo pupu to le jo nje ju o le waso merin papo ani bo sky oh to ba se be won to ni kan ti wa pe won pe ni isinwi gbogbo ohun to le hun ko ni o akwaya ti won so pe tori pe o je olorun lo ti wi pe olorun lo lasaru na lo raiders kaboshira to ka si eni yen na to je pe gbogbo nkan to ni won wa lo si pelu re olorun ipekun aye o lagbara to lagbara lori ohun gbogbo on ko si emi ati re bi ko se pe oronu o pa iwada o ni ohun to sele si awon ti ile iso silamu wo pa awon ara ni ni to ronu to pa iwada be ni won je eleri ni waju re mi ati re ta o ba se ohun ti olorun fe yi pada idajo ma fe le de o yi pada idajo ma fe re de oruko mi ni mo tura yo lare waju ise ti olorun fi ran mi lakoko yi re o mo de gbadura pe yo pe mi ati re oruko mi ni mo tun ayo lanwaju lekan si alaafia pe jesu oluwa wa mi

0: US, England, Germany, France, South Africa, Spain, Mexico, Japan, Korea.
1: Akin yin kaabo sinu kulu gbo sa fefe 32 FM 94.9 aware ni laughter house oke titi premier mokola ni lu ibadan ni bi ta ti ma firun yin ridaya atawa tupale to nbe ninu e ta fi ma kiyin ku opin ose jake jadu agba nlaye e wa ni kale ka joba agbadu ara wa lo gege bi opin ose to ri se wa nile e ma gba yi pe oniruru agbere daya na ni royin tin bota niru akoko ta wa yi okan ni dije fe agbaye ile to nlo lowo lagbota america ni bi ti o tin de bi ko kon dubai awon orilede won ti so bi ti kaluko de duro bakan na tana waye ori bo se lohun ori orilede ti spain awon ti mo wo waju ninu fagabaga ti won ti belgium ti o si so kale ninu oko ile to gbe won te si waju bo se ba ma je leni laarin orilede england ati norway pelu atamata se won ele aland lowo waju ati awon iko ti ejo kora won sodi de ipele ta wa o na yo wa lara kan ta ma pekelu lowo san toni lori 32 fm 94.9 la ba ti wa di lajin a ma won to se se ko waye laarin orilede argentina ati switzerland ile ita na ti ronra won de ipele to lewurai ka si wa won to le sele boya england yo tu test waju si ipele to kokogo si asekagba fun igba elekerin ninu to bodu alafesegba awon yen be lara royin ti a ma so nipa re be owo san ina ni asekagba idije ti wimbledon ni ipele ti awon obirin nibi ti ifagabaga to je to orilede check meji to ma ti mama waye laarin Noskova ati Muchova lati wo kini o sele tani o gbe ife ye ti Wimbledon todun ti o gbe lo ni ato dawo obirin bakan na awon olubori meji Zverev gege bo ti se ninu DJ ti Roland Garros e to pari ni bi osu melo seyin ato won ati akin akegbe re ka ma wo nkan ti won fi ra won da ninu DJ ti oni na nbe lara royin ile ta ma pe kelu fun asekagba DJ Wimbledon ko to di pe won dagbere ni SW19 lodo won Olorun omi itun re kale jo di mimo bi ti gbe jade ko ja itete gbo fun awon to je ololufe ere daya bodo lafese gba oruko awon agba bolu eleyi ti o lo da bobo ife eye ti oriede ti moroko to je ti ile adulawo to je ti awon obirin pelu be ti kede oruko awon agba bolu labe madugu eleyi ti o ma sojo rede wa nigeria lowo oju ile won ti dako chi amaka na dozie lati nu ko brighton and nova bion ile gesi bakan na comfort era bo to n gba fun iko ti postmouth ninu league ile gesi ta ori bakan na nigbeyin gbeyin ipe kan fatima oloko agbasole ko ti abia agency yen o na wa lara won ta fi wepe lowo eyin won pe osinachi o hale gege bi agbabolu lowo eyin lati nu ko ti tuzas lode de mexico bakan na michel alose chicago stars america shukura to lati popo lati nu ko roma ni italo rofiat umran lati ko agbabolu tutun ile to lale wu ninu liga obirin ni orede england yen london city lioness yen ti kesi o glory ogbona lati orede israel ninu ko ti kairat ni agbon ti beyen bakan na demeyin oluwa tosin lati galatasaray ninu turkey bakan na sikiratu isa o na ba won darapo lati ninu ko netoya orede israel damon christy jebe lati ninu ko benfica ni portugal awon agbaba lowo arin ti ori won jeja nu oruko ti an kede nbe lati ri rashidat ajibade o wa lara awon ti won fi iwe pe ti won si ti je won ni ho bakan na latu ni awon agbabalu bi ayinde alimat lati nu ko ti aken lorede sweden debora abiodun lati lorede america nu ko ti washington spirit tony payne lati iko ti everton tawo benin ni legacy jennifer ichejirin lati nu ko psg lorede france awon atamota se ton mo bi oju leware o asisat oshoala alilal lorede saudi arabia monday gifts pada wa leyin idije to lo ti o ba wo kopa nbe esther okoroko lati nu ko toronto ni canada bakan na joy omea fungba koko lati akin lorede sweden na ogbologbo francisca odega lati nu ko ti etihad ladies lorede saudi arabia folashade ijami lucy omo arondo ona wo nu timi lati nu ko ti orede china iyen lao chen shenyang lati orede china omo risola babajide lati nu ko roma ni italo chinwedu yesu lati tuzas lorede mexico bakan na patapata gbogbo ona ni uchenna kanu toruko ti e na lara awon ti o mo kopa fun orede wa nigeria odun ni jojo wipe ni gbeyin gbeyin oruko agbabolu lapa lafia lati nu ko alitiya lorede saudi arabia ashley plumter ko si ninu awon agbabolu ti o soju nigeria ninu idije ohun lara be na tan ka ma duro di ojo ru ose ta fe mu lati mo kini o sele awon bo ni ko ti fly igore de wa nigeria iko jewewe wa to jori mela bi ogun odun awon ni wojo mo ta kan gbon won ti jodi mo pe won yi koto ninu dije ohun to je pe orede gana ni o gba lejo re ti o ba fi dowo osan lojo ru tin boy a ti mo bi nkan se lo bakan na won je ko di mimo wipe awon ti won jo ro won ti ra won ti wa ni ato mebe awon ta ri na ni orede Cote d'Ivoire ala ninu gba lejo Burkina Faso ile Benin Togo ile Olomira Niger ati awa ni ti yekun biun oro jade lati enu to je olukoni ko ti fly eagles iyen Abdul Mike Kaba lori ran ran won si je ko di mo pe to ba di ogun jo osu ta wa and won mo te koleti ko lorede Nigeria lo gba idije ohun ti o ma waye ni orilede ti Ivory Coast a denu league orilede wa Nigeria pa pa julo pelu foro wero ile to gboju opa ye lukara kan ni bi ti atamata si orilede wa Nigeria iyen Simon Moses to ti se foro wero ati awon kan to ti la koja pa pa julo asiko to fi ba won darapo ko pa ninu iko ti Enugu Rangers ni orilede Nigeria nu league akoko orilede wa Nigeria oro to ti be jade iko Enugu Rangers na ti jade soro won si te facing a ni igbaradi fun idije ti Commonwealth to nbo ni orilede Scotland oro ti jade la jenu awon oludari agba ninu isakoso bo ere daya lorede Nigeria o ton si je ko di mimo na ni wi pe ileku ti si ona ti la fun awon akopa fun orede wa Nigeria to dipe ni ba se dada yo jeja bayi na won ni owo won ni ipago ati ajemonu won won ni eto ti wa nle fun la je pe o nde wa awon arabi yika gogo bi ta ma tin se igbaradi ti waju gba ti dije ti Commonwealth to ma bere e to tun wa fi pa baba ri be ni pe awon akopa e to ba ti gba ameye ti bura egberun meta owo dollar o ti je ajemonu re bakan na ba kopa ke to ba se po keji o na gba egberun meji owo dollar eni se keta na ko padanu rara o no gba egberun kan abo owo dollar bi o se kede lati isakoso awon to dare dare lorede Nigeria nu papa julo ka gbenu bu ko lo lopade ka gba enu won soro gege bi na se jade ke se pe tawon oluko ni no gbe o eni ti akopa re to ba ti di pe o n gba mi eye to oko rire egberun marun owo dollar ni o je ajemonu won mi o ni fe fagun tori akoko ati awon kan ta tun ma fe nu ba lori eto lowo osan toni a de bi karakata na ki egbe ba oluko kankan le bi ta won sise de Abimola Lami loruko mi Sporty Crystal lori kan de ni ko sonu 32 FM 94.9 awon iko ege ajon benbi loni ranran ni e ba ti raye
2: Ridwan Adekunle Clever ngin ka bo sori eto ege
3: Rafael Ambali loruko ti mo je emi na kin ka bo
4: Aji Galado ai na kin ka bo sori eto ege
5: Islami Oladimoke Busari loruko temi e ka bo sori akoto ipo na

0: Yeah, won fe ka ti bi mu ko won se pe latodo baba ogbon ni. Abi ro yin sin je ko di mimo nisin ati n ta ti ka jade oruko awon ti o ma kopa fun wa. Ni du diye ti en sun ni bi osun melo kan seyin lori igbese ti mo ro ko gbe ni pa pe awon osetan ti bo ajo kaf ni asire mo. Sugba ati dupe pe adajo ojo ti pe asiko si ti sun mo le daada fun idije ti awon obirin wa lati tu gbinaja. En to ba kogoja, awon to ba tesi waju me yen ti en ba je ayan yo si ipele de oni ipele to kogo si asikagba. Awon won mo boju obi orede Brazil yo se ri ninu dije fe ya agbaye e to je ta wo e to nbo akijoy omiwa kabo bakan na asole comfort erabo ati fine girl Fatima Oloko o duni jojo wi pe nigbeyin gbeyin ko si oruko aspi prompter ninu akole yi won wi pe oni farapa
1: ni kete timoti ri oruko yen jade oni mo tin gbianju lati le mo irufe ohun to nsele serina tin ba ni se mistake bi ele keji lele bayi to ni si oruko arabirin ninu awon ti won se list yen se mo pe le to lo na won wi pe otorun bota ku otorun ese bota ku kini gangan oni farapa and that so wi pe ara re oya abalode ejo and that oni farapa ona la o di pe ori to nsise ninu league orile Saudi Arabia atawon kan to de so wi pe ko si gangan ti o mo pe nkan to mo so pe kan ma mo lo sugbon nkan bi ose bi melo kan seyin ni o soro jade pe ohun ti won bere lowo ohun o tayo ohun kan ti agbara owo le ka to je gbogbo ami bayi ta bi so pe abi gba ni
0: eni kan ni kan lo gbe nu esoro jade
1: nigba yen won ni ke sohun o di lo ri pare pada nigba ta de se wadi pe to ba je ofige oju opo eyan ni emi ro pe le gba boutique bo a ni as ko si gangan to kan wa lati ma ba fa seri nkan meji lo wa nbe onbe lowo awon oluko ni ta wa bi awon ti won pe oruko lati le so ni pato ohun to sele sugbon iya wa gege
0: won wi pe oni ifarapa
1: ai ma yi ifarapa na so yi pe oni ta de ri pe ko ni ifarapa to de mo gba bolu sugbon onbe lo sugbon kan ti mo kan won be ni pe o sese ko je wi pe oro to so abi ti enikan fi oju opo re so igbe en ti en be lowo ohun e won fe han le ma o kini kan kan fe fo won fe so n gbale awon kan mi ti an ronu lo be boya ohun lo fa wi pe boya aikore ni ni jaro gbe wi leyi o ti lo n be jade to awon kan kan wa to ye pe lagboju enisin yi ko si ibi do pe tan ka wa data ka ma bi a le re iwe abo n da ju e mi ta ju e mi ke te bi ta ba di be ba ara ga joko a ma yin ka ki didi ni a ni je to ti kini kan ba ti se lenu bi ta tin sawo fun lo di so be ibi do tin je o wa kun abi o le ri nta o wa ni ti a ba de be ba mo gbe ra wa lesin ni ta ba ti fe joko ni studio kini kan kini kan ine o e di wi pe du fe ru oro ifun ko de pe be lo siri tabi ko ri be ko nse pe enu gbogbo eyan patapata lo ti le so yen sugbon oro yi ni oro lu ni nkan kan de wa second option la je farabirin nigba to fi wa ba wa USA o pe mo o de ba so boke o mo wa ri
0: England mo ni
1: England jare won o pe si o de so bo mo wa ri o de si won batagba re ka lati gba yen ti dasi ko
0: bolu wa lese re na
1: bolu bolu so ke bolu si nbe sugbon ayo re o gbo kan gba yen England le fix e o si wa ba wa ko de si nkan to buruku nbe ko sa ni lo ba Ghana sugbon tori bo mo wa ri sugbon kan ti o wa sele nbe lodo ti temi ni wi pe seri arabirin to ba je pe ori ofe nbe fun ko gba bi nkan to nje super falcons ora ma gba bolu e lo jeje uru awon wahala to fe fara pe nkan bayi on lo yo para onu sina te o gele ni se ko
0: alo be
1: kill off para onu se se so pa yan be ni
0: enu emu
1: enu se enu le o mu bayi no ni de be lowo won ti poju kini kan kan tan foju opo re tabi ke je sa ko ke sele geji no so awon yan de lele yi won sun mele de mu le bala so fun re un kan to okay se bi bayi la wa ngba yen tabi ki bi pe won pe monday gift si won gbe si won ti gbe si bayi nje roye grandma nbe odega
0: o wa me
1: se wo si me ni
0: odega wa me
1: ina mo so mo ni eroye won be eh o ni si bayi en ti grandma so fun wa ni pe amo ti pogoji
0: ah
1: ni si bayi mo o je ogoji ateyo kan won ti le okunrin no na do to active daada to ti pogoji ohun ni awon teammate e
0: se ani ni experience ni
1: ah eh omode lowo eni ologun kina fi nsogun kesowo ni se kesowo na fi nsogun ni to ba ti lowo lowo ti logun o po logun kan ni ba egba pele na nbi egba pele na ma jogun lo ori ekuri eje ma do lo yo ni okay nisi razdawa nbe Because that is the work of. What is Olympic for? What is Genesis Cup for? Oh, member, I want you not to. I want you not to. I want to keep our way. What is your work of for? Oh, yes, when you ever want. Se baba ya o de gayi se awon ati awon kike lo ma ja ina jobe ni a experience wo na fe fun wa se awon ati ina jobe ni da iru experience wo se be experience yen na mu lo rado lo fun to fe de letter yi ti o go ti ko awon teammate o le gbe na oju re ta so go n ba ja awon je o ko wa ti go kini kankan kan paul obirin ni yen o awa mu obirin to ti le ni ogoji odun awa mu lo to ba pe kan dandan be lati je ka mu lo ko si life nbe e wa kan nu awon awon to raja awon room staff gangan e gbe be
0: odega
1: e gbe o e gbe be te ba ti gbe be odoku joko sori aga gbogbo ikuro won je ni o risiki won je ni o omi won mu o jo wa nbe oju o jo mo to
0: olodun ti se striker po na
1: so ki ba ni nkan te ba mu lo e ke wa gbe si to ba ta ba ti boya ti ba match meji ta ti qualify no group stage match elegeta e gbe si ni eti so okay ni si se iru won bo se won ba se striker se won wa bi ni ngba ni se won le mu iru omo kasedo colombia to wa ti to mi le won ajaye o jade awon ma bi se mo ko jabi mona mona se mi wo botan ngba ta play won emi wo botan se won le mu won le stop e abon be ni
0: se odega won gbo mo won le ni abi wo gbe lo tournament abi wo bi mo
1: emi emi aroye aroye won
0: 40 years
1: mo mo so won le jabi bo ya sumo fada o le je pe be ni boya mo a ko si do ka wa gbe si aye won mu
0: 40
1: sugbon kan ti mo wo nbe ni bi pe aniki le mu won lo se ki wa lo sele si plumte ni e to bi wa che
0: kini e fe fi teyin lorun
1: emi o so pe won te wa lorun sugbon ti mo fe mo ni bi pe nisin bayi nisin omo tomilade yen o kere a mu lo abi okay e wa fe pa nisin se wa so fun ayi pe to ba ti ni 10 years experience eni e se pa di school ni nigba te gba sise bolo ti 10 years nibo no ti se won ra o lo experience ni
0: o lo si shop
1: okay e mu lo omo shakira yen na kere e mu lo ko wa naju

0: Momo Tomila di eni si di lo gere gere nuno. Adi ima ba anko ni pe ma. Iba o leke fo meyen chance.
1: Ok de.
0: O mi yin so kwa jagba. Se amon keke wati ekwe. Ekan sha include. Ok we ru amon. Yuru amon. Aizan eni si ywe. Inkeke le ekbo ma yin an si. Toba di 85. Owo.
2: Ndo yin so kwa wo. Mo ni koti ma.
0: Ti o ba jepe koti ma pa wo. O ni bo she ndo. O le do 60-40. O le do wasu. O di bili kiu. Me to te embe o. Gbo woto o di bi yo. Ta bi ta mol. Kien, chere te pa me kalu mo gbe lo ju. O ma ti ya. O si play ya keke to le pesi asena ti.
2: E ma lu tori a wan bola. Tori a wan bola. A biti wan oko.
0: E wobi. E wobi. E ni suru. Chere, radio wa isele ko jekun. Gbogbo agbaye ti n gbo player to ba je bo ti wo national team orilede yi abroye ikan ti mo sacrifice kan fun tabi ti mo ba se leyin re o da bi wo to ba wa loke ni to ba so fun pe ibi gaga kan ko ani ibi gaga kun bibeli mi o mo wa ni wa o le fi gaga kun won ti ko tan tele so fe fa ti a meji kun ni abo fi oluwa lo lusakun tan mi meji kun bibeli ni ti o ba se won se loko re gbagbe gbagbe bo se sele eni kankan o le bobo temi ko si ru ororo kankan abi gbogbo kankan to le wa lori re to le so be so o le deru bi to wa yi ge wa national team lu kan ko so fa igbe ayo re lo gbona ayo re ko lo gbona
2: owo mo eni
0: awon kan na ma so fa igbe lo be godin ibo lo nbe awon gbe mokola o ija lo ba awon yen won le ti se
2: se fori meyin
0: se ri nkan kan to wa to po lo pe yo mo ni pe to ba so mo wi pe aye yi isi o ko ti kankan be o ko si nkan ofe enikan ti se re ko to dodo re ni to ba jogun ke enikan lo fara je iya ogun yen ke se gbogbo yo kan ri lofe so nkan ti mo so niyan pe o le de sport to awon tawon people yi wa ko so pe boya awon kokon lo yon baba bayi
2: oda e se nkan ni o e ya gbogbo a ki mo yo so ju oso lo I'm also your solo. Gagag be obeying. There is no way. Emma Nias has some information come. When we pay Arabian in Farapa. But the Tony Bakway, I want Canon, Nilo Joe, by Lucarare, or not to sorrow, to Farapa. When we play Latin March, not in Farapa. April, May, June, July. I just pay you that turning you.
3: O fe jo be tori nkan ti a ri loju ope bando e to leyin igba ti won pada gbe jade pe Ashley Plumtree ko ni si lara won ti o lo ko pa fun iko Super Falcons a ti ri loju ope bando e Facebook ten nkan ti won tun ti pada ko yen na be sugbon bi ta ti ri eri pe oke boye on lo la account yi abo nko o na lori extra ti to na Friday post o even post e sori IG to ni pe bodies asking for more bo se to ko ni e bodies asking for more yin o tun mo si pe a o lara ohun ko ti jina pe bo won de se wa pe ohun tokan taro ohun o lo ohun fin tele iko Super Falcons to ye pe kini pe in down ti jo se tele na re awon ti jo ma continue ni lo to re pe ka ni ka wa Ashley Plumtree lele pe a lara awon ebo ni a le so pe yes ebo yo o kan
2: mu awa ni o ma to pupa ni
3: o ma to o pupa die lo ku ko fin sugbon boye bo se wa wa bayi pe lo to pelu gbogbo ti won ku to kale pe bi oluko ni Justin Madugu bo se soro won ni okay in down fi to kini kale pe experience and young o la to papo to de pe on ri pe yes o ma se nkan re fun iko Super Falcons a de pe normal lati gba tan ti gba na re ko se to be ko ti e si ko so mo na ti o jose e pe iko Super Falcons ana na ti gba idije wafcon yi fun igba mewa ni e ni to de pe ti o so mo na ti bo se wa wa bayi won a po ke won ya le gba ilehun sugbon mo se ri ti o de pe awon kokan to ye ko wa nbe lo to a ti ri pe yes won fi awon young player na won ti fi won sibe sugbon wa agba to ye ki o je pe kan ti ko ti e ku lo to ton ba pe nge yen gan ma mo igba to ye ko kuro ko nkan kuro ko ye pe yes won ma soro ye lo titi lai lai ko wa ni gba to ye pe e ma pada wa old to ye pe won pada wa ma foro won fu pada mo ranse sin bo se wa pe ta re lo to awon yan ni e asi sato so ala ko a mo ni pari bibi ta sato to so ala lo to bo je pe yes ohun na ti dagba to e ja o Francisco Odega igba tan wa si ni
2: de won ni won lo ni last tournament na
3: e won wa si last tournament na won na gbe farapa ni won fi se dada e je to gbe farapa ni kini se dada wo gan lo fe se
2: ati ta ni mo ba nti mojuto boutique
3: ni si o le ni pa now o le ni pa
2: oju me wa joju eni
3: oju me yin e o yin o ka wa pe yin e business o papo mo football now iwo yin ko to tin kan to n pe kan to ba ti do video o gbe kale ni kan anything to ba iwo won force yan lati se nkan na mo bo se wa wa pe Francis Odega ki lo fe se so kan fe joko abi bi ra won se Ronaldo ogun o joko demi ta so pe okay ke kan wa joko ke wa se ki wo gboru kan bayi na dere won fi ma fa

0: like
1: gbogbo glove like in gbogbo awon qualities of keeper na ni she get all the keeper ba ga to like qualities of keeper na ni o ba yin ba fe fly e ba iwo no sare o sare fun bo se wa be na ti ba nkan temi kan fe ro ba pe je keep bo ba se select awon player bi to ye pe ti enikan ba ti kuro e ja wo na igba kan na lo je pe won o pe okoronko ni se apada ri okoronko nbe ba yi ati pada ri esta boya nkan to ba tu wa pada tu wa sele leyin gba yen a tu atun okay ki lo sele ṣugbọn nkan temi fe o pe ta ba se ngbọ totun ta ngbọ to si cause mi o da pe boya won fe miss use blue app yi ni to pe mi tin re pe anything to ba fe je force or negative at o ti je pe ori blue app yi lati ma ri
0: en ti ka lo wa fe lo ni awon gba
1: lo tori bo se release ti e lori x o na na tu release e lori facebook ipo tu so tu soro pe ohun o kini kan won kan won ignore ohun ni o won se gba pe won sawo kan ni gbogbo nkan bayi no ma fe contradict to pe eyo ni mo eyin oni mo bi run kan ba se ni okay ka lo block e ka won report e ti de oni mo ti ko ti wa ri kankan se si iyan ti mo si boya maybe something is hiding abi nkan pe iyan injury to ti e ni gan kill ti e kini o ko injury abi se ko lo
0: o na mo so wi pe injury to fi pe osu merin o ma nsele o I mean, play to do lo su mesan
1: o ni je pe se o ko so ti ti o ye ko lo a o ma lo ruko e won lo ni ju sibo lo ruko now ase me si e
0: hydrocoplasia femo
1: profile pe prostate
0: hydrocoplasia femo breakage
1: o mo pe mi o mo pe ya ka lo wa nu dictionary ya wa o se so ni like se se ya ba gbe si e ga o si o e so e ko le ni o fi mo rin rele si o si show na asin yi o si lo gym o si pe ewo mi e bo baby sheri si pe in ti won ko le loto ko fi be buju bo ta ba ka kan wo boya bi awon kan si meja awon
0: da no si
1: le ma criticize
0: emi o criticize as criticize ni o
1: e criticize nanto e pe bayi te ba mu kan le bayi ko si be yo se ni so po ya e yo kan kuro ke fi mi si sugbon overall ale mi si le fun won ni 80-85% la awon ti won
0: e yo kan fi kan si se mi typewriter
2: yes sir
0: e ma gbo mo yin le ni e ma gbo mo yin mo e kokko ju eleyi sin ni pe edakun ibo let is so boy fun wa ta ni ru lo Morocco ni Nigeria
2: aya awon ti o ba mo oju ti fe won ma ri wo ni awon link okan
0: link mo ni tell e wo le fi so e fun wa se mo ni data ni
2: eh ko si mi o bia nkan kan wa ti pe won ti se to bia bia lakale n pe bia ti a le ti fi ri wo o si ona kan be to won bin ri ni awon kun yin gan a ri wo dabi ala ni to ba je ti afcon ta mo ta ti le ri wo but to ba ti je won kan bai mi o bia alakale
0: se ki soro dani loju fun yin
2: yes sir
0: by the time ti are bola tinubu tin wa fi yan director general fun nta e ri pa mo ri bolu ko ti se yan be bayi ni
3: bayi e ma wo gbanaga
0: gbanaga gbanaga gbanaga gbanaga
3: no ah my god yari o wo to sele ni anything to ba ti je pe
0: o ba ra
3: anything to ba je go ya bi bodo la fese gba
0: o ba se o
3: ti a ba ni ti pe o ya mo ma wo ran ipinle tabi ijoba apapo lo fi han wa and why ni o in wa le so in that the video
0: ko ri be ijo ana
3: sa na wa lo ni
0: Allah akbar
3: ti di ana ni Friday ijo iwo le wa so so ijo ana ibo ni in te ju bi eriwo ni pe ka ni won si papa asire kan te be commission e o lo pe team kan wa lati ta
0: o wa play
3: dandan ni tele ipinle o gbe pe ijoba ipinle ni se nkan
0: iru last match wa ti Nigeria play time ti won show e ta wa nwo lori cable arugungun festival na se lowo ni
3: ba won yen lo sanwo okay nisin ba se wa ba nisin yi boya buru ba se be dibu osun yen kan kan mo sanwo fa wa ka wa pa gugu program activities to fa lo
0: paradise ni
3: ka lo mo gbe pe won ni ni ile isa re ni kan ti gbapo ti lo o kiyen ni ka mo fi disuwe ka mo fi disu so lai fun wa lowo nbo nbe ki se be kilo ka wa pelu me ba ko ti lo mi ba gbede aso fa mi yan to ba dance ko la ta be ka ru yin seri ko si nkan kan to nje gbogbo ru fe ru nkan kan mo te ba lori wo ngbe boya a le ri lai lori tele to do ti wa ni ipinle tabi ni boya yo fi ballu kan kan wa ni sin e ri pe yo ti to boya bi 10 years ta le fo gbaya pe dandan la to in temi le so da da ni pe to ba ti ye leyin igba ta fi ba ti wo tele nigba yen lo kan se fowo soya bayi ipe dandan la won so ballu bi won de so e lo to so we ma to tin di aye bi 2010 at aye si South Africa ti play town 13 bo bayi 13 struggle 13 struggle o di pe won le join network ni nkan boya bi 70 te ba wo die joku o ba pari nisi ba nisi te ba wo ri awon to ja awon latagba to je tele agbapo wa nbe nbe ti wa won so pe ori ti kan lori ti eke ti awon latagba yen leti riwo eni riwo lori eta eta kan bowo yi so se ri gbogbo nkan yen mi ro yi pe ke se do kan ti ijoba di nbe lo de ile se niyan aba wa so memba bi kada ba ko belomi ba wole abi ta won ba wole elekeji mo le jobi to wa lenu osu but lasiko yi bayi I'm bad even move we born gaga to jomo ti wa to jomo ti wa ko wa 200 naira re abi 300 ni ko lo le paku
0: bo ti 300 bayi
2: 500
3: abaja ba le gbe ayin lese won le gba
0: ikale yin na tani ko subscribe sa won dishes yen teacher television te ba ti wo lori kini e ko ba won
3: won
0: ti tax e ko ba won nene ni
3: to wa nbe ni mi ro pe boya bo a wa ti le so so to ba ko fe fi ball won di to ba ball won di ke se ni chess cup ile
0: Babo
2: Bi awon mefa igba temi oko bi awon squad mi fe yin pe bi awon te pe mi le fowo so yan pe awon agbabo so pe awon ile won wa exceptional bi mefa le mi ri se bi awon mefa akoko ni aso le wa on ni ma oko mo ala de ben de bra de bra mo ma mo de bra si ma mo kilo ke mo de gift agbabo lo waju yin ati omo wa to wa ni Paris Saint Germain yi Ashida Tajibade ma mu yen na si pelu agbabo lo wa rin Abiodun my own two car being you. Yeah, demain, demain. On one end, calling me up on my lee. Would you put on my loss, one of my joy? And could any yam lenu tell my babble, you tell me, coja, be contemporary, maybe quarter final. To put on my debate.
0: Hey, then, yeah, I do quarter final. My dear, said
2: you. You know, you pay no but one cool or you, me, the Niger will be on my quarter final. But look at all about our own. Marshall, ye, Egan shall I? Eh, will last half on time 2024. I define. Moko tin no wa tan die loku
0: olamo mi so olon lo se yen
2: photo di tv to awon agbabo ina awon country na tin gbomo alowo south africa te pa ma ri gan won mu tele south africa ti gbomo alowo ko a le fowo so yan pa ma boju garage ko se ye ko si ta se le fowo so senegal
0: mama yi lo se be o this are really so si south africa o
2: so lo awon agbabo won tin gbomo alowo a le
0: se pe kini chuko is not because aye ti country ah ni structure kankan ni gun kankan desire yen lo gba me lati gba o den fun south africa ni desire resort
2: se ni ilu to ba ti wa ta to ba ti wa nbe ko se ma ri resort e ma ri si se mo ko lo fun ani resort te je pe nu wa ndo ati tokun la to bi yin e wo wonder 70 won e wonder 23 wa ibo no ba wa de nisin en to ba de semi final ohun lo ma fi ya di daju pa ma lo si world cup so ti daju pa ma de semi final pelu nkan ton ba gba pelu nkan ton ko le fun wa yi en so pe boya pe awon agbabolu kan awon agbabolu kan won mo wo we na si wonu team ko ye kiyan ma wa nbe do yen na are na sugbon awon to ba ti ready ati sacrifice ara won lati le gbabo for orilede won ati to je ma fun won ni result won won egun le ka ma pe si so nisin ton agbabolu ba de best to ba ran gba nkan to won nsin ta la fe bi ta la fe je bi eru won ti gba le mi wa gba toju si dudu ni awon birin awon na ti laju awon Algeria Senegal gbogbo awon Tunisia awon kan be oju ogbon na ti la Egypt ko si npe ko sabi daju npe taya se ma ro won tele ngba yin npa ma ri won ro lote yi awon na ti laju oju ogbon ti la e wo la bi last month agba South Africa gba yi o ri oboyi la fi pada qualify ta fi qualify mo won lowo so awon agbabo yin awon na ti jiki kin se time yen mo nkan yen lo won affect ton won okunrin wa igba ton won okunrin ta fi nina lo te pa fi ngba bolu ju meje ta fi na won squad yin ro won coach an kan be awon Mikel Obi gba yin gbogbo awon gba yin la fi ro won sugbon awon people na won ti upgrade ju wa lo facility wa everything wa
0: olorun aje kari yin pe sa yahoo presenter
4: atokun
0: e ku jo beta ayo lati roju yin e ko lori oro super falcon ka mo nkan mi so na po e ma show ago teddy say ato 2 abi final wimbledon 2 abi e confirm e to be ma se lunch yin yahoo presenter
4: atokun
0: se e interview mo si Simon
4: mi interview e
0: okay Talori. Tari. Eyin ri. Okay, mo pada bo lodo yawo presenter ke o le ni knowledge nkan ta fe so ngba yen.
4: Ah,
0: se le yan nkan ti Moses Simon so.
3: Oro to so po sugbon ni won ba yi to so nipa iko Rangers so pe ohun ta
0: for
3: ohun ta ayo to n train pelu iko Rangers International ti odo wan bi bayi ni ko nse ti
5: ile okere boya bi 9
0: Glasgow Rangers that's you yato say no go Rangers
5: eh eh boya bi 9 months do so pe ohun fi tayo fun won
0: 3 months
5: say you 3 months to ohun fi train pelu won oni so at the end of the day won so pe ko won ma lo nigba to won kin se eh Igbo won so pe ko won ma lo nigba to won se eya Igbo so igba to soro yen mo wa kuro nbe lori bi ti mo ti ri fanran yen mo awon kokan ti ajosepo wa laarin wa mo nilo lati bere sugbon je nkan to dun mi jojo pe awon na sa won be ba mi so boya won wi boya mo le gba ohun awon ile boya ba kan lati le ti fi enu oro jona gan nipa to wi pe nje irufe ru nkan be yen wa looto abi kini te so pe mo nse yen quarter system na tu wa nipa ta ba so pe eyan mo bolu to ba ko so wi pe awon o le retain dori pe okuru a le so pe okuru bobo ya ibi ta be gbe si boya dori pe okuru ni sugbon mi wa mo nkan te be fayo nbe te ge bi mi sugbon nkan ti mo mo ninu interview to se ti mi ri de fallacy oni yen.
0: All right, e se o pelu ba ro se lohun ori okay eh

0: So, ẹṣeun ṣe yin, wa ki gan le ba da na ni. Oju dudu ke Super Falcons see the best any day any time in Africa women football. O kon to start. Yeah. Ọlọ ta mo wa na ti wo fi wi.
1: Emi na
0: ni. Do yin eh. E ti fule.
1: Eh mo ni nkan ti mo ri
0: nbe. I remember. Enu Grangers jade lati so pe ko si nkan to jọ be ni odo awon. A je pe o bo sowo wi pe boya ball ese re o to. Nigba yin lo je kan retain Moses Simon. Oro to nso ni wi pe o nfi ni awon ti awon jo line up fun screening yen. Awon a to ye kan o de ni captain squad ton fe screen lati le fun ni contract yen. For 3 months. Oni eni kan so fun wi pe ohun o ki se eya igbo omo oke ohun lohun. Oni to je ko mo pe looto. Be lo se ri looto ni pe eni kan de laarin ose kan. Tori ti pojo ma pa be yen ilekun shi fun won fun contract trade boya ball ese Simon ni o wa gbe won to ti Enugu Rangers ti won fi yonda re ni o se se kori be sugbon emi a tun wa bere fe ni ba le fesi si pe kini mo ti Simon ke lo fe gba ni bi to ba career e dey to bo je pe intention ni lati ba team kan loruko je lori ase eya kan
1: bi eyin na se ronu yi on le mi na tun pada ronu pe abi boya won je lowo ya ni abo fe du are ni abo fe du gomina ni mo ri pe ko se to je nbe ninu gbogbo e pe ko ni nkan kan to fe gba lowo iko Rangers ma fi to ba je pe o ni nkan to fe fun iko Rangers lo kuko je pe boya wa juro awon bi awon ideye ta to pe ko nise lowo o nise lowo de wa active super ego to npe to ba do la ni survive every play anything to ba never pa loku ju ba ti gede won a tun pe won le ma bi bere ni o abi won bi bere to ro si wa lara awon lineup awon ti won si je ta le so pe boya awon gege bi balogun o da boya bi balogun eleketa lo yi wa ninu squad yen so ki wa ni ejo rodo to fe mo ru sugbon kan ti mo kan ri nbe ni pe seri awon otoro kan wa to je pe ko se so sugbon a lo je mo lagbojuwe awon to ba jo mo gboro dada boya wa mo to abon wo kada to ba bo si awon eyan wa dada kan to ja gbofero ti we re ba pe to le ko ni pe
0: be ni
1: asin we re pe ko to wa diu
0: awa la so fun pe we re pe
1: ko so ba pe mi la lagba ale okay we mi o diu ni ni boya bi next month yo sugejo o mo ti wa tun lo renew e to tun lo renew yen o tun wa ko lowo se ko bi odun bi meta kan tun ti wa nle ba o se jo tun down devil license yen jo tun di o tun ko lowo ki we o tun ni pe na
0: e wa la so fun pe we re pe kese wa lo ma po
1: be fun wa taya re ti wa expire ba o pare pare re wa so original o wa iwa la o ya moto to gbo yi eni to ni moto yi bo se wa yi mo pa ni
0: chassis number yi ti pare
1: won tu wa mu odele o wa bere si ti radio to ra mp to wa lori awuta bala wa de
0: kini broken bottle se nu ile e omo lopo weapon
1: so ikan ti mo ro bi pe o sele ni seri iwo to ba wa ti mo ba o tete mo bo ba ti fe soro aye ara re ko to le ki le be ja si oga so o toro to wa nbe awon yen ti koko le ja okay lapeju eni si young pele bo se wa yen
0: Rabiali
1: ti ba so mo lu yen ko ni mo gba bolu
0: odigbo
1: ninu kanu yen e lo kole ti o ba so mo lu yen boya to ba je bi omo do wa bi mi so wi pe won se leya me ya o mi so be o sugbon ti awon afani kan wa to je wi pe omo le lo le lu omo le nikan lo le lu lapeju eni si yi kan mo so won boya won se gankan ni ba de mi ba ni si ki wo kan to je atorin wa to ba leju to leju ta re o ba ti ba le won je ko mo ko gbe wa fe bi ni omo bi ni o e fa ba le o e le je magaji bi o o bi yin wa fe ni o so wa je ko mo bi o ki so mo nu le gangan but abakan po le agan fi o le ni o so ru be ru nkan yen lo sele mi wa le ke je to wa so ni pe o le je pe okun re ko wuwo lo tona ta ba fe se ton ba fe se screening e to ba ko ti lo screening ri won le nilo agba bolu bi 30 kan de invite agba bolu bi 300 won le koko ni e mo sare te ba sare to di pe okan re be ko nbi to wa won yu awon to kan ko to ba ya won ti le ni e mo jogi bo won le ni ke mo nodi o le je pe oju lasan bo se wo na fi ma pike o si le je pe wo mo lu abi ni ko to o le je pe awon okay nisin gbogbo aba ti je eya lori de wa Nigeria da wa nisin iwa onikaluku ototo ni ni eya bomi won so pe to ba ti lagbalagba ti nberu bo beru lowo re ko ki iwo mi won le ma wo bayi won le ga se mi se kilo kan mi se kilo kemi adendo gberubo so awon eya kokan lo ni ilane kokan to ni kalu ngba sugbon to han de ju nbe ni pe emi oropi Simon le mo ba Rangers loju je ko mo kuro mo won sugbon e je ka so
2: o ti mo si pe gba pe be lo waye
1: je awon to wa nbe ngba yen
2: no wa nbe ni
1: no wa nbe ni si
2: any point
1: o le mo ja awon alakofo
2: tori
1: ta ba nbe ngba yen
2: no ba fe so lo so bo gbere fun o si play fun season da lo tan keeper meji wa nbe to nse omo iya igbo o tun ni guy kan Latif inu team Rangers
1: ti o den se omo ilu
2: ti o se omo be yen
1: e mo gbo nkan to wa nbe leleyi o le je wi pe lati ko tan so yen boyo ni gbedeke boya bi 3070 ti 30 yen de ti pe a ri pe ninu team le gesi won gbe ofin kan jade nkan bi odun bi meji seyin pe o da o kere tan ninu ko to n gba league o omo England ye percent bayi o bodo mo wa nu team yin even te fi mo start ndo le fa te bi kan lori team kan ni yan yo kan lori nikan to sumo virtual to sa jo mo ile yo kan sa gbe be pe eni am wo ye je sa je ara si be a kan fe fi di slot yen ni o le je pe iru fe iru iseda le be yen wa ni okay iru iseda wa yi na ni si bayi bo le yin o se feel kekan gbo ko gba awon to n play nbe asan attorney wa ni won ko kan so mo lu yi kan kan be egbe yen no eyin na fi we a se bobo bada bayi nisin ko so lopon kankan to le wonu team shooting afika mo agbo orisirisi oruko ti o se jo man ta fe to to ba fun ani joy agba be sugbon ojo kan bo ta ronu kan pe bo se ko ti enikankan ko ti yen labire ko ti yen loje ko ti enikankan nibi kankan te mo bo gbogbo ti mo se po to le are nikankan omo yo kan ba to le wonu team yi o le je pe time yen lo n wole nte mi odin be niyan
2: e seun e la aloye yahoo presenter lori oro yen
3: mi pe mo ti pada yewo lori nkan ti o so ati nkan ti iko Rangers kan to jade wa lati wa so wi pe awon o so be so mi wi pe lori oro yi looto mo Simon Ali lo so pe o n paro kan so le je pe o ti sele ki awon to wa ni sakoso yi ko ma le mo nkan nipa e so a de tun gbo wi pe won lo gbabo fun Cardinal United fun osu mesan ti ko de gba owo rara so o de tun so ile iko de se pe boya o fi ba awon loruko je emi kan lo ri boya kan fi n so experience e nigba ti o n dide bo ko to di pe o lo si orilede Holland to ti nbe si di se kare bo se mi pe boya ko fi tabuku won sugbon kini yi o le sele so bakan meji ni a le so yi pe boya 100% ni nkan to se yen nkan to so yen pe boya lo sele so emi pe nkan to so ko si nkan to buru nbe o normal ki yan se experience nigba ti o si n dide bo sugbon bi iko Rangers se wa bota so yen emi pe ko won won really need them cause ijo to ye button bi pe won tin prepare fun pe boya ko so ni cause was response to sai bi dade yen o ti sharp ju so mi pe won o le to le so ba so be ko ignore nkan to ti sele so mi pe kini yi o mi ri won pe pin ni yi di to se ma so
2: e seun yeah bi da bade o toro ni ka ma so ara fi en to ba je pe o wa ni po joba tan ni ko soro nikan loku emi so loruko ara mi ko se ti mo pe le ya mi an be lori lede a lo beria kan bo pade media officer club side kan ola po je omo egbe wa ngba ta wa school a rob mind kan mi o indict yenugo Rangers so confirm o gba bi o wa yi kayika awon ipinle meji kan lo san ni Nigeria to je pe won ranyan eru le wole omo le wole o di awon bi kan be le pe omo boni e nu answer lo ti rise inu asa ni se ti bo lowo e but why dan this if arawa for how long to kan je pe political statements am make glass of pe we are one zero confirm mi o so pe ti Moses Simon ribe o but ninu discussion okay ni ibo lore ni ausa lore ko je bi omo yoruba to je mo fun burukutu mu ka je ma soro wa be pe o njo la kankan ni ko si padi lori lede
4: ko si oro si ro lori oro de so yen fun awon to ba je ke won o mo tan ba wa ni street kilo ro gore godin won wa nbi pelu mi awon iya kan be nbi de pe tan ba ra keke tan ra oboya okada tan fi lo mo si won gbo won le ma gba number
2: en to ti chele se mi ni
1: won ma lo jeje won ni lu won ni ke ko ni ba won soro ni bi bayi number ele mo ti mo si so fi pe number yin so original
2: fi keba
1: ma so fi pe number to gba ise ke so original
2: keba ni sango ibadan ya napoli iwaju station yen ni road safety boyen de bi won se nde bayi bi won se nde le mi koja mo nlo machine ko oru mu ko to mi kese ke mi ni ko to mo gbe si orun ibi switch yen mo gbe sibe won si gidi ara meji won gidi ara bi na keji won si jawe fun mi straight banki elerin enikeji ko le so ha ko gbo yibo kankan
4: yibo bo
2: won ti gbe machine ameji sinu moto enikan de de won de koju sawon won de gbe machine so kale ni ilu ti e ti bi emi mo si lo so 5k in ni 5k yen mo tu mo ya ni so kila n so so ko si won le won lawon ele won igbe won lo court
4: ele mi
2: o ah won ni to je pe lana won igbe won lo court
4: ele mi won
2: indigis la wa tu sun yara
4: ndori ndije de je na le bi lo sun bi de ge sun
1: e ba ta ni oni team ebe a cheri nkan te mi kan ibe ri pe cheri ilu yi ibi ti e ba de mo le yan soro mo ko ni se pelu ojo ori o le je ko gbogbo si aye re nu esi na bi osi ke fo mo je ori o le fe te pe te fun ba je ko ni sun oni kalu oti ele ba te pe bojo ba ron la se yo mo ka ko ni aba kan wa ti ta di sun bi je pe ojo mo pa wa lese wa tu sun lo so oni kalu ku bo se lo lifestyle ototo ni sugbon di mo kan mo to da mi loju ni pe mo si Simon yi ko ni nkan to fe buruko won je si ko si nkan to fe gba lowo mo olodun ti ke o ti ke olodun mo je ki nkan re ko baje kirenja next ko mo lo waju akan ni lati clear awon eyan kan ni be ke be se so mo ti ri tan so fun yi pe ifun to ba ti so fun yi pe ibadan ni o won tun be ba gbole ebo ni
2: ah e tu fun yin ni mi
1: to ba je gbole ebi ti won tun ti ni issue pelu awon yen awon so fun ko tun qualify o tun ti dan
2: ki omokunrin ko jira re kutukutu owo aye re ko de ri owo ko so pe ki ma fi owo je wewe ki nra ile o si ra ile tan as a student hello sir ni igun bi kan nu yoruba wa na won la jojo ki n kole si bibai ajojo ki n kole si apa bi to ra le si ajojo ki n kole si be
5: atokun
2: ile yoruba wa ni o
5: ni eka ti education ka tun lo se education o tun ni awon ile iwe kan to wa to je pe o ni esin te ko ma ko n gba kan to pon tu fe
2: e ma lo be un e ma lo be un e ma lo be
5: daruko se pe nkan se yo mo se Simon yi nkan to so nkan ti mo se Simon yi to so emi pe o ko share mind ni okay ki la fe so pe lowo ni podcast so nu Olorun ba ruko awon je lo podcast ki la fe so npa yin so ki nje ke bi a work bi o ko fe ba on lo ko nkan to ti sele si to je dun ohun lo so sita so ko le keep em lo ko se share experience sita boya npa yin sin se
2: o ni ohun so fun yan ni
5: eh so a je le fe
2: o ti da mi lare
5: kaaki bi lo ti wa kaaki gbagba laye liyan eleya mi ya ti wa atelesi mesi gbe kaaki agba lo ti an o ti pe to ti wa taye baye ni a je le fe
2: ani ka ma fi to ko ko bo lo ti e lo ma nbe mi nu
5: so ko so ma ti e se ma lo ni
1: igba ti Victor Moses se nation sculptor se bi wa lo so ba pe inu ja ogun to sele ni ti paya pa ba hun se bi gaga lo sele to fi so na di ba so awon obe lo ki wa la ododo mo sele sugbon ko so gbon ta fe dasi eleya mi igba ta ba n pariwo pe nile okere won so pe obo ni wa won so kini gangere gan nje ni bi bayi na ni se sa mo fura wa leleya mi ya
2: olorun
1: ba
2: wa se e je ka ko be ya la sale toni awon mo mi ba England play awon mi ba England play la sale toni eh
1: amabo
2: vikila wa
1: okay
2: eh e yala ya e wa mo yin mo ra ke se du fikita nro
6: mo leyin vikiviki
2: viki na we ni o e ni resu o e mo gbo mo le mo gbo mo ra eh ni le wo wallahi be se investigation kan we so wo jo ba ori e de ri gangan iro kan crystal ya England si jeun tangara o si formo lowo bi to bade do ni ajo yen fe loju but historically second game England pepe ba joku ta if it dami le ni bi second game won se man ri niyan o shock a lot of people pe ah bo lo se wa je orilede Ghana lo wa mu England le but going by awon ifese won se ti England gba debi to dey a le so pe ti Croatia yen superb game pa pa ti en ba ti ra won opo bi Perisic awon opo Modric ti o si lawon youth project to je pe ese won ran le daada awon chances o le fun England la le koju iko ton fe bagba
6: chances ta fe fun iko ilede inge legacy lele pe koju iko ilede Norway ete mi fe kan bi pe bi fe se won se pe fe san to je pe ma jo mi awon ni bakan na tu wa lele pe
2: so wele woni yen
6: won se ma jo mi awon ni to pe jawo agba ball go nbe lowo waju ilede Norway yi ta ban son pa Erling Haaland mo fe pe yes o na je kan gbogi to je ki Norway kan debi ti won de pe pe atigba o na o ti pe looto ki se gba oko ti Norway ma wa aso ilede lele sugbon atigba o la ti ri won nbe o ti ile ti ta si bo se wa wa pe ilede England ta ba kan wo pe boya laarin gogun boya e je kawo stand out player laara won to wa wa fun ile Gesi o na ni bi Jude Bellingham agba bọọlu yi ipa ribiri to nse fun iko ile Gesi ki se kekere bakan na ja lo wari Kane lowo waju yen o na se dada fun iko ilede England bo se wa wa ba e pe eh lo ele ta wa e pe ile gesi awon na ma o pe okay igba ona la na fe gba idije fe ya igba to je pa awon agba won gan awon to je pe won lenu nbe na mo fe oruko won mo fe nu ba won kan je ta won go de ri kan se eh iru won yen gan ti won ori kankan gbangba ti won bo se wa wa ba e pe o like awon gan na won ti ma foju sun pe okay eh ta won ba fi le na orilede Norway e yo one step loku ta won fi pada de ya se kagba iyen to lohun pada fun won se gba we mi se wa ri pe ni ale toni eh iko England eh labi oluko ni Thomas Tuchel ah emi wo pe agbe baba ina o da pe ohun na ni o like eh tactics eyin o da pe un favor e bo de se yes to pe tactical brilliance eyin mo ri pe o ye pe to igba kan bayi o ma ku die ki fese won se yideide o de ma sa won sub kokan to de pe yes o n fun se and de pe awon stand up player bi round Jude Bellingham yen to mu kan wa yen o na mo fe ri and igba mi re lowo igba ma pa boya buka yo saka ma start o ye o ma pada yo to pa gba ball yi ko fit to sugbon mi se pe lale toni eh ti ko ile ri ti ko England to ba ete bo won bo se bo ti last game won yen ti won ete mi awon bi meji larin iyen mo fe pe yes to mo ton ba nso ton ba yi pa ire poke emi awon ke wa lo sunle e mo joya wa lenu to ile de Norway ba se ton ba se bo se ma nse to pe o ma ku die ki ifese won se mo ma pada la mi awon sugbon lale toni emi si n fi sodo ile gesi lati se kini e fun iko ile de Norway sugbon Norway no ni igbalabo fun won to pe awon meji re to pe ba ti ri el brotherland yen waju pe ko e de ma pe awon to jo mo ra won ni to pe won se won ba el brotherland won mo se gba ball Pickford re e je orinu pa Everton se won go mo e to ba fe koju el brotherland won ga mo gbogbo nkan ta gba ball ile se to pe yes awon meji re won jo ma koju ara won to mo suke won na se legacy gangan yin ninu ni legacy to na de pe o mo ru nkan ti el brotherland le lo to ta ba foju se el brotherland land kan nkan le pada lo se won te pa kan ma re lomi to kan ma yo wa ni ki se pe boyo ni kan na lo mi awon fun won sugbon la awon to ti mi awon ju na ninu DJ el brotherland na wa la sugbon loni pelu nkan to pelu bi brilliance awon bi Jude Bellingham awon wicket ati oluko ni Thomas Tuchel gangan emi fe pe iko ile egesi won ma teso waju la sele pelu
7: mo nbe lo mo wa ninu adura fori de England lale
6: amen
7: be ban do odo ya present am lo bo pe olorun ori oke odo wa pe ko je ki o se fun England ki won lo John Stones ati Esukosa papo fun El Brotherland e kan so te kan yin ba wo ni n to wo emi nu
8: mi pe o be ma gwe yi ati Esukosa ni a fe lo loni cause
7: awon tori won lo wa tactical o wa technical tori bi la joko star wa tin ko coach England tusu ta tin ko wi pe ko le work stone ati emi o ni coaching license kankan pe ko ni work ko lo stone ko gbe si ko sa ti legbe later lo se wa change e mo ni ko lo tun jo ri be le ni
8: emi pe ati ri bi ti ajise ti wa so ko ni fe se iru ajise e mo and that dey pe won ni Reece James today sugbon mi ro be ya o ma fe bere so
7: ko sa ma pa do wa need e
8: expense ni o ma fe lo si rise back yen
7: ibe
8: de ni aye nusa ti o wa so mi pe ibe gangan bi gba pe shot wa lo ma
7: omo dada lo mo musa o
8: so ki so pe ibe bi shot wa lo ma je fun iko England and lower in one year or Mari for Rogan because
7: Tipu
8: go brought across to Ban Daddy. Mm. I didn't solo to one bed. Pisolotis or Risolo to Baba. I like the one bed. So me pay check off me. You can land in here or where you want. So all what you want, you want to say, I'm long for name. You pay Winger and England. You want to get the I want to echo Malo. Only you only start Rashford, Siakba or see. Costati, Shiba Duke. Cost dollar, cost to change, cost start saka, cost start Gordon, tan gagan lo fe ma lo. Oluko ni yo mo. So mi ko no le buy nsin, o tun le para won to le guess Mexico, ko tun para won ko tun je pe bi Amadu ke la to start. So mi pe ibi bayi o fun ni problem. So leyin Harry Kane ati Mae do Jude Bellingham ti mo pe won sha na fun. E won tun mo tun gbo rin pe won ni declaration na pe boya o na o so a ko tun sure be won ma play. To won a play gan boya talon won fe lo ti the glass of our play Anderson o ti injury afi ton ma se
7: Elliot Anderson ti injury
8: Anderson to kon lapa
7: okay
8: so Elliot ni kon lo wa nbe afi ton ma gbe wa ma lo ko minu tabi ton ma da billion pada sanrin ko fi eti si waju se mi pe selection yi o se o le wa lara nkan to ma cause issue for olukon ni emi pe iko England lati gba ti lati bi abi so pe lati gba bi abi odun 2020 that the Euros just for final and want to work consistent o se ma mission pa on big semi final mi dey pe won se ma tun test waju to ba le se assignment won early ti ko se ko bi awon ma draw queue or ko expect pe sub lo ma wa se atuse fun won
7: Okay, yeah, Moti.
5: Eh, funti really de Norway. Norway in sin le ni no DJ fe agba in gba memi o 21 sin won ti ko e boyi team to ba ti wa lati Europe. Gbogbo won pata bayi won ma boju won je so iyen si wa nbe. And lati gba ton ti don koju awon lati 1960-1930, England ati Norway ti don koju awon papo bi 6-1-4-1 won England ma boju won je. Gbogbo nkan e kon ni meeting to ma tu to se before ki DJ ko to bere ni pe agba ball kokon ko ti so nko ma wo first 11. Kenny Kokomai ti investor shot. Oun la se ri best of Jude Bellingham. Ta ri best awon gbon agba ball yin. E ma pe ti Gordon ba pa won ni to bench ni match keji to wa ma di match keta o ma perform. To ba bench Saka ni to wa ma di bi match mi to wa ma tu do ba Saka no ma tu perform. So awon agba ball le mo pe sport awon o ti secure leyin Harry Kane ati Jordan Pickford to wa loju le ni kon ni sport won ti secure. So nkan tun pelu nkan te pe o rep orilede England lati ma gbogbo lati gbo fe so won se to tin gba ball. Leyin ti ko Ghana to fe fun won ni kon ati ti Mexico to won gba lasin ko te pe o fe pe ma di fe pa ko to di po won pada wi oju tun si nkan yen mo ko ju orilede Norway to fe ba gba Norway yi iso to won agba ball yi fi n gba ball te ba to se n gba ball pelu awon be match ton ti gba seyin Brazil ni Senegal ni okan won ba le won gba ball pelu pressure ako wa bi awa gba ju awon wa ni yen ni ti to ba ti jade nbe ohun ni nkan to je ti yen pon e ma ri pe Norway Ireland ton ba mu arakun yi pe won te je ko ri nkan kan se eni ti ball kan ba ko wa so we bayi o ma ri nkan fi ball yi instantly e wo je to n gba ko ju orilede France yen e wo second goal yen o je ko yen agbe ki se pe boya lose ball ni kan won le ba lo yen won le fi ma mi awon ti bo ba wa nu
7: na si jopo na waju e ni
5: so e wo go yen ko tu jubilate so okan agba bo le ba le ko se mi pe pressure kan wa lo yen won pe ori England ni pressure ma wa ni asale to ton meji ba pressure gba bo sugbe mi pe ti error kan ba ti wa lati won agba bo lowo yen fun ko England England she save
7: ibi error la wa
5: ba ti wa
7: error na lo ma lead to go ta wa focus inu move your body make you shake that thing weight you get hey let the music enter your head darapo dancing ya baraje omo geben your waist no na move your body make defender England really tori rise up go meji olode ma gba balun do
9: ko si gba nkan ti mo so fun pe rise up gba
7: balun eh mi sodun okan mi eyin gbo ni
9: to ba won yen so
7: England eh Norway tori mo mo pe mo lawon badge meji kan laarin yen ton ma badge to ma feed Erling Haaland awon Brazilians olode le oro yen ton pe ni Erling Brot Haaland odo mode to mo bi ti Paul wa ni boju soke ko bi to wa le kan ni o ya won bojori na ze
9: Tristan.
7: Ah ko jwa lo
9: se ri migba nigba wi pe ifese won se orilede Norway ti ti se nti agbara won ka eni lo eni ni asiko to fori lo lati pada sile pelu isowo ti won se tin gba ball lati joy ibi kan pere abi ona meji pere mo kan fe ki olukoni to mo suku ni modern de gbagbo ki o ni olukoni to mo suku ni lo lati se le lori en to ba tin tele ifese won se Norway lati gba ti DJ ti bere owo arin lagbara won wa o to ni pe won ni Erling Haaland waju bo arin ni Norway tin ne
7: badge mejeji
9: ati Sander Badge ni ati Badge keji ni ati Balogun won Martin Odegaard si oluko ni won pe ni wipe on the first line of defense awon lo den ba won to gugu ise papo lowo arin yen everybody ti orilede Norway ti ba kuju ninu idije yi won ni won foro won den show won ni isoro papa julo lowo arin koji ko agboje orilede Norway orilede England ma nilo lati wa nkan se si leni ati Avi Elliot ati Elliot Anderson 116 million abi 130 ni ati Declan Rice ni won nilo lati fi ọgbọ́n gba bọ́ọ̀lù against Martin Odegaard won lucky wi pe púpọ̀ náà gba bọ́ọ̀lù yi won mọ Odegaard dada to pe won jọ gba bọ́ọ̀lù nínú ìdíje league legacy kan náà ṣùgbọ́n gbogbo àwọn gba bọ́ọ̀lù tó wà lọ́wọ́ àárín fún ikọ̀ orílẹ̀-èdè Brazil náà àwọn náà Martin Odegaard dada irú Bruno Guimarães mọ̀ Casemiro mọ̀ wọn ò dẹ̀ padà rí nǹkan kan fi ọmọkùnrin yìí ṣe ó fòrò wọn lọ́wọ́ àárín so wọ́n gbúdọ̀ wá gbogbo nǹkan tí wọ́n lè ṣe láti fi stop Martin Odegaard nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn kẹ́ ẹ bá ti kọ́kọ́ stop Martin Odegaard kọ́kọ́ kan yín ọ̀kan àkọ́kọ́ tí orílẹ̀-èdè Norway ní ẹlẹ́ẹ̀kejì wá ní ṣe pẹ̀lú àwọn wo lolùkọ́ni tó máa sùkú fẹ́ lò sọ wẹ́yìn gẹ́bí center back nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn torí mo wo rẹ́kọ́ọ̀dì atamátà ṣe yìí kojú àwọn agbábọ́ọ̀lù lọ́wọ́ yìí tó wá láti ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì tó kọ́ wá sínú díje yìí kojú John Stones tó ti mi àwọn méjì kojú Maguire tóun ti ẹ̀ sí ní ìfarapa náà wọn lé pílọ́ọ̀tì mi àwọn mẹ́rin kojú púpọ̀ náà agbábọ́ọ̀lù wọn ẹni tó sì mi àwọn tó kéré jù against ẹ̀ òun ni Dan Burn èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan dẹ̀ wo níwo bi wípé ó nílò láti wá
7: ọgbọ́n Dan Burn sì ga
9: Dan Burn nìkan ni àwọn nìkan ni agbábọ́ọ̀lù lọ́wọ́ ẹ̀yìn tó jẹ́ wípé nínú ìdíje league legacy tó máa ń bá Erling Haaland fà kó bá jẹ́ wípé wọ́n jọ fò lójú òfurufú òun nìkan ló ṣì máa ń fẹ́ win ball orí Erling Haaland nínú box ju any other defender lọ́sọ̀ èmi wo níwo bí wípé onílò Dan Burn irúfẹ́ ẹ̀fẹ́ sẹ̀wọ́n sẹ̀ ìpá pàápàá jùlọ kó bá ti dọ̀rọ̀ ń pa wípé táwọn nùsà bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé bọ̀ wọnú box náà bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ju ball sínú box onílò irúfẹ́ àwọn agbábọ́ọ̀lù bẹ́ẹ̀ ibi tí ilẹ̀ ibi tó lè dé Norway dẹ̀ ní táwọn ti wò tí mo ti wò níwo bí wípé àwọn máa ń fẹ́ gbá bọ̀ wípé a fẹ́ padà a fẹ́ fọgbọ́n gbá bọ̀ wọ́n máa fẹ́ báyín wà conservative díẹ̀ wọ́n fẹ́ wo gbogbo nǹkan tẹ́ ní lágbára láti se ninu ofese won se oluko ni tuku tin se kini kan lati gba si DJ ti bere gbogbo awon midfielder ko igbe midfielder wole ke ba ti lo wo lati gba si DJ ti bere ko ni igbe DM kankan wole DM meji lo ni lori agaju na Anderson ni ato won ati ko bi Anderson de ti ni fara pansin won ti kan lowo ngba san celebrate ninu ofese
2: won se odega mi tunu ninu England
9: so won ti kan lowo ninu ofese won
2: se Saudi no na tin play
9: nibi ti o tin to tin to tin no Brentford lo nse wa o ti kan lowo so o menu nikan ni o ku to je DM to tun le gbe wole fun Anderson abi anything but fun emi ninu ofese won se mi ri ofese won se bi kan to ma pari 90 minutes mo ri ni ri ofese won se kan to lo si 120 minutes
2: on billy
9: bo bi mo se ti so tele England in lo final
2: daddy 2 fm 94.9 kan ni ada ni epo osonu ma woju ago ma se ojo popo sile a je kan to wa le na ke fo enu si DM bo
10: come on go. Some bad jack hustling shit. If you know it, sing it with me now.

0: Hello.
1: Alpha Lambo.
0: Oba ba le sino ye.
1: Sporting Crystal.
0: Ko lo ko lanu mi o.
1: Alama
0: mi ate yin na o.
1: Mo ki mo gbo awon crew la pa po na. Aziku awon juba awon mo wa.
0: To e seun o.
1: Opo ni follow o.
0: Alhamdulillah. Ah. Hello.

0: 32 FM 94.9.
1: Bo de chance to lanta, ni ba ku ba ta ba je.
2: Gbogbo ni bara Golden Chance Lotto eku aduro ti wa lore kore ni lesa Golden Chance Lotto yo ma tan lorun lori basepo yin pelu wa Golden Chance Lotto lesa kese ni won san winnings o ni je tan kun tun ma bere ninu e nibi kibi lo ti le gba winnings e you can get winnings anywhere yi gan lo mo kan oni bara wa bale Golden Chance Lotto kete lati so ni bara doloro Golden Chance Lotto ilese ti wa afaye gbagba kuba laye akiso pe ti awon agent wa taja ma fi kan dikan ilese Golden Chance Lotto yato lesa kese la won san wo to si han kedere faye lati gba yi wa waranse san ni winnings Idere ti le se Golden Chance Lotto pe je asiwaju laarin awon akegbe
3: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adeun ati asotele nbe o
2: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire
4: eyin fans mi
5: it's okay
4: e lo sori gbogbo ikoni ba ni dore

ninu re ni ke ba nfeti si ori pa laye ninu re ni se lo dabi abc pataki ni loru le jera ru face system lo ti mo fe wi oru le jera di to joju lowo ki ti sha tabi pawoda be o le gbo share share ojo labi oru le jera di bo ran mini mini labe ile te ba fi oru le jera di bo ma tutu o tun bu ewa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe

0: kaba kwada lati Georgia sorry 32 FM 94.9 koni aderin ipo osunu e wu mi ki ma won kada kata die fun akoto di pa bo sori oro mujova ati nose cover ka pada si atupale to nlo lagbon tibe bakan na n to se se kwaye la Argentina ati Switzerland ni o ba di ni ajin ni mojumo ola yes a soro debi yen na ki ma won kada kata die tori awon to je ololufe awon egbe agbobolu kokan ni mo se nfiye wa Mohamed Salah leyin ti o so pe o digba kan nanu ko Liverpool oni iko alila lori de Saudi Arabia won tin tun oro re won tin tun je lenu bi nkan se de duro niyan Marcus Rashford ni won tun ti fi lo iko Roma ati Napoli bayi leyin ti iko ti Barcelona ti so pe awon ti re lomi ti won fi jora gba ballu eni odun meji o di ni 30 ohun en ti so nipa owo iya re nisin lodun kan o na ni million mejo o le egberun ona irinwo owo ti euro ni ati beyen bakan na di Benfica oluko ni won tun Marco Silva o na ti ani pe kan ni nbo o hello
1: ma pe para
0: ora ya boro ti lohun ori karakata ati iko Benfica labe oluko ni won tun Marco Silva to fi ko ti Fulham sile ni opin sa ta lo ten o na ni pe o wu o n ko je pe Paulinha agbabolu won yen wi pe ki agbabola yin gbogun na ko darapo mo awon ninu ko Benfica ama ku lui
2: hello awon ni o
0: Akwa jaye o.
2: Awa ni
0: tori ara le to ba n gbo ohun yin, e je ki wo mo en to ba wa soro yi jare.
2: Oruko temi ni Olarinwaju Ogundele. Akoroyin fun ile-ise 32 FM ni ile-ise ijoba. Yen ti gomina ni ipinle Oyo.
0: E seun, kini n sele lati saki te bayi o?
2: Ati lowo lowo ta bayi, a se se

0: honestly speaking, honestly speaking, as you are doing it, consider to be born in Jory Milking Woo. I want Tim to call me, one balletta while not okay, pay. I want to cut before case, I really look on it. I told you what penny.
1: Come on,
0: Kadanshi. Can say a letter while I see. Oh, you never call in here. Talk a cocoa cotton.
1: Am I Jojisco?
0: Kawakara, yara le o mi ki mu awon transfers yen wa be a se ma sela la fi boy mo fe ki ya laya wa fi mi typewriter kan fule lori oro ton mu ba lori Mutova ati Noscova ni
2: mo yen so lo pa ti Noscova lele pe lata bo na se bere idije to le pe o na re igba oko to na de grand slam final na lele ba kan na re ta ba so pa Mutova na re o na won yen to de pe ko to di todun ta wa o ti ma wa sinu idije Wimbledon to ye pe go e four stage ba lo ti ma nja le mary ototo ni sentele o ya pe le na ba pe o na bo yo fi ko yo ti e fi patan re ni bo to tin gbe bo tele me mi ko ri pe Noscova na pe awon to hun na ninu o na na ma disin kiss ta ba la awon te pe hela pa awon to ye pe yes awon na re irin kan to je mo tennis o ya won na o na mo ko fi ri pe okay o mo si fun na chance ahead of this ball bo si je pe Czech Republic awon mejeji yi o ma jo fun e pe okay emi na fe gboruko orilede emi na fe gbe ga so wa like that but be mi se te yin kan ti mo fi tele Noscova na ni pe latari ise dada to na won na se and then in to jo mo grass na o na ye Noscova tabakan paro tara waje en to na ni be belly no pun na re in to jomo grass na ni to de pe re ohun na re straight lo fi na ni
0: asikata
2: kan ti mo fe pe yes Noscova na re won mo si fo na chance ahead of this final
0: wallahi mo da lori koko awo yen Petra Kvitova piture mo na se wale ya le mo jiri oniroyin Anna mi yawa love ya ko se do yi to e je ka teso daju nam e je ka bo si bi fese wo se ti Argentina ati Swiss yen mo ya oro kukuku lori e tori calendar ti so everybody pe mi to nlo lele so ti lo ni baba gbon
1: Argentina ati Switzerland game to se ma wo pelu nkan to ba da legbe yan ni tori emi
0: fun bi apere to da to joko abi to da to feyin tile
1: te ba wa nu nkan tutu da te ba ti wa nu tutu nkan gbona da eyan le ran ri
0: okan
1: tori emi o ro pe opan kan benbe ti o po lo to na Switzerland orile ede are ni are ajo FIFA ma ke se
0: orile ede ah mo like that set ile
1: ke se orile ede mama awon ti o da bi pe won ti fi ise orile ede won le won ti nsise fun
0: ilu
1: orile ede Argentina tori ba gbogbo ba se ri Argentina ba n wole ti mi awon to da gba de gbo fe mo ju mo fe faramo iha bi ibe yen o ti je ka mo pe awon gan won ti ta
0: asoju won wa nu bi o
1: emi o wa mo no ninu DJ gbo wa la mo pe epe yen to je bi Infantino to je bi omo orilede yen amọ yi pe awon opopolopo awon eyan fesun kan pe o da bi wi pe o be faramo igun bi odo Argentina bi won so won si bi atawon kan mi ti opopolopo lo mi gbagbo de pe ko kede gan lo ni sansan sugbo pelu kan to mele ka ti wa yo oro apara kuro emi ro pe opon Switzerland wuwo de bi wi pe a le mo gbe ise gbe Argentina pe you stop e no tori sirisi nkan la lati rinu dije ko se nkan to le so fun wa pe bojo Brazil ba ya pe kan makan ma ba eni ogoro awon ilede lati de tan struggle nu dije ko tori poku dede awon to ku nbe sugbon lai ma fi oro gun a je ka gbe so weyin okay ari alaba ari akanji nbe atun ri awon se awon itari ibaye na nisin awon la ni boda o e lo re mu Messi le e lo re mu la e lo re mu Lautaro Martinez e lo re mu le e ma je so se nkankan owo eyin won ya awon McAllister e ma je won onu nkankan yo le ka wa do wa fi backup ka do wa fi si iha bebe so emi ro pe ohun to po o nbe for the Switzerland pe won le fi stop orilede Argentina
0: ejo omo ti an pe laburo yama e lami yama e mami e lo bi toto
1: se ti mo ma nge ka
0: mo to le keun
1: ti mami e ma nge
2: mo ni baba e lo bi
0: baba abel lo baba nti mo so ni pe se mami lami yama lo bi ni abi daddy e lo bi
1: igbe boya won o nse eje kankan na
3: igbe boya step only step mother
0: mi so pe won gun step aburo ya ma la mi ya ma ni wan o se ko pe ya lo bi ape sa
1: ya lo bi
0: eh iyawo daddy e eh ti mo so na nu
1: eh so jo ti yin ni eh temi omo te bi a to yen ko ni yen na omo te bi a good day ati dola po ko ni yin
0: e te won pa mi le e te won pa mi
1: I mean, Victor, I go in my
0: wife. I don't want to be like you. Where are you left, baby? Oh, no, what I want to do, Jesse, now.
4: Won ti ba ti mo je pe o je high profile je pe won ti ba gba lagba won ti be tournament so mi ti won ti ni big test be yin sugbon won mo yin pa orileda Argentina yi won le ni bi awon aspect kan ni pe a fe ma le pass si awa mi o bi Argentina ti complete bi 15 pass lera lera ko si to ma ti fe pass be to tin lo bi 15 ba ko so won sha ma enter so abi kon jabo yin
0: gba mo 15 na po lai se Cairo na ba
4: bi no te ba n gba po consistency ma wa e ma bo to ma ti le pass lo ki ya ke elomi ma du se won pass so boya won fun won ni abi nkan do o look at lojoko 11 players so ye papa so mi pe won ma need at level up dada and o ye ru awon line up to look on won to kojo orilede egypt to to kali ma pe o budo se atunse si ibi to ti loju la virus yin e ba wa arapin ko ti perform dada ni world cup ni tournament yi sugbon mi pe ni ti 2022 mi pe di maria wa nbe so di maria ra ye supply fun won ati messi ni owo waju yin dada sugbon mi ati ko ti si di maria nbe ko fe si en ko te ko mama supply fun en to ba wo fe se won se ton da kojo orilede egypt yin e ma pe julian virus ohun na pada sarin nana Messi ohun na pada sarin igba to ya la Messi pada bo saye di Maria yin number 11 pada bo sibe yin lati so pe boya ke won tun le mu kan wa ejo papa be no won ti pada mu kan wa second goal at last goal side bi apa be no won ti pada ri nkan mu yo jade so mi pe olukọ ni o gbudo wo won first level to wa ma to kale ni asale to lati le kojo lede Switzerland to Switzerland ma gba won won je ma won strong dada so to ma ye tin gba won ti wa pe won mi nkan yi won je ki won gba bo le raye ronu o le fe ma yi wo mo lo sugbon mi pe lana Messi yi te pe won gbe kale omo ni ayes go score bi go mejo lo ti gba fun nunu go bi mewa bi mo kon la je pe o le raje Argentina won ti gba wole bayi so to ma ye ti revi Messi mi tu ko fe ti ko fe se pe boya ball nde yo we dada won le ma fe ri nkan se dabi alara be sugbon mi pe ti o le de Argentina to ba ye ti mu asara won mi pon ma se the semi final lo won so wa

0: officer Emirates. Wala won agency o le mo rorin lai lai. Hello.
1: Ege o.
0: E ka so.
1: E ka so emakweto.
0: Aware yen.
1: Koni re yin lagbara.
0: Alama mi ami loruko Jesu.
1: Time wo le wa ma re se yin le se program la ti tin go yin lo so yin.
0: Ise ta ba ranku ta fi nugun ni ko je bo. Ta lo ma wa soro yin.
1: Abide mi
0: Sulaimon. Ah, ma mi se wa. Ama lati wa bayo ticket ti jade o.
1: Mo fly lati wa era sa.
0: Yes, I se ba o. Ola di fe yin. Thank you, man. Ah, mi Jesu alifatia. Amen. Mari konko sente buru bayo. Amen, amen, amen. Amen, I se ba o. Amen, I se. Yes.

0: Ekabo pada sori eto agbe loba ikoni 32 FM 94.9 akale selafter house sori okete nte premier mokola mbadan alagba jimo okekiola lori isu koko ti afegmi eja bosoko ati gbin eni o nilo ajile
1: awon mi nlo ajile fun mi so pe ko nilo ajile mo ni tile ta ba fe gbin irugbin wa si tile ba ti da a wule nilo pe a nlo ajile sugbon opolopo le ni isin la ri pe o ti sa idinu to opolopo fi nlo ajile fun irugbin
0: baba ti wa gbin isu koko wa kini to kan kini ta mo se
1: ta ba ti gbin koko wa akoko na ta ba gbin ko to di pe koko o ma nlo osu kan ko to di pe yo lanfani ati wo ta ba de ti gbin tan karuku si ndi loku ba tojo ba ti nro ni gba to ye ki ojo oro oku ka ma ro oko re tori lara awon nkan to le se akoba fun na ni pe ka ma ro oko re lasiko to ye ki a ro oko re a ma ro nu re a ni je ki inu re okun
0: o wa ni awon to ya mo se boya lojojumo ni boya lososeni kila mo se ti abi aba ti gbin tan ta ti roko.

0: pupa pe o si ton iyato to tun wa laarin re ni pe yo pupa o mo pupa nti e to tun je ko tun yato na ni ita asalaye pe ohun lanfani lati pe ninu ebe to le lo bi odun meta to je pe yo mo rira e teyan ba lo hu e mo ba won rugbin kan wa to je pe te ba lo kere re yo baje ni to fi mo bi ege gan to e ba wa lasiko to ye ke wa ege na oni gbedeke igba to ye ko lo lori ebe awon ege papa julo awon ege boya bi olosu mefa te ba lo tin lo wu ba e ti mo ri pe o tin jera nu ebe be na ni koko eyi o funfun yen sugbon pupa o nla to fi ro ku julo nu
1: e pe ibuta n gbin koko e pe lo kokan le kan
0: gbogiyan ni
1: gbogiyan
0: gbogiyan ni
1: bo la won eyan se fe ri gbogiyan ra ba e
0: teyan ibi ti won tin ta awon nkan agbe te ba debe eyan ori teyan ba si tun be awon agba awon agbe ti won gbin irugbin koko eyan ori lodo won na
1: so lawon ilu to je pe isu koko ti po tabi to je pe odo awon eleyi oni ati saba mo gbin
0: o lawon awon kan ti won mo gbin daada bi apere nisin ta ba wa si owo badan bi won gbi yanju die enu ka gbin irugbin koko awon ilu mi na tun le mo gbin daada osugbin mi mo pe ni badan bi won si mo gbin te ba lo si bi won ni idalu niselu te ba lo si bi oyo nisin te ni enwa koko keyin o to le ri ona o je die yo je die tori iru e ta won specialize le lori ni pe ka gbin ege ka gbin agbado ka gbin su awon su isu igbodo nkankan ina won ma saba gbin ju
1: ege ka mo se ni ala fi bora won ka won ra le na le lanfani lati bere bere eleyi ti won ba ni lori oro isu koko gbigbin yi 0705 5949 abi 0907 0009 0906 2949 hello
2: hello ekwale
1: eba wa jina si radio yin
2: radio ke ta lo pese radio
1: ya eti jabu mi o 0705 5949 abi 0809 7949 plus 234 906 2949 hello
2: hello atoto
1: eto ni o e kuro le sir
2: yes ati baba nu mo kuro na fun mo wa la le to nse
3: yes sir
2: ibere ni mo fe be yan pa ti google koko gana ye
0: mo n gbo yin sir
2: se mo po mo n gbo goro wonu inu ebe ni a ri pe o n ta ni kokan kokan bayi
0: bẹ́ẹ̀ ni òun
2: èyí ta wúndà kan a mọ ibo ni bíbẹ̀rẹ̀ ibo ni jíjẹrẹ ibo lòkè ibo ni ìsàlẹ̀ ìbéèrè mi ni ẹ̀pẹ́tọ̀.
0: ẹ rí bá a sọ pé yàtọ̀ sí àwọn kókó yòókù òun máa ta gbọrọ gidi bí ìgbà tí iṣu bá ta ni bẹ́ẹ̀ lòun ṣe máa ta àwọn kókó wáìtì àti kókó funfun àti pupa àwọn lè ní ọmọ ìmí a máa lọ́mọ mẹ́ta ìmí ma ní mẹ́rin kódà ìmí lè ní mẹ́fà tílẹ̀ bá gbà dáadáa ṣùgbọ́n kókó ghana ni tó fi yàtọ̀ náà nu òun ọ̀ta gbọrọ gidi lọlẹ̀ ẹ rí pé mo sọ pé ìdí kan rẹ̀ àwa mẹ́ta àbí èèyàn méjì lè jẹ́ òun tiẹ̀ so ọ yàtọ̀ sí àwọn kókó ti bí bí iṣu lòun ṣe máa ta gbọrọ gidi tiẹ̀ yọ ta lọlẹ̀ bí ìgbà tí iṣu bá ta àbí ká sọ pé jẹjẹ sọ pé bóyá bí ìgbà tí iṣu bá ta ìta lè fi wénu
1: ṣùgbọ́n ti funfun àti pupa n tiẹ̀ ẹni àwọn lè
0: àwọn máa ń ta
1: fún ṣé tẹnigbé náà ni mẹ́ta téyàn ó bá ní abẹ́ ibẹ̀
0: bọ́ ó ti ó ṣe é ṣe bílẹ̀ bá a ṣe gbà sí èmi máa ní mẹ́fà ó sì máa jù bẹ́ẹ̀ lọ.
1: hello ìpè yẹn ò dúró 0906 2949 abi 0809 7949 hello ẹlẹ́ kúrò lẹ́ o 0705 5949 0705 5 odo mẹ́ta. 9449. Hello.
3: Ekurole
1: ma.
3: Raza o. Ejo ibere mi ni pe koko ta na e se o ma pa nto iyo osu te pe awon koko wa yo se na.
0: Koko Ghana koda a odun kan siwaju ohun eti e saba baje bi awon ti bi yen kori te ba wo dada iru koko Ghana yen opo ni awon bi area Oyo ibi ti awon bi ti padu ba wa to mi ba wa
1: okay
0: ibe ni koda igba ta wa gbanju ba igba yen mo ran ti ta ba wa nkekere tan ba ni ta wa nkekere tan ba lawun ni fun wa lounje a gba bi koko Ghana lo ni tori ko fe a ni so pe ni bayi lo gbin a si wa wo je nti wa o si mo dun dada
1: o ma wa lawon bi odo
0: ibi odo ibi odo le ti mo ri ibi pado ibi todo ba ti nsan koja lo ibi omi le ti le ri
1: o nkan ma di awon omi o
0: e ma be ni be ni
1: duro sugbon baba wa o le to gba wo ko to baje
0: se koko Ghana
1: to ba je su ni a ba gbe kale bayi bi suba wa le to ba pe o le ba o ma baje isu koko Ghana ati koko koko yam funra re
0: koko ga koko koko yam to je funfun ati kini ohun ti o ma pe ta ba to ru o ba ti mu won tabi ka won eku nkan kan o ma je awon yen ma pe koko Ghana na o na le pe sugbon ko le pe bi awon ti bi yen tori e mo pe inu omi lo ohun ti nse ise ese mi re
1: Pomo ke nlemi o mo
0: ke nlemi to awon
1: jere gan
0: yo yo mo de mo de lowo te ba ko de te ba fowo bu bi yo mo tu nke mu ken fun yin ni
1: hello hello e kuro le ma
2: yes sir come ni abile ko ayola
1: an gbo yin ma
2: adugo kware ojo fun lo bi
1: bad yes sir
2: o fe de ni pa koko ni
1: an gbo yin ma
2: emi na wi ojo mo ni oko kan ti mo nda o le gbe ojo ati gbe koko suje ṣugbọn koko todun to koja igba ti mo ma fi wu lọdun tori ko ta dada o ti wu wa suje awon eyan wa ni koko ti bo sẹyin pe ko yẹ ki n gbe koko mo pe ko le pa wọn a ni ki n bere pe kini idi ti o fi pa lọdun to koja ke lọdun ti mo ba wa gbe loṣu yii to maa ta abi ki ma wu yẹ gbe ojo ati gbe rara.
0: Akoko na eni kini di ti ko fi ta lodun to koja o ni se pelu ile e ri pe ngba ta nsoro ale ebu re ko gbodo tobi bi ebu kini ebu re ma ke bi ebu su o gbodo kere ko le ba ta dada te bu re ba tobi yo kan ri woro woro bayi ni e keji inu osu keta te ba wo awon ti won gbe koko nsin ngba to ba fi ma tobi osu kewa osu kokanla osu kejila e ti ma kere koko
1: se ta ba wa gbin ni sin bayi o se ko mo ba gba
0: to ti won ba gbin ni sin to e o lewu sugbon e mo pe ojo a le predict pe igba bayi ni ojo olo so ilo fi se se pe inu osu ke
2: osu wa da si lati gbe koko
0: osu ke ta osu ke rin to jo ba ti selule la ma gbin koko
2: ade ma
0: winino ojo yin na ni osu kokanla to ba ti gbo osu kokanla osu kejila e kere re
2: to todun ni sisi mo pe ejo ati bi aje pe kin ti sile dodun to nbo niye
0: ni suru dodun ti nbo
1: e seun tori ojo na ni awon lohun wo to ba wa je pe a ba le se onibomirin ko
0: the water irrigation abi ta mo bomi
1: won
0: ta ba eni o ba ti le se wahala e ri pa won rugbin kan wa to je pe agbado ni isin kosi gba ta gbin agbado ti a le ta gbado ni hu sugbon tori ojo e ri ba won omo iya wa loke oya kosi gba tan ko tomato ti won igbe tomato kosi gba ti won gbin ata latari pe akitiyan ati se e ti opolopo awon eyan wa ni isin awon na ti nse gbogbo ikangadero ti won anawo si kuwa we mini kukumba nkankan kosi gba isu ni kan mo fe le so pe ka so pe akoko bayi la fi le gbe tori nu erun la gbodo gbin su
1: mo wa tun wo pe awon isu gangan funra lara won nigba mi ti eyan ba gbe won ni awon apa bi kan lo le ta si awon apa bi kan ni ko le ta si se yen no le fa ikuna to fa ti opolopo o fi nsa ba gbin ekeji ta ba gbin se ti mo lu abi won ba daran wonu e se o le baje so le je abi ara awon ewe ti
0: eran isaba je koko koda te ba wo dada awon kan wa to je pe won ma ngbe seyin kule won bi bi adugbo te mi ngbe nisin ni mo niya mo le yan to je pe o gbin si kini o si se fence ewure de yi gbogbo be yen ka ni won isaba je koko
1: so la won kokoro to le baje boya won kokoro ti ma nba ogbin ti e na je boya yo je lewe ni o boya won je wole ni o
0: koko saba ni
1: boya yo jo na ni o
0: koko saba ni kokoro ti nba je e akoko teyan ba gbin la koko ti ti eyan ye keyan o gbin won ma pe koko kan pe tan ba gbin la gbin yanrun pe ti o jo oro mo daada gege bi ibere ti won bere o le sakoba pe ko jona mole abi ko ko ra monu ibi ṣugbọn to ba ti mu koko to ba ti wu koko isaba ni awọn ipinija
1: ki lawọn ipinija ti agbe to ba fe gbin koko le koju tabi te ko gbaradi le koko to ba se bayi o ipinija te koju re o to lawọn ipinija abi be na lo dun ka bo si
0: o ni awọn ipinija akoko ni ile ta fe gbin si o ni se pelu ile ta fe gbin si e ri pe iru iya wa tan bere pe lawọn gbin ko se daada boya le ti won gbin si na e mo to ba je pe bi ile bo ni ni ara akoko to ye ka kokko se wadi ta ba fe gbin rugbin eni o nkan ogbin ta ba fe gbin pe igbin ti mo fe gbin yi o ile wo gangan ni o ti se daada
1: oke
0: e ri pe be mi ati yin se wa ko wa di asiko nu oye ki won ni ka kori si lo noti se yod ba wa lara mu awon tan si n gbebe ko da won le mo tun wo so kan ma fe lanti won bi irugbe ko kan na se rinu so ara won pe ni ja ki o ma saba koju re nanu ta ba tun wa igba ta ba gbin tan ta tun roko re lasiko to ye ki ka roko re agbodo roko re lore kore
1: 0705-5000-949 abi 0809-7000-949 plus 234-906-2000-949 our number ti e lanfani lati pe wa wole bere ibere yin ni role yin niyan 0906-2-odometa-949 tabi 08097-odometa-949 tabi 07055-odometa-949 hello ma
3: e ma binu to mo pe wo le ejo se agba to so ti se gbe sugar abudo ko
0: keni yen
3: agbado e sha le gbe lo su abudo su to nbo
0: eni suru die fa agbado be ba gbe bayi na ko pe ko mo wu yo si se kini but e je ni suru e tori e mo pe oju ogboro poju fun nkan na iwon tun won si na ni gbogbo nkan mo tojo ba poju fun agbado e kan ri pe we re le mo pon
1: okay
0: o se pe kojo poju
1: ra won eyan wo ke a ngbojo si nro bayi a si le
0: e bojo se nro e gan awon agbado to ba ja agbado kekere eni to ba ni e ri pe tojo ba ti poju ibi to je pe eni ojo ni ola ojo ni e ri pe we re okan mo pon lo ni
1: hello e kuro le o e jina si radio yin ni ka le gbo yin o
3: e mo ti jina dura e ti agba n bayi
1: ibere yin sa
3: e da mo ka bere ni pe e jo se ko kana yen so ko isi meji ni ko ti ba ti mo wa kekere a gbe awon pa ni tan do ni je pe ta ba wu bayi o ma n tun bo gini ni ko e ti mo wa gbe nse ohun ti lo bi 6 months be lo gan kekere lo ti wa n die
0: koko gana oporisi meje orisi kan na ni koko gana se ri gbogbo orugbe ta ba gbin ile na ni se e ri pe ki won mu eyan kan boya bi omo boti ke ma fun lo nje omo ajepaki se mo po yato sira won e ri pa ti so pe ile na ni se koda bo je agbado te nwo nte eyan ba gbin sile ti oye ko gbin yo kan ri ran bayi ni be na ni su oni o le ma ta ile ni se pelu e
1: o le je pe ile
0: ile tan gbin si a ri pa so pe inu omi lu n gbe bo yo mi o to nibi ti won gbin si o ni o se se ko ri be
1: lori ogbin koko isu koko ona ni an soro ba niro le oni bo la se ngbin ona wo la gba ngbin je won ti sise igbalode kankan sohun pe atin ri ta won so atin ra won kan mi ti isu koko won ba wa foju re na re ni abi bo
0: ati emi o ti e je kemi o so pe mi o ti ri tori won ni airin jina la irabu ke okere o se se ka won ara ile ka re ni ti o ti ri pe won se kini nbe tori nteyan o ba mo eyan gboro ti so pe
1: tabi kise wadi mo lo
0: tabi kise wadi o mo lo lori e lowo
1: tori aye o to jo meta ti ati gburu re na gbeyin
0: se koko
1: ati gbogbo mo isu koko
0: koko wa loja koko wa loja te ba da won oja mo ni ya eri koko akoko wa okan o di o so won die o scars bia o bia sa won loye
1: sugbon
0: e ri pe akoko ta tun wa ike tun se akoko re na
1: okay
0: e ri pe akoko yi o die die ni sese nta ni igba to ba fi ma di osu kokan lo osu kejila a ti ma ri ni opokun oyokun
1: yato si jije isu koko ati gigun niyan so tun ni ona mi ti agba nlo
0: o na la fi so pe won fi se ipekere awon kan lo tan fi se ipekere ale fi sasaro o si en ba fi sasaro na ale gun yan ale je boyo tun ona mi tun wa wa tawon mi tun gba lo sugbon temi mo ti won fi se oni mo ti
1: so won fi gun yan
0: won fi gun yan
1: o yi die o tori gungun
0: re gan yan koko dun gan ju kene lo te ba re ni ti mo je yan koko ko ni fe je awon yan ti bi mo
1: yan o ni funfun
0: we be ni
1: no my issue
0: be ni yan koko mo le nikan to je pe yan ko to ko le mo ni koko nle a ni kan bo gun yan koko ni
1: 0705 5000

0: Hello, sir. Ekuro le, sir. Ipe yen ti o ti re ba lanfani lati pe wa pada imapoje Peter aroko bodude fun gbogbo awon agbe patapata e mo seun. Hello. Hello, ekuro le. Yes, sir.
1: Yes, sir.
2: Ok, alejo, ok.
1: Yes, sir. Ok, sir. Yes,
0: sir. Ami, ibere ni o.
1: O mi yes, lor ko mi. O pe lati aye to le gbeda tuba.
0: Yes, sir.
1: Ero ibere lori oro koko e ni na ni bebe. Pe koko ko se mi wi e. Tori atu gbogbo nkan ni o ti laju bayi. Tele tele nta wa mo ni pe ni je.
2: This thing,
0: baba gbin jale tun gbe awon kan mi mo to je pe egbin ohun bayi ngba ta sin gbin e ja ko wo ipele ina. Hello. Okay.
1: Seyan ba wa be gbin tori nigba kan ta wa loko a ma npo bi ngba mi ta gbe seyan ba wa ko bi se e ta re so si ma ta igba seyan ko bi
2: ko se se ka ma ko ibi fun e ko bi igba te fe gbin su na ni dandan eyan gboro ko ibi
0: Okay. The journey.
2: Maybe I borrow could be.
0: Maybe.

0: 32 FM 94.9 Amferin gba gbogbo agbaye.
1: Irawo kan yo mi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani 32 FM doju o letente oba laarin awon okan ni 32 FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mun araye ibudo ayo atori sun idunnu ni 32 FM iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye ese bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikan ni 32 FM do su pa ran kaye 94

ninu re ni ke ba n feti si ori pa laye ninu re ni se lo dabi abc pataki le loru le jera roof system lo ti mo fe wi oru le jera di to joju lowo ki ti sha tabi pa woda be o le gbo share share ojo labi oru le jera di bo run ran mini mini labe ile te ba fi oru le jera di bu o ma tutu o tun bu ewa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe lati wa ra oju lowo oru le jera le di wo patapata laula mega top concept limited la soju atalagbata kan gbogi lori le de nigeria o le se to se Gerard roofing system to just stone coated lati orile de New Zealand to wa pelu warranty adota odun bako lo se nilo lati da mu lo si

0: Nibado lawa tatin jaye, nibado lawa tatin fela. Atundukwe lowu adeda sheda. Aweda akweda leda atento wu kofi edaro. Boyo wa weda tabi o weda. Eda otuma adukwe lowu adeda ni. Shugba awa eda, no lama wa be adeda. Be, komo fi waro nti o bawa ni no jela she o lotu mari. Ilu bada o ni daru. Ipile oyo oni gbona orilede Nigeria ogun oni wobe ode kaluku na ibanuje oni wobe lase olorun eka lele kan si moki wa ka bo sori eto ni badan lawa olubi npe fatoye loko mi ni jejo lori eto yi adupe lowo gbogbo eyo lolufe wa te gbo wa ti papa jule eyo lolufe oba benrin ori afefe mama wa oluwa ye mi si Rosemary Akela aje mo ti ni e soro ni
1: sorry
0: abiru alejo iwo wa ti e gan ta le gan
1: I'm sorry
0: iru ebo won te to wa fun ohun si I'm sorry alejo egbe bi ta ba ni ke duro si o
1: it's all right
0: ewo ni it's all right get see na ni but ta ba si bere englishes wa nisin agbara yi oni fe gbe mo
1: okay
0: if I don't ask you to talk don't talk out sorry don't speak her. Yarali ewo yori be pelu dunu atayo mama wa oba birin ori afefe e ti ba wa ki awon eyan lohun yen
1: so olorun
0: ogo
1: ogo ni fun oruko re
0: e ba daruko yin lekun re
1: oluwa ye mi si Rosemary Akinlade abi Rosemary Oluwa Yemisi Akinlade either of the two the line the correct answer
0: adupe lori eto yi nejejo na lati nba mama wa soro sugbon akoko ko je kale wa ko regunle sugbon lase olodumare a wa ko regunle lale yi inu mi o wa dun ki gbogbo wa oyin soke kesi ba wa pin ka akiri fun awon eyan pe ki won yin radio won se 94.9 oba birin ori afefe ki lati se oni won gbo lori eto ki lati se gangan oba birin gangan fura lara re awon na re lori eto ni badan lawa ta tin kogbon latara won layajo ojejo an soro nipa a be se lo ile eko bi ebun bo se damu yin kolodumare ko to wa pada gbe yin jagbangba ninu oro te so ito mo so ra re ni ito gbe si aye yin ni se pelu baba gomina ti nbe loroye gbogbo e na la lori ofe lati soro ba sugba je ate waju nibi tin ti bere bere la sale yi mommy lenu eko e salaye dojuko yin gege bi oluko nigba na bi odun melo gan o lelu lenu ise oluko ke to feyinti
1: 35 years
0: e lo pe e so be
1: pere pere
0: ki le wa wade di se radio
1: e se se ri gbogbo isi to fe gbo mi ni asale yi mo fe ke gbo mi ni agboye tin ba pari eto tasale yi o se se ta ba soro debe ke lo mi mo eredi togun se nja ore da loto agbalagba bo won ni ore ni won sugbon teyan ba nse ore ori a wa gbe alawo ori koni nigba si mo wa ni kekere like age 6-7 emi asi awon ta jo lo si ileiwe St James Cathedral mama omo kon sise ni Radio Nigeria every Saturday o ma nse children's program you know to ma wa ko wa omo yi wa so fun mi o ni se mo ni interest o ni waju Kingsway office mama hun wa mama ma ba won sa omo ladugbo awa wa si Radio Nigeria awa se children's program mo soro laye igba mama wa iya ni wura nkin o eyin obirin e feti sile ki e gbo ti wa eje ka finu konu like that mo se ma ko mo wa won fun wa ni donuts igba yen won fun wa ni soft drink to be ka je agbodo gbedele a ma wa ma ya ba bo jago mokanla le ni mama to bi wa to de ni fowo kan kini yen sugbon nigba to di odun kan to be precisely between 2001-2002 or thereabouts mi mo odun yen gangan mo people's primary school ni Ring Road ona ade oyo hospital ni mo tin teach lodun na awon mo le we de be ru mi gan tori mo street auntie today awon mo ye be ru mi gan mo wa do senu gate school just like 2 minutes after break awon mo yin wole bi mo se duro ba ni gugu ba nsa la girigirigiri on ba wole then lady kan wa nbo towards me you know also an injunction school me people's primary school near Ring Road ade oyo road o wan bo towards me o kan ba mi ni enu gate mo duro ni o ni e customer ah mo ni e customer o o ni Folake Otuye lu loruko mi iko mo de sise ni Radio Nigeria ah mo ni that's nice mo ni e pele ma o ni mo need help yin ni ah mo to ba je pe nkan ti mo le se mo ni ma se
2: okay
1: o wa ni mo fe wa record awon school yin fun either 13 or 16 episodes you know me mo the actual episode solo fe record mo amun ko le fe kin se fun yin oni ohun wa fe kin run lowo bi a se ma ba won ko awon omo yen jo lati le ri won record mo ni ma mu yin lo sodo HM mo ti ba wa ti debe ma ni oga mi ore mi fe wa record awon mo school wa o so mo kan ni kin so fun yin ni teacher oni ko ba won se oni okay abajo lo sodo Mrs. Akintola oga mi ngba yin mi ni gbagbe won ni emi si iwo na ni wa se since to jore ni mo ni okay mba ni omo melo na fe ki na fe se o ba salaye fun mi papa mo ti lo class mo ti da won mo yen po mo ti gba class mo ni ti ko ba nwu won ton ba wu ko ton ba recording je ma le omo na lo si school bi gba to ba je mi mo ni lewe out of 13 o record 10 under the space of 1.5 hours
2: Folake lo hun riru eri
1: ehe oni mo momo meta toku ma ko awon omo yin wa oni ma ka omo yin wa mo ni ma ko won wa mo ni mo se fe kan jade looto mo de ko awon omo yin lo si Radio Nigeria gba yin and that was the end mo ti gbagbe mo fi eran ti mo so around August or September 2011 mo kan wa ni street fele le yin en na kan park o se big auntie big auntie and koni auntie o da bi pe enikan pa ko npe yin o ba do wa mo ni mo so ero ti mi mo ti mo wa ba yin ni school ti mo ni mo fe record awon omo yin ah mo ni auntie e pele ma e ku jo meta asakira wa familiarly o wa ni to ba doctor bo n fe bere program kan ni radio station to wa I won't mention the place mo ni ti mo si Folake Otuye wa right o n de fe ka jo ma se amuni kekere mo ti soro ri o lori radio pe mi o le mo se o le ma mo se pe to ba ku Mondays ni program wa o wa ba mi ni Saturday or Sunday ka jo se practice o ba wa ba mi looto o ba tojo Monday mi wa soro soke rara ngba to ni kin daruko mi ti mo daruko mi ko ti si oba obirin ni waju oruko mi de ti mo wa daruko mi awon yan ni mi soro soke ye mi si awon ogboro e daada ngba ti mo de school ti mo so fun won bo ashe di the following Monday
3: ohun ti mo kan ra ma
1: ogbo nje ti mo nje de bi mo se bara mi ni di se soro soro lele so ko si bi mo se ma ko history bi mo se di soro soro ti mi ni daruko
3: atso bi odun bi melo bayi te ti wa ni di gbongbon yi mo
1: 2011 till date
3: 2011
1: yeah till date
3: ti di asiko e
1: yeah.
3: Lo da bi ogbon odun. Hey, kilo wa bi oba birin. Ta lo fi yin je? Mo na ti jawe oye leyin lori.
1: Ko si bi mo se ma so story bi mo se je oba birin ti mi ni so ba se bi mi. So ewo ni ka kokko so nbe. Se ki n bere gbogbo epo ki n kopo straight off.
3: Oh yeah,
1: abi ba olu se fe.
3: Eja mu be. Bo ba se rorun.
1: Okay.
3: Ti o fi ye wa.
1: Okay. Eje ka bere bayi. Nigba ti mo soro ni ijejo, mo ni baba mi, baba e, baba baba e, baba baba baba e, baba baba baba baba baba mi. Awon ni first ewe of Ado. Mo wa ni oja ni me, oja ni mi, omo ewe Ado. Iye oja omo ri dola omo sebe ilemi memo ijuroko kani pe baba mi ni ori ofe ati di ori apere awon kabiyesi si baba mi ni ori ofe lati ko sori oye
2: I could have been a regent
3: adele
2: ben
1: wow
2: ṣugbọn well o ṣe wo lo lo ṣola ko de sent to le query inu le oba ni mo ti jade I'm a
3: okay.
2: princess yeah
3: okay
2: ni gba si won bi mi baba mi so fun wa wi pe ah olohun ni gba si awon wa ni kekere baba to bi baba awon so fun awon wi pe iyawo meta la won ma ni won seye ti kini ma bi won ni mama bi a bi omo meji iko sugbon okunrin mejeje a je iko si baba mi baslack ni asiko ton fe bi mi ton ba mu eji yi kon mu kun o kan o se se kin waye lobirin ya
3: ti won o ba fi eji ko kan
2: o kan
1: ha
2: iko se se kin waye ni obirin
3: ha
2: oni mo se jobirin ti oro ba tesi waju o se n pada bo nbe
3: so
2: gbogbo gba ti abati ni ori ofe boya lo siluwa boya won ara iluwa wa boya won ri mi iki ti won ki oba no man ki mi ya wa ki mi wa ki mi mo idile oba beni wa won ki mi ordinarily ko wa sibi ti mo lo tawon yo ki bere pe ah se eni ko mo joba ni ri ninu ile wa bo se mo I don't know ani o ti o ah leni ko lo ba de ni e o eni mo ti pade were lo na ri toni kabiyesi amọ awon pe bawo ni kabiyesi se mama rin loju titi mo wa weyin pe oni won ni iwo ni kabiyesi o wa doba leri kabiyesi o mo ko smile ni won ni okay to ba ti je pe kabiyesi ni mi te de je ki n ku di kabiyesi yen ki n ku fi oba oluwa ye mi si ki n ku fi oba obirin ori afefe nkan ti ibi tin to bi oba dangan oni yen
3: chai chai Nibadon lawa ta tin jaye Nibadon lawa ta tin fela mama wa be tin shalaye ina ni nwo mi lara be na ni gbogbo awon ti won lori ofe lati ma gbo wa sugbon e je ki nwo bayi pe e ti shalaye iye odun te wa te fi delu Ibadan
2: kikire abi
3: mami
2: about
3: ibere npo ni waju mi nbi sugbon mo se ni alafi bo tori won ni fe mo fe ka wa ko to ngunle la le mami bawo le se pade ololufe yin
2: oro nla lo bere olubi npe
3: ni
2: wa si ati kuro ni ilu ta ti wa si Ibadan mi mo oro ajoso ti mama mi ati baba mi joso sugbon gba ti mo pe 25 years of age mo ti make up mind pe tin ba ti pe 25 ni mo fe marry
3: okay
2: mo wa so fun mama mi pe lagbara olorun pe mo ti so fun awon eyan o pe in fact en ti mo fe fe directly or indirectly awa ti mu date o mo ni so mami bawo la se ma se mami ni ma lo sado ma lo ba baba mi nitori pe awon o fe ru eru ti o ki se tawon oni kile min oni tin ba dado tin ba delu baba mi a shalaye fun mi baba odo baba mi lo o lo ri won bi mo se de ba inu won dun ba de si de ba ti baba mi ba ti ri mi ori ki bere won ma ki mi mesan mewa oni baba mi oni mo ko so fun yin pe lagbara olorun october bo ta si mu ojo gangan ni odun sawai oni mo fe se marriage ni se de me pe april la wa during easter you know during the holidays the second time ni mo lo eh won ni ise oko re mo so ruko e fun won lo mo iluwo mo so fun baba mi ni baba mi ni ko si nkan to jo ipe laye ati sisi lai lai ta n ba wa laye o mi o ni fe ilu yen
3: che le daruko olun abe fe daruko
2: orin ni ma fi so tori o se eniyan ma ngbo program anyway so bo ma wa so lorin mo fe daru mo awon eyan loju let's do it that way
3: aya
2: baba mi ni ngba ti awon bi gbogbo wa awon se ikose jaye fun wa ikose jaye lo ko ba mi daro yi
3: ha
2: ba wole won lo gbiwe wa o ko ilu si mo gudo fe pe nigba ton se kini yen especially emi
3: eh
2: won ni aigboran mama mi lo je kin de obirin o mi ki se obirin rara o ipe nigba ti baba won so fa won pe ton ba ti suspect pe o likely ki yawo e bi mo ni ola o
3: okay
2: baba mi o gbudo sun ile ni ojo yen o kon lo fi eji kun o kan
3: okay
2: ipe si baba mi ba ko ton ba tete ti mama mi ba sare bi mo kan to de ipe obirin yawo e ma bi ko ni jokunrin pe so awon de slack lo to ka won to de mama mi si lo bi mi si le wusan we are as ile lo ye kon bi mi si kon le se nton ni kon se yen baba mi ni mi le fe lu yen to ba ngbo wa bota o sisi ko ya o re do da mi o ma sa bi ni ma mu ro bo wale mi o wa bota o sisi ko ya o re do da mi o omo ko ya temi
3: ilu yen ni
2: ke o si do mu mi ma awon parents e ti tewo gba mi baba mi ba ni ikose jaye so wi pe
3: okay
2: yato si lati ilu ilesha ijeshashu ekiti aniza environment akure abi ondo tin ba fe ni oda ilu pe tin ba sagidi tin ba fe bo yen tin ma lo 20 years mi ni bi mo nbe
3: ka be si olodumare
2: oni en to se ikose jaye fun yin yen emi oni tele yin ro e lo pe wa baba mi ba dide ma ya kesi mo ni e lo kesi mama yen ba de o fi gbogbo ase ogun won yen lo wo baba yen ba woju mi baba yen ni ki ma sha igborun ipe baba mi o gbudo ipe age mi o ti gbudo age mi o le ti gbe ere idi ton se so wi pe mi gbudo fi alejo pe lati le sha upward ni o in fact ko si fe nbe lati le sha bayi within Ilesha and Ekiti and its enviro pe tin ba dia lati se aigboran mi ni bimo ba so fun baba mi pe ko wo mi dada o ti e ba ti je kin fe ilu si o wu mi mi ni loko mi de ni mari e baba mi ni emi mo ni wahala ijo keji mo ko pada abadan ni ba so fun mami mami ni ki mami fe se mo ni ma pe lagbaja ni ma de so fun me why awon eyan ti e na ti lo jade
3: okay
2: won ti so fun o so fun mi o ni mama n so fun ohun wi pe to n ba fe mi ni bimo
3: wow
2: mo ni so sobe pe ko si point oni kaluku ba lo nlo ba make up mind mi pe mi o ni marry
3: tori ife te ni si won
2: mi ni marry o mi so be fun mami mo ni mi ni marry mo de duro lo to 25 26 27 28 29
3: abere
2: nko e mommy 31 she me see me wa man church 1976 December ni mo she baptism and confirmation
3: okay
2: so mo dey receive holy communion lati 76 yen titi mo fi pe 30 years of age
3: in every Sunday
2: Anglican St James Cathedral
3: okay bola wa yan
2: okay bola so mi se te tokun ba ti ni ah mo de like ba ti lo mo lubo ni ah ma ni ikose jaye bo ko ye oye mi wa be da lohun kokon so mami de so fun mi pe tin ba ko ti mi ba fe ilu ti baba mi se pe kin fe aleyin eh mi ni mari mo ni mo fe lo se sister ba de lo pe je o Catholic church lo no a o ni be ko no se ma nse o ju mo pe o ni reason ti mi se fe mari o ni tin ba lo si school won bi gba ti olorun ba ko si mi ni ko je pe tori pe won ni kin fe ilu kun mi ni mi fe mi se fe se sister emi ni mama da se fura mi
3: to
2: gba ti mo wa 32 mami wa fe pare si mi lowo
3: eya bi omo
2: mami ba bere si ni sunkun eko na wa o
3: mama nko ba
2: every month mami ti ku mami saju baba mi ku
3: eya
2: every month mami ati
3: olorun ati bo te won sa fe fe re
2: mami ati ko wa badun ye mi si jo o da bi mo emi ni to ma ti fun mi lokunrin to le ba mi to le fun mi loyin mo ni mi mind pe ma bi mo mo ni bo mo fe marry se mami ba lo fe jo mi fun mama ore mi kun iyan wa lo bere si ni be mi egbon mi wa ni ore kan emi ati won ma nsoro gan won ni ye mi si o de marry mo ni gbogbo olu to se pe kin fe bibeli wi pe o ni awon omo alade o no gbon ni iran won isu wa make sure pe gbogbo ni ton se pe kin fe o wa wa si waju mi awon olu ton ni kin ma fe no wa wa si waju mi by and large otele egbon ore mi yen ni when I was 33 years old yeah oni ma mi se sha fe kin bi mo ni e ma ori mi ma mi ma bi mo oni sugbo mi o ni fe tori ko ki se ilu ton ni kin fe ibadan si lara ilu ton ni kin fe but man lo church gan mo ma gbadura gan wan so fun olorun nkan ti baba mi so nipa mi ipe ti mi ba si fe ilu yen mi o ni bi mo je ki baba mi mo ipe olorun ni e
3: to ki se niyan
2: adua mi niyan so after 6 months ti mo fi pade brayen mo kan loyun ni mi se e mo mami kon wa njo kon ni mami ni se mo ti loyun mo ni se mo ti loyun ni won ni mo ti loyun mo ni mi obi nta to se mi oyi o ko mi mo kon nji mo so mo ni kankan ti mo kan wa mo ni pe mo n toro nkan je teyan kan bi je biscuit mani ko wa fun mi je
3: begi
2: mani very very unusual of me emi ki do fe ja si mo fe be lowo e n ka to je communion
3: ah isi be ki n korin fun yin e no good by your own
2: bi mo se bi mo niyan wa ni mi o ni fe ni ti mo bi mo fun

0: Ah.
1: Mami, mi o ni fe ni si mo bimo fun.
0: Ki lo de to to be?
1: Mami ni sosa ti bimo. Awa je ki awa dodge fun baba mi. Mo change ile mi gbogbo nkan. Eni kan ti baba mi ma ran wa, ko wa fun wa mo bi si mo. Ti mo wa mo. Wa change everything. Baba mi wa ra yiri mi. Hmm. Shubon ni ojo akiyesi. Sheri eyin te n gbo mi, mo fe fi Olorun oba beyin ejo. E le yo si obi kuro ninu irin ajo awon omo yin o.
0: Hmm.
1: Bi pe. Ti toko ti yawo ba ja, ti iya ba da omo to.
0: Hmm.
1: To ba ri omo yen wo, Olorun wa leyin eni o.
0: Hmm.
1: Nti baba mi fe ki n wa se.
0: Hmm.
1: Nti won ifa ti won se. Baba mi lo fa baba mi sile.
0: Okay.
1: Baba mi na de gbudo fa omo kan sile. Baba mi wa ni ogun ogbe yawo ni mo ni. Ipe sugbon ti mo ba fi alejo. Nkan to fe kin se yen mi o ni le ri se. Alejo a mu mi kuro within the environment.
0: Okay.
1: Nigba ti mo lo ba baba mi ti baba mi so fun mi pe mi gbudo fe awon olubaji o ti mo binu kuro. O wa ni kin so awon fe so iwo mi fun mi o. Mi gbudo paro mo yan. Mi gbudo mu nkan ti se temi o. Pe to ba wu ko bu ko gun yen le to ka won eyan puro mo mi ka won eyan ba mi ja. Pe ton ba pe wa pe ka rojo, ipe oto ni kin ma so o. Ipe iyan ma gbe mi leke. Pe sugbo tin ba si mu ro mo ro mi. Pe ngba ta won lo ara won nkan ti nkan yen ka sile. Fa won. Na won so fun mi. O sa n ba life mi lo. Sugbon ka ni wi pe gbara si mo kuro lodo baba mi ti mo gbonju die kani ministry ti mo wa nsin ni mo wa ogun yo ba se
0: bi ba o
1: God bless you sori ministry ti mo wa ko se pe boya wa lodo won wa kunle won riran si e o you do it yourself that is their belief
0: won ni wele ara re
1: ayaya won wa believe ninu foundational problem so pe nsin mo ni ogun ipinle ni ogun ma baba mi ko baba mi o fi bo gbogbo eyan de lo mo gbogbo eyan mo pe to ko si lo be daddy e so pe te lo mi ba lo bi kan wa ni mama e ni
0: mo
1: baba se mi ni this time around o de so
0: wa se temi
1: baba un lo so be fo
0: okay
1: un o de fe dali oku orun
0: ha
1: these people ni blame won awon mo sin yo gboron sa won ya ti baba lenu nigba si baba mi ba ngboron si baba e lenu
0: ti o si mo
1: baba ti o si baba e ti ku o baba to bi baba e can you imagine that nigba to de wa kekere no ti so fun won but mo administrate mo de wa pe mo gbadura go olodun den that right leyin mo wa chuku njokan an se to ba fe domo ojo yen wa se foundational class baba she membership class o the security mo wa mi nse mi o ile ro mi ti seyin ina owo waju bayi ni gbogbo ton ma nse nbe ni ma se that has been my lifetime ako wan class njo kan ni brother kan wan ko wa oni eko ta nile ni ni restitution eni lati satunse o maybe you are in a wrong marriage wa awon parents e lo force e ko lo fe ni to fe e ti ni yawo ti e e se atunse especially en to ba je pe looto e feran Jesu ki e le ri ijoba orun o mo ni ka satunse n ba lo ba ngba ta setan mo ni kilo de mo ni kilo nje be ba salaye fun mi meanwhile ohun na ti so fun mi ri pe let me see enikan ma so fun yin pe ohun laya gan o mo ni pe aya ba o pe en to ni en to ti leri si pe ko ni bimo iwo wa iwo lo olaya obimo fun e olaya gan o ko le so fun mi ba ngba to stage ko make up mind mi ni mo kan pe njo kan mo ni mo fe se restitution eni ko le nje be mo ni mi ni intention lati marry bi pe I'm telling you the truth mi ni intention lati marry you
0: chai
1: sori teyan ba ri teyan o marry teyan bimo teyan o bimo to ba ku be tori be tori Olorun sin e tori orun sin
0: so
1: mo ti make up mind mi pe ami mari e fi mi sile we don se ni marriage gan mo ni pe please you should let

0: o kan bi ko mind ni pe mo fe tele Jesus bi pe ah nti oju mi ri ya bibili ni pe ile oluwa oni ile iso agbara ni
1: lo dodo sawo nu re
0: ogun ko
1: si
0: baba mi ni ma koju ogun anywhere simbade unu mama ri me as straight and it is true simbade anywhere simbade wa ri me as straight eyan kan ba tin fe ran mi lo o to like me o I could you suddenly mi ni se nkan kan fun akoma se so e bon ti so awon yen fe mi so tin ba ba yan rin man gap e
2: at any time lo ni fe ran mi mo
0: olorun wa so se ni igba si wahala yen wa mo titi sawo nu christi
1: eje nti be yen wole mo mi nigba te so iri yin nipa agba te wa ni ile eko lenu ise oluko so bi omo ko se paro mo yin sugbon ti olorun lo baba gomina to wa loroye
0: lati
1: tu yin sile nipa se pe won gba iri yin je pe nte le se lele e wa je ka wa wo idoju ko ti enu ise obanu ifegbe kegbe wo onele fi we pelu awon ti anje ololufo eyin bi won se ngbo yin pelu bi e se manage awon akeko se mo pe emi na ni awon omo to po eyan to po o na le nba sise ni ile eko ngba te wa ni enu ise oluko nigba te wa ni di ise gbohun safefe ogoro eyan o na le nba soro nje ijora kankan be nbe ati pe idojuko wo na o le tire
0: suwari sori olorun ti mo wi pe mo nbo wa sise ti mo nse o ti wa prepare mi sile
1: okay
0: most of the things I mo ye ba ti mo ti foro mi se program tawon eyan mo mo fi mo fi nkan kan sele si mi mo fi se program mama kan lati pe mi enti ru e sele si o nki o okan rerin olorun wa nje ki nti mo ti la koja ati nti mo nla koja lowo lowo tawon ba wa gbe program ba mi mi o ki riran bo se nwo mi o sugbon ti emi ati eyan ba soro tin ba ti le tenu moro le meta tin ba ni a e de lokun mi e lokun mi kewe na te ba ti we nsin ara yin abale solution to the problem to nba mi so niyan olorun wa nlo awon ila koja mi lati je ki awon ti emi ati won pade ki ma je problem solve fun tin ba wa dele in te ni ka se yin a se mama olorun emi gan ti mo nwa oju tu si n to se awon eyan bo olorun bayi na le mi won aran ti gbolohun ti baba yeso so fun to ba ka bibele dada ki loruko baba yeso iso ati jacob ki loruko baba won isaac ko lobi won
1: ben
0: oni ni igba ti iwo ba di alagbara oni wa bo ajaga yi kuro lorun e so believe me now is boya mi ti di alagbara ni awon ogun kan ti mo expect for now ti o ye ko si to se farahan kedo so fe bi mi
1: gege bi ati nba bo ilu ibadan lawa yi ta ba so wi pe ibadan ni won bi yin si a fe si so
0: tori pe mi fe puro na ni mo se n claim pe mi ki so mo ibadan
1: e ti e so mo ibadan na
0: bi pe je ki soro
1: ko ya mo mi o ya
0: so mo pe igba ton gbe wa wa si badun mama mi atawata wa si badun ni kolamu ile ta de si gbe I arin ibadan gogo na si gbe oruko si mo de nje won je be ibadan so tin ba claim pe omo ibadan ni mi ni igba aye go to your state tole osun
1: kon kaluku pada si lu egba na
0: tin ba so family house si mo claim ni sauces ti mo ni omo be ni mi mo ku si nkan to le se si
1: e ma gbo e be na omo a wa ti da yin po momo to
0: omo le da momo to
1: e se mo wi pe opolope wa na ni badon ni isin yi awo te ba fe wa e li ko so ko
0: kilo
1: wi be ni
0: e yo kan yen ni ma wa ti ba pade omo badon to ba miss bi e se mo awon kan se kan ma ko ma koja
1: bi awon wo
0: bi bi npe nsen bi lamburuki you know bi pisu won le se kan bi ifa se mo don won le se pe bi aromi lamu won le se kan ma koja aye won ma wa pe olorun de lo awon people ifun mi so te ba misbehave ngba mi mo ma nro iyen mo yin lara
1: eni suru seri intefe oyun ti e kuro ni pe ro mo wa lara tori pa wa la nile a si ti gba gbogbo atoba atomo oba ati joye ati afi ti nbe lara yin ati gba ibadan loni iri ereditefe wa le so ko boye nro mo wa lara ni pe se npe e mo le mo mo mi e mi kitimo e mo ile mo
0: sezo
1: says me ah ah iko to jo wa obvious ni
0: eh
1: ah se npa so fa won yan ni jejo wi pe lori eto ile ni ko ma dabi pe boya
0: possible ki ma mole bi npe
1: je bi this way to ni
0: wa wa gbo
1: yes ma
0: ni igba ti oku odun meta si baba mi ma ku
1: okay
0: emi yen so fun pe baba e oni pe ku you must go home and forgive him lati igba ti mo ti lo ton ti se pe mi gbudo ton ti so when I was 25 years old mi dele lo pa baba mi mo until igba ti mo 53
1: yeah
0: ah mo ni kin forgive baba mi lo dono baba yen dono mi ru emi yen ni you must forgive him tori very soon oni pe ku
1: amo jesus ton se
0: of course yes
1: mommy iwa oluko wo ni o tan lara yin jari
0: mo borobo iwa oluko ti o tan lara
1: nbe o ewo ton ni o
0: ba lo baba mi mo ni baba mi mo ni mo wa dariji yin baba mi be mi oni ki ma binu oni ko ki sejo ohun oni n ton file o nlowo o lo ntele o de dariji ko dariji baba mi pata pata pata pata ati pata pata sori iwo oluko ti o ton lara mi mi o lamoju kuro I'm a disciplinarian
1: oh
0: I cannot be in a place you know kini ibi bayi lo ye ko wa e wa fi sori ibi mi ni moju kuro I'm going to do the right thing at the right time and I put everything to ye ko wa in place ma fi si place but most of time you may pe mo lo teachers college discipline there wa then most of the time boya awon ti mo ba pade ni irin ajo to ki se teacher they will not like it
1: kini ayo yin pe e sise egbo safefe
0: tin ba ni ki wo ninu mejeji sori se ti mo nse yi o ma munu mi dun gbogbo igba ti n ba ti ti awon yan ba wa ri mi ti olodun de lo mi fun lawon odun bi melo kan seyin asa awon father christmas kan lawon alo environment wa yi ri alo ona jericho ri won ni kawon eyan ton woju oluwa won ni ko wa ra ticket ko wa so follow pe come next year ti 32 fm ba ma se father christmas awon agbe omo won wa ko se meji ko se meta ko se merin olorun de ka I moro so yen e kan si o to fun mi then when talking about boya ke mash make I do it on that underground by the special grace of God mo da wole kan by next month na gbara olorun o ma se wedding
1: wow
0: 2 years ago mo da wole kan labuja emi ni mo se iya ko yeah
1: iya ko oni to nko
0: mama e ti ku emi ni mo se iya ko and by the special grace of God to ba tun ma di July August
1: e tun lo se mi
0: awon kan na olodun tun ma so won kin se mi o olodun tun ma so
1: lara bere ti mo fe bere o da pe down re le kan sugbon ma tun bere e feran omode gan ah ki mo mo ti pe ke bu mi mo mo yen lo e feran ke bu emi sister bi pe mo mo yen sugbon ah emi o ki se ibe ni asiri agbara yin wa ni abibe ni won ba yin so mbo tori pe e feran omode popoju ki lo de to be e wa so kokan le kan pe awon eyan ti won ba nwoju oluwa se eyin na ti ni ila koja iri ni abibawo abi e kan momo fi koju olodumare ni se mu pe nigba te yin so re yin wo pe emi o se ta ti e fe mari depo pe iwin o ti en ti o mari ni o bimo sugbon nigba ti e pada so pe e fe bimo omode ki lo de ki la siri be se feran omo to be
0: o se nigba ti mo teach nkan kan ti mo kokko se fa awon class mi pe kon ma pe mi ni mommy come up with me and see MC. I started thinking at the age of 22. So mommy won't offer my up with me. Timba wa joko, timo konda joko. Ma wa ripe, I'm a class mi go ni wa ba mi yo. But let's see primary one, primary two. I don't know about me. Auntie. Ko sibi ti mwa. Ti mba joko funra. Deje mi ti mba joko. Oma wa ba mi ni. Shori, isri pe mo fena omo de to dale. Lo je ki primary school or your state. Ki wani pre-primary. Emi ti mo initiate eri. Pe kon je kani pre-primary. Yeste te finka omo ka kiri. E je ki woma wasi primary school. That's age 4. Of blessed memory. Seki chik ba yemi so ye banji. Oni shi ma mine mun te ba je ka ti the chairman Alhaji Sulaiman mun to ma fi mi si school yen to ba mi mine lati ko class yen wa ro bi mun ni no si school mi wa da ma ma gbe omo kan bayi mo laso ma awon eyan to npo mi mo pe mi paro ma gbe omo kan ni school ma gbe omo e ma ngbo mo lese ko iwe ni why somebody like me olorun ni kon lo mo
1: eyi gan feran omode eyi gan
0: oni e ma se je ki won oni tori pe e je ka awon mo kekeke wa sodo ohun
1: toro jesu le tele nbe
0: oni e ma se da won lekun oni tori ti won bayi ni jobo ohun
1: se ka so poro jesu le tele nbe ohun
0: be ni
1: nibadan lawa pelu mama wa Rosemary Oluwa Yemisi Akinlade kini nte le so nipa lubado bi won ba fi onkowe ni oluko ni bi won ba so pe ke ko itan tabi ke se eto ke salaye laarin wakati kan ohun ti lubadan to je siyin ki le ko nipa lubadan ki le so nipa lubadan
0: ibadan feran alejo honestly speaking ibadan feran alejo gan o ibadan de man sha alejo to ba se pe kin soro lubadan mi le so much nipa won ju pe ibadan sori nti egba nbadan ilu mi o gba o local government so ni e
1: ibadan
0: where south east
1: ibadan north east le
0: north east ni e se bi south west la wa e
1: ben south west la wa
0: ti o ba mo we e daada ton ba mu e pupo ni local government yin o le di chairman local government south west o le soselu e wo be ikiti o gba omo oke bola ko le joba loke ado but eni e ko yan mo e ka le jo mo ra mind e da gbogbo eyan po e believe pe you are one o ko le sele ni ilu temi ti wa oni kaluku a duro bayi so ko ni kaluku wa ni waju ye ni o ti badan je be o gbo ni bo ba ku kan kan lo ni ma fi sharma badan la le jo Bado jeba ajiwe ala o male wa o ma ga ye ala ajiwe

0: tiyan. O tun ni anfani lati fi awon ohun elo inu ile se faje ninu iyiko to osose. Trophy Premium Lager. Onigbowo ise eye agbaye ti FIFA. Ma se mu amupara. Ko si fun eni ti ojo ori re wa labi odun 18.
1: Ko si onje ti ko wu kokun inu. Ijoye pataki ni amalala wujo okele. Alasiri oninawo imuleya onibuka. Ko ba gbona. Ko se tutu. Ki obe sa ti lowo ro. Ah, ofun mi.
2: Ilele yi o.
3: Eja osan.
4: Bodun ba ti dun, arorogbo. Bodun ba ti dun, ara usa. Ira akana magbo ipo dun je. 32 FM 94.9 feyin e. Lotu ti te pepe itu. Ayaju amala. Amala fe. Elekeji iru e. Lotuko. Lojo kokan de logbo osu kejo odun 2026. 29th August 2026. Ati seri ama tu seyi. Asi to ma sopolopo ru e loke epe. Ton ti gbadun. Alujo agwada. Eri kekeke. Ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti. Be lobe eweju. Begiri. Ila efori ro. Ero. Pomo to kata mora se koropoto suri amala la fi joma se jo e egberu meta naira le ofura ticket je gbadun to gbadun pelawon lo nje igbalode lawujo to yayi taye igba ti won bibi re food canteen loke ado iya adija lamala ni jana di oyo iya oyo alamala loja agbarimu atawon lo nje igbalode mi ko to sibe awon odiche won yi bi ta lo le jesu amala bakitan laarin iseju aya tabi ta lokunrin na to le ru amala to fele to kuno bi eti ateni to le yara tete jamala to gbono laarin iseju of any form, and was in 32 FM Laughter House Premier Hill Mokola Ibadan Boba Wado Joko Kondi Lokbo Oshuke Jodo 2026 Katuya Yatuya Yabade Ni Recreation Club Ni Doju Kwa Damasigba Ni Lubadan O Lato Ti Sodi Woke Buka Buta Ton Teron To Jiri Kwe Lalu Jutu Bagbamu Ele Shonik Bo Waya Jojo Amala Amala Fest 2026 Lati Rati Keti Emma Boni Laughter House Sabi Kekbe Nomba Yi 0806-218-5194 Amala Fest 32 FM 94.9
0: Honorable, ni ife eye agbaye, trophy kan wa fun awon honorable.

0: o ti yan o tun ni anfani lati fi awon ohun elo inu ile se faje ninu iyiko to osose trophy premium lager onigbowo ise eye agbaye ti fifa ma se mu amupara ko si fun eni ti ojo ori re wa labe odun 18
1: ko ni shumi ko ni re
2: ma je osu e lati ma gbo wa ati lati tele wa lori gbogbo ikoni bani dore 32 FM 949 eyin e
1: ko ni shumi ko ni re
3: ben
0: Honorable, if you are a trophy, come on, honorable. Right.

0: o ti yan o tun ni anfani lati fi awon ohun elo inu ile se faje ninu iyiko to osose trophy premium lager onigbowo ise eye agbaye ti fifa ma se mu amupara ko si fun eni ti ojo ori re wa labi odun 18
1: aseju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke
2: alubata nrese jabata onilu dudun fitunu gbowe apodunu Alusekere onagere Tori ba meji ko 32 FM 94.9 lo mudunu baraye
3: 32 FM 94.9
4: Laughter House
3: Orioke Tete Premier Mokola Ibadan
5: So, Oloye Ewenja Adegoroye, Ige Adubi, Agbefa Gorite, Otun Oluwawo Tile Ibadan Tile Toko, Magaji Ile Oluoje, Nelu Ibadan, Momo Toki Yen Kabo Sori Eto Loni.
6: Eku Ile Olotu, mo ki gbogbo omo ko tu ojure tin gbo mi o. Digital fin gbo mi ti yin o ni di o.
7: Ami ase idu.
6: Aboru aboye nle babalawo.
7: Aboye bo sise, Oloye Ewenja Adegoroye Ige Adubi. E ma binu o, alaye ni won kokoko se lori oro. Kinto wa beere beere ti mo fe beere eyan meta won wa nle ise kan oga na meteta o sugbon po kan si le loke awon meteta won si kuju osun sugbon nu ayewo enikan won sagbe be bo re kan mi ba tu wa de a loke okun eni na won pe o ma lo bi nkan kan ba de ti nkan kan tun si le eni na ni won tun pe ko ma tun janfani e awon meji yoku wa nwi pe ah e ti je bo ni inaki se sori to bo use egbo se a so pe eni ti o je pe o na won san pe ma gba yi sori re loro mo be na ni abi awon yoku abi o ni ririn ajo abi en toro re je mo se ni ajo la so pe rin
6: ese olotu tori e na la fi mo so pe ba si waye pari laari ari si sakun ku koja kadara be ni o ye kan o si ni ye kadara sugbon o ye ka wa na ogbiyanju ba ba bogun omo ikan na ni o kuku joga tori e la fi mo so wi pe to ba ru o loju obi le lere 256 ni odu fa yato fun awon asomo gbe gbogbo osoro ti ma sele si eda laaye kokan gbogbo e lo wa nu oju odu fa kokan eto olon ni fa emi adegoroyege adbi agbefa gori ite otun oluwawo je nara fun gbogbo le ibadan loni babalawo ni baba mi won da ese ntaye mi lati omo ojo keta ni won ti mo npe mi ni adegoroye ngba ti mo je oye sense to de aye kan gbogbo ebi tun parapo won wa ti ni je magaji oluoje ofoje gege bo se je pe baba mi babalawo ni a ni se meji ran wa baba mi ni baale oluoje so idi ni to fi je pe eyan ma sise tokadara eyan meji meta ti won jo ndu ipo po yi kaluku lo ti gbe ayan mo ti e wa sugbon no igbiyanju eyan o sise tokadara teyan ba sise tokadara won a mo ye kadara nle aye ipin orun ta n pariwo yin teyan ba yan lorun inu fa ni won ti wa npin nile aye ara apere re na ni ese ntaye eja ka wo ibi ti fa ti ba wa soro npa iyan meta ti won jo ndu ipo po eje ka lo si inu odu fa osa iwori osa lowo otun iwori lowo osi e ma ba mi ka lo ifa ni osa n wole be ni iwori n wo de ohun ta ba dijo wo gege longun gege ni mi esin kora won adifa fun aja abu fun ekun adifa fun ijapa ti somo keyin won lenje lenje aja ni te ba pa ohun oje ekun ni te ba pa ohun oje ijapa ni eni togo ni osare ti oke ni togbon aja ni eni togbon ko ni ku sinu oran won ni okara nle ebo ni ko wa se ogboriru ebo oru o gberu o teru e wa woru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan ko pe ko jina e wa bani laruse ogun aruse ogun la bani lese oba orisa agba meta ni won jo ndu ipo kan po ninu odu fo sai wori agba alakoko oni aja agba elekeji ni ekun agba eleketa oni ijapa aja lo koko mo kan keji ogbale babalawo lo osai wori lo da won ni kaja urubo aja ko ajo urubo ba ja si ku oni le babalawo tan lekun na tun wo be osai wori ba kan na lekun na tun da ekun na ko olohun o le rubo ijapa ni eleketa to gbeyin won lori da ifabekun si jade ku lodo baba lawo tan ijapa na debe won ba da osai wori fun ijapa ijapa ni kini si ebo kini si itutu ijapa ni kan ni nbe leyin to nse ebo ni kete ti ijapa ku ebo ru tan kotojo kotosu ase wa latodo olodumare bi ijapa se gberanu ijapa ti mo pe ohun o le sare to aja o si mo pe ohun o le sare to ekun ase iwa wa si o kan aya re ati daji lafe ijumo ni ijapa ti bo soju ona guruye guruye guruye guruye ngba toye la tojumo mo aja gbera pe ohun o le sare to ekun kekun na mo ba noju ona ko ohun o tete debi ti won tin lo pinpo ti an tin lo pade ore won ijapa ti daarin meji ona o tin guru ese aja bo igbai igbai igbai ijapa ba dara po mi we ngba ta jade oju ona nbi ti ijapa wa ewe ni aja pe aja fori ijapa koja o sare lo nwaju ekun ti wo wi pe ataja ati ijapa iwo lo to gbe na woju ekun lo ye
5: ko si o
6: irin faji lekun rin bo lo na nse kuruye kuruye kuruye ah ijapa ni ekun ni nbo yi ekun ta giri gbere ni ja o to ki ekun ijapa ba ton dara po mi we ngba ekun na gbera o sodo koja ku lori ijapa
5: ko mo pe ijapa wa lo na
6: mo pe ijapa wa lo na igbe yin ijapa te n wo gba hanran ogbon loko be ekun na ba sare lo ataja o ati ekun ori ari sisa ni won wa ti ipo ti won wa lo to fi bo si ijapa lowo laarin meji ona
5: abi se olorun
6: e ri pe asare dete oni moye dele ni an fi pari sakon koja kadara arin bere ni oroye je oda ka sise to kadara teyan meta ba wa ndu ipo po eko ti fa iko wa ni pe ruru ebo ni gbe ni airu ebo ki gbe eyan etutu jokin ni anati ijapa se nu odu fo sai wori oun lo je ki ore yo bo si japa lowo ta ba wo ki sagbara ta ba ndu po ka ma lu agbara nikan je awo gbon aso tele a ma wa fe lomi ti o dupo ti o si de be aso tele a si ma wa fa lagbara mi pe koni depo yi ti o pe faleke ti o pe su odara lole ati riru eri lai mo ye igba ti o si ni depo yi ogun ogbon egberun la kare eyin ni gbogbo won to kadara o eko ti ifa iko wa na ni pe ka gba wi pe ogbon jagbara lo ijo ni wanju ayo ni wanyo ni nse be gege ni babalawo mi senu ere kifa osanwole be ni wori nwo de on ta ba dijo wo gege longun gege ni mi esin kora won adifa fun aja abu fun ekun adifa fun ijapa ti somo keyin won lenje lenje aja ni te ba pa ohun oje ekun ni te ba pa ohun oje ijapa ni eni to go ni o sare ti oke eni to gbon aja ni eni to gbon ko ni ku sinu oran won ni okara nle ebo ni ko wa se ogbo riru ebo uru o gberu o teru e wa wo ruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan ko pe ko jina e wa ba ni laruse ogun aruse ogun la ba ni lese oba orisa eko ti fa iko wa na ni pe ogbon jagbara lo ruru ebo ni gbe ni aru ebo ki gbe yan ese kan ninu odu fa o sai wori ona ta ngba lo ta ba daru fa n to ba si pe eni be o sun ma gba yo ti rubo on ipo won ni bo mo lowo n ta fe lo nbe gan
5: lo a ma joko tetere ese o a ku ma ri yin ba pelu ase olorun
6: a wi se afun
5: ti an ba fe ri yin bo won se ri yin
6: lati bi ki bi ewo ko ti n bo wa si gate oje e so kale lo ja oje idi ayun re ẹrin sáàrin ọjà ń bi wọn ti ń ta ẹni gangan ẹ sọ pé ń lọ sí ojú ṣọ́ọ̀ṣì atárẹ́mù ẹ ti rí ọfíìsì kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ ṣọ́ọ̀ṣì yẹn tẹ́ bá sọ lójú ṣọ́ọ̀ṣì atárẹ́mù ẹ béèrè ilé ewé ń jáàdùn bẹ́ẹ̀ wọ́n nà ka ilé olóyè ewé ń jáàdùn bí sí ní òkè ọ̀fà bàbá àṣàlẹ̀ ẹ̀rọ ọba ni sọ̀rọ̀ mi ni 08032601 41 08032601 41 tàbí 08053459223 08053459223 Adegoroye Ige Adubi Agbefagori tẹ lórúkọ tèmi o Olóyè Ọ̀tún Olúwawo General fún gbogbo ilẹ̀ Ìbàdàn Mọ́gàjì ilé olú òjé ọ̀fọ̀jé Ìbàdàn land ẹ labọ ru o ẹ labọ yè ẹ labọ ṣiṣẹ́ ogbó atọ́ àsúre ìwòrìwò fún.
4: Bàbá pẹ̀lú àkọ́ni àgbò kó

0: nikala o otu oluwa wo le badan oloye ewe nje adegoroye igi adubi agbefagori te omo dida wa ma gun ma te oni sulo niya ke yo ma sese ni ko ma je nbi eliri oja tegbe re nta ni wo be kale lota o so wo pe yawo rere nbe igbeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma ba lode ewe nje adubi otu oluwa wo le badan ni baba sele loju orun je nbadan lati oji eleni egun okada baba sele oju sauce ni e ti so kale e ti ri akoma na wa gbagada gbagada ewe nje adubi nbe tabi ka ko sori 08033260141 oloye ewe nje adubi otu oluwa wo le badan lo ni irorun la ba nigba ta daye
1: oya gbosawo ondun yun baleti 32 fm lo pebi 94.9 eyin e anferin gba gbogbo agbaye awa fear.

0: bidiji ohun se nlo lowo eh o ma ki bola orile de England ti da mi ayo kan yen pada
1: ma je o kara
0: eh o ti wa di 1-1 Tubaniham lo gba mi ayo won sa won koro a meje jojo fa yojo to ra won owo oloru lowo bi alaago meji ni o laarin orile de Switzerland abi New Zealand ni ati Argentina jeri elomi bi o ni data yo wa kan pe Messi hun

mo le pade yanya lowo alaago mefa ndaji lori eto ti mu religion dani le lana ti christian mo ki baba yan ka le o mo ki omo mi ogonu ogo ede ninu ede white mo si ki omo

0: fẹ fi fìtí láàrin ran ni wa ti pari abala akoko ninu dije efe ya agbaye laarin orilede England ati Norway won jo wa lami ayo kokan
1: aja fura
2: ajaje
1: boni le

ma share kini ida da loju opo Facebook iya ti baba mi baba to bi awon gangan ola iya ti baba to bi won tala ku se ni won eh won la won ti siwa pe awon obi mama laye awon e tan bi le kini ri fun aje eh ti won wa fe ma pe labi kan pe awon omo poyun re o duwo gan olawon ba le nji ola yin le bi eto olawon ba mi ninu aye iya baba mi inu dile mi won si bimo akobi omo ni yoruba kokko ni gbagbo pe bo ba ti la yalla wa aburo re hun wa ta isa akobi hun ki ba ni ko sele sa wa bi ba akobi omo bi ba risiki re ba gbe won akobi o si ni la ija tun bi le na o ma rin won ran won ran ka eti won wa foju si lanu ebi oba mi o logo yin re o ni mo fi so fun ope nto lo n ba fun ologo to fun yin logo nu ti le yin gbogbo wa to ba ri o ni e ma manage e transformer yo kan e serve adugbo meji e wa lohun gbe kilo ko e ni isin bon photo ko wa ni transformer ti be lodo yin photo won o na ni o to pada lo serve won lona oja ba so mo pe obi ni ba won ma share loju opo Facebook ma fi comment ibe je mri e ri pe kini yen ko si yin la da lo mi o mo feel ni pa ba yo a le yo ba de yo a tun fi mi si Allah fi bo ni o ba de orile de England ati orile de Norway

owo me aleto olohun ba mi ga eni ojo lori olodo ni di ise kan olodo ti omo nkan kan ni wa to ba mo to yeji olo fi ma ke pe olohun ni gbogbo wa e ti o se to mi olohun mo mo je o jere mi o si ri ti won ma

kan be won pe baba yen ni sunkere re sunkenge e fi bu won o briki la ni won ma re le re won ma le re ta bodo wi ko oku oni popsi mi ma pe pe ba wa re nkan bi e ba re le bayi ko ni pe ti o tun fi wu oni gbogbo eyan lo ladugo ngba na ba wa ya ti baba won a ri pe se fe jale lori baba won wa pa won briki la ti won mo se mara daddy wo wa ma wi.

balangba mo wa nkeke eh mi atawon egbe mi ta lebon apo bi esu bi po ta po yi won egbe mi bi olawale amsa eh won egbe mi bi baba tun decide Mr. Sport awon egbe mi yo lawale are mu kebu ye ati be lo ama mama to bi mi ora mi mu ngba na ni omo mami ba jade lo bi kan bayi lagba jade o mo lo le ke uti mo pe de o ni wo iwo iwo to pe fọlọrun so ni o o fe ma fokun ogede gun pe o wa di wi pe ladugo wa mo fe jade ilewe mefa lodun na baba ma sere pari odun odun yen ni mo ti e ri film ele ga wa n class ngba na ta fe jade primary 6 oga yo fe join to ti bi mo bi meji gba na mi si ni randu yi

oba mi o si ni je rin tin fi fenu abuku kan yin ori bi oba sa gbo fin ro gan ni ami o wonu le yan wa ti won so fun o pe aya ma ko eru re nu moto fun rara re bayi o si wa moto yi fun rara re ton lo le epo ama be lomi ba fe wuwa ehan na owo e o ba ran ti pe ofin mo nbe atagbo fin ro ya le lomi o je ntu pelu palapala ti nbe lo e olu aye fuji lo ngbo yo ninu aworin re to pe ni fuji connection side 2 leleyi

0: Hello.
1: Olukọ wa.
0: E ma ka le.
1: Ale o.
0: Anti aduke.
1: Anti aduke ni na ni o.
0: Se wa da anti aduke ko re na ni o.
1: Mo wa pa o.
0: Ni baje.
1: Ati ti FM ni baje.
0: Ami Olorun, ami Olorun.
1: E ni wa le o.
0: Ami Olorun, awon daddy si jade.
1: Oh, what is?
0: Eh ya, mo awon jama la tan.
1: Amala black won je ateja gbe.
0: Wa la, Olorun be laye. Banda like bolese. Bang pin lalatagba.

0: Hello.
1: Hello, Mekale.
0: Emma Kale, sir.
1: Ekweto.
0: Olorun ku eto e. Oruko yin o.
1: Olorun ni banisere ju na. Olorun ni banisere ju je.
0: Ami Olorun, oruko yin.
1: Oruko mi ni Alhaji Adepin Salami lati Akomiji, Amoloku Ibadan.
0: Se wa rada gbogbo le nko.
1: A dupe e ku orire ana o.
0: Iyada. Gbogbo wa la jo ku orire lapapo. Iyada.
1: Oju ni ti wa ni dam ya ti su.
0: Ni time wo.
1: Agba o. Agba o gba o.
0: Time wo won sun. Ah.
1: I don't know. Kale akwa mo ti ba won mo
0: o ko yin atadugo te tin ba mi soro
1: o ko ti mi ni ameda la di ade tin di la ta de
0: ko ni baje
1: ya

0: 25 minutes to 12. 11:35. Lori eto yin eto wa.
1: Reju ba kole kan.
0: Ah iyan to ni tilu.
1: Nibi ka.
0: Ni ko ni radio elero Olonbu gba mo elero ameji.
1: Gba olaye.
0: Ah kan ni ada.

0: house falanta re dani sibe bojolowo gbo te fe loju kan lo wa mo se se ma da radio la mu ko mo ye ka wo na gbo kini iwo sira won gbo kan ni 32 fm iwo ya to si kan ni mi
1: bojatali ka je boro
0: ori wi pa lohun ba mi lo fa de tente ati ma saye

0: the Lord.
1: Hallelujah.
0: Oruko mi ni Aremu Sunday lati Amuloko. Mo dupe lowo Olorun alaye pe ni last year June ni mo lo se test. Nigba ti mo fura pe nkan to se wife mi koja ni 2024 to fi ku ni January. Symptom to ko bere na ni heart problem. Be mi na se detect pe ifopa mi ga ni yen. Mo ko si mo lo hospital. Mo a treat ni, mo a gbogun. Ma to pada tun sick again. Monthly titi pe o wa wo December 2024 yen mi le lo ibi se rara ati rara titi wo January odun yi. So when ba ti mo an gbo program baba won wa so pe an wo la I expect lori oke ninu program ta si ni last month pe en to ba ti ni repeated problem pe o ni lo ko wa la fun adura bi mo si wa si ori oke ni last month ta si koja ni yen. Mo a dupe lo pe ni bi ba yen nijo kerin ta fe ma lo baba ni pe ka ta phone wa pe ta phone wa emi te wa focus pe ba won so pe credit alert ni wa ni ogun to wa lara re ba won ani ka pa ba se pa ba won ni pe ki ogun yen ko ku mo ke ri pe nkan yen bi ba nkan ka rolu mi ti mo fe subu ni ani mo sa sagara mi ati ba mo ri pe ara mi ye mi gan ti bere se lati January odun yi mi iguro aisen mo ogun gan wa le bayi nisin ti mi te lu mo rara mi ni feeling aisen yen nigba to di ni ana bi won se to pe mi ni yen mo ba te so fe to pe pa mo fe je ori oke mu wa o ni ki le fe je gan se e je koja un je ni e lo jama la bo se wi e je ran si mo ko ro pe o mu mi sire ni lo ba ni oke nkan ti mo fe fun mi ni sin pe o fe ra phone fun mi pe se mo le raye lo asiti pari ni role mi na mo ni mo le lo worodu mo sare lo worodu ni yen ere mo pe o bo se ra phone fun mi ni ana ni yen
1: Android ni
0: láti bá mo ti dáyé pé ká sí mi lóore tó tó bẹ́ẹ̀
1: wọ́n ṣe ń lóore bẹ́yẹn rí jọjẹ́ ti dáyé pẹ̀tẹ̀ orí òkè lánàá bọ̀dọ̀ bẹ́ẹ̀ pánú ẹ̀ tí ó sùn yẹ́ fi gan.
2: Àjọjì àmẹ́tí bí wọ́n ti so heavy.
1: Ìnáwó ẹ̀ sókè àwọn oore tí ò tí ìyàdọ̀ rẹ rí.
2: Those kind of goodness that never came your way before.
1: Let your amen sound like thunder, receive it now.
2: Bẹ́ẹ̀ bá gbà báyìí.